0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuboran, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan, all over the world. Good morning ug welcome na usab higala. Ning lain nga adlaw sa tong pagpanaguban. Adlaw nga Huwebes ning atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige po mga higala. Nanukad ta live, nagsibya live from the heart of CTU Tuboran Campus. Nanukad ta sa labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw. Naginusarang FM radio station ning atong nagmalambuon nga lungsod. Namaw ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 101 ang tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Gyapon mga higala nyo, makuman kayong pubring iksoon, pubring silingan. Para doon sa respeto at pagbahal sa si Gengon Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, Sibisyo, Waipipulibo.
0: Makiguban ko yung mga kaiksoonan sa Gyapon hangtod tas alas 9, bes kamuntagon. Akong usbon mga higala, marigsaw igsundi, kinitibok sa kaunas ka talaman noon. Isabag o isapuang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel C.D. Diamante mga higala. Sa Gyapon mga higala, kung ipadangat yaka ninyo karon kini mga nagbaga o mga labas ka balita karon. Niya na patiks mga pamantalaan sa probinsya sa Sugbo. Atong susiyon karon mga higala kung sa'y mga nagunang balita karon ng pamantalaan the Freeman Banat News. Ngayon man mga higala karon sa ato ang mga balita sa Kalambuan sa Lungsod Tuboran pinagi ni Bro Alcer Dungog mga higala. Atong sairang karon ang mga Kalambuan sa Lungsod sa Tuboran, mga kalihukan kaghapong adlaw. Ngayon man mga higala ato sa ipadangat ang pipila usab ka mga kalihukan mga kaigsunan ni ato galungsod pinagi sa ato ang pag search no sa Tuboran Cebu the Spring of Success sa Facebook page mga higala. Tuniga ubay-ubay ta mga kaigsunan og mapadangat karon nga mga balita mga higala sa kalambuan ni ato galungsod. Ngayon man mga higala ato sab nga pag-asahuan karon kini mga nagkaliyang nga mga isyu nga milabot ang haring lungsod. Ngunan mga higala mga butang nga may kalambigitan padayong pagpalambo ni nga pinalanggat ang Tuboran. No? So, ubos nga higala si Gapon sa pagduma sa rindas mga gamhana ni Mayor C.D. Diamante mga higala. Kumbatanon, mabtikon mga higala, very humble na itong mayor mga kaisunan. No? Yahang liderato karon mga higala nga mas gipalapdan pa. Ay mga nasugdan mga higala ang mga kalampusan o mga kalambuan diri sa itong kalungsod. Ubos sa kanhi pangagamana ni former Mayor Aljon Diamante mga isuon. No? Samta maghigala sa tuangga or sa inyo hangga mga greetings, no? Mga shoutout, public service and announcements mga higala. Sige hapon ay huwag kalimot mga kaigsunan Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente Facebook account. Yan inyo mga higala, ipadangat ang inyo hangga mga importante o mga sweet messages mga higala. No? Kaya mga pa-shoutout sa inyo ha mga loved ones, greetings sa inyo ha mga minahal sa kinabuhi. Padangat mga higala diha i-type sa comment section. Tingon man sa uban mga higala nagmugustong magpahibaw sa mga higala mag-announcement sa inyo, no? Sa inyo ha mga grupo. Asosasyon, organisasyon, mga higala. O, guban pa mga kaigsuna ninyong gustong ipabos kang inan, diha nagyapon mga higala, Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente Facebook account. Please like and follow mga higala, and of course mga higala, ito sa Facebook page sa DYPS Vito Radio 98.1 FM. Okay mga kaigsunan, 10 minutos man magalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Ang Philippine Standard Time sa DYPS Vito Radio mga higala. Lisot ta mga kaigsunan din hita sa to mga balita karon kaya din ay 10 minutos man makalabay sa alas 8 sa buntag mga higala. It's a 2 sa Hulyo tuig 2026. Adlaw ta karon nga Huwebes mga higala. June 2, 2026. Duhanak adlaw ang ato ang gitikang mga higala sa buwan sa Hulyo. Kumusta mo diha? Naot kinaka mo karon sa makanunayon nga kapiskay kabaskog kahimsog sa iyong panlawas sa mga nagpaminaw karon ato mga higala mga tricycle drivers kaya mga higala southbound northbound din ato galungsod mga higala ingon man mga tricycle drivers ngatos ubang mga kalungsuran kutubs mabuti ato ang pagsibya mga higala sa tanan nga nagpaminaw karon nga mga mag-uumas kabukiran good morning mga pagpaminaw Mga balhabal drivers des kabukiran pag-amping in town kaya dunay mga kalit-kalit kapag-uwan. Ikadog lapok ay mga higal ng karsada, dangog mga isoon. Amping gis makanunayon labi nagkargado ta sa tuwag pasahero o di baka sa tuwag mga kargaminto. Amping mo niya ha, sa tuwag mga balhabal drivers des kabukiran bahin karo. Kaya karo mga higal sa mga mananagat, good morning may pagpaminaw diya karo sa Barangay Carmelo mga higala. Ato ang mga Fisher Fox diha, no? May pagpaminaw ro diha ni Dong Eric Dadula. Tingon man sa tanan diha mga higala, labi na gyud ni Boss Gerson mga igsoon. Kapitan Tuki Perez mga higala, murag niya na, mga niabot na siguro sila mga higala sa gikan sa kuluhan mga igsoon, no? Ang ato mga kapitan ni sa itong lungsod, ato pususihon mga higala unya. Ato taron mga higala sa Barangay Carmelo, aron sa pagsusi mga higala o kanusa. Usab nato ipahigayon dito mga igsoon ang laing orientation usab sa cluster 2 dito sa Barangay Carmelo. Karon nga makasugod at mga higala sa cluster 2 kadaghan na nagpaabot mga igsoon sa ito ang tinabangay. Samta mga higala rin ito mga kaigsoonan sa ito ang mga balita mga kaigsoonan na di ay usab patay duhang naangol mga higala sa insidentes pagpamusil dito sa Argao. Maligin na mga igsoon. Usanis problema ng mga higala ni dito sa ilang lungsod. Ining kriminalidad dito sa ilang lungsod sa Argao mga higala nga tumakita des mga balita. Kadi ginimawa ning Argao mga kaigsoonan no sa mga inaning mga klases mga panghitabo. Wala kita des sa tuang lungsod mapasalamaton ta mga higala. Unang uban diri mga kaigsoonan anha na magkaguli ang Facebook mga igsoon unsa na lang diha may gikagubtan mga igsoon. Sige lang pala salamat ta kay at least mayong pagkamintinar mga higala kapsay kalinaw. Peace and order sa tuang lungsod, mga higala, pinagi sa tuang kapulisan. Of course, mga higala, pinanguluhan ni Police Major Geoffrey Gande. Pinanguluhan sa tuang LGU, mga higala, Municipal Mayor, Mayor City Jamante, mga igsoon. Okay, sa natutatong ubang lugar, mga higala, kay kinibalita, mga kaigsoonan, usari ka makalilisang, mga higala, ang panghitabo. Din matod pa, mga higala, patay ang usa ka 36 anyos nga lalaki. Samtang laing duha ang ganaangol ug usa ang nakalikawas human sila pamusila. So wala mailhing mga armadong tao diha sa sulod sa usa ka balay sa Purok Tambis Barangay Kapyuan lungsod sa Argao niadtong Martes sa gabi. Ang namatay mao si Rocky Bernabe Silada samtang ang mga naangol mao sila si Edsel Arroyo Campaner ug Anselmo Kaditan. Og sa ang nakaikyas mao si Anderson Padillo 37 anyos og ang upat parehong mga residente sa nahiskutan nga lugar. Base sa investigasyon sa Argao Municipal Police Station nga nagtapok ang mga biktima diha sulod sa sala sa balay ni Silada diin ang naulay nagpapatik kang kampaner. Di kataho nga usa ka sakyanan nga adunay kolor nga dark gray ug itom usa ka motorsiklo ang gamihunong diha daplin sa kalsada. Ang mga sakay sa sakyanan kalit nga namusil ngadto sa balay diin nagtapok ang mga biktima. Ug human sa pagpamusil dali kiningat isibat palayo sa maong lugar. Si Silada nakaangkon kini og mga samad pinusilan sa nagkalain-laing bahin sa ihang galawas og nakabsan kini sa kinabuhi. Samtang sila si Campaner og kanitan ang ganaangol sa maong pagpamusil gidala ngadto sa Isidro Quintanar Memorial Hospital. Apan si Padillo nakadagan kini og atol sa maong pagpamusil. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa alang sa pag-ila sa mga kriminal o sa motibo sa mong pagpamusil mga igsoon. Sa ato pa, tapok-tapok nito mga higala, tato-tato siguro ni dito sa kaning sesyon na nila dito mga igsoon. Kasi noong sa kay motibo ani mga higala. Di ba kani related sa bisan unsa mga kaigsoonan po ng mga crimes mga igsoon nga naka di ba kani mga higala naka bangi mga kaigsoonan mo na nga ha? Uyawa.

Clintinar ang Kapsay Kalinaw. So, gawas anang pagplano mga higala, naagay buhat mga isuon pod. Doon na gito nakita mga kaigsunan nga mga mga aksyon diha mga higala. Like na lang anang gipahigayo na tong random checkpoints, no? Diha sa tuang kadalanan mga higala ang gipahigayo sa tong kapulisan. Dako kay nag-impact mga higala, no? Sa inuntang pag-prevent, no? Sa kriminalidad mga isuon. Okay, ato makita, ba? Medyo taon-taon, ba? Mahuman ang checkpoint, bro. Ito itong gipos. Luhan na ginkok adlaw, nga nagtukog doon ay pista, huwag doon na ba'y tigbakay dito na pita sa dito sa may apalan, mga eksosos, pagtala na ko doon sunahan. Kit prim, daghan ng motor, nagtapok. Uski, yung sakay, kuwaro, no? Nasiguro yung kumbira, di ba? Sakay, dako, sigurong hikay. Kaya na may daghang ng kumbira, o daghamang motor ng linya. So, pag abot sunahan, mga eksosos, wala mang lahos, kay doon na checkpoints, mga eksosos. No, so, wala, no? Kanang mga pamaagi, mga higala, makapa islag na mga kaigsuunan sa mga tao nga nagplanog di maayo mga igsuon. No, so gawas niya na ang police possibility na to mga higala, doon naman ito ay mga panghitabo mga igsuon, no? Like ito na hitabo mga batanon diha mga higala sa dos munisipyo ng Labay, Butilya. Doon naman ito ay mga panghitabuan ng mga higala, pero isolated, no? Very isolated mga higala. Like sa unang gikena, kulit rin kayo na mga higala nga mahitabo nga yun na ang sagunso na roon sa, no? Katurasan to, kapato na hitabo. Sayo ta, nga lisod na itong mausban mga kaisunan kay gumikan sa pinaminting pagpatrolya mga higala sa itong kapulisan. Doon din his sa itong galungsod mga isunan. Amo na kong giingon nga kita, salamatan na ito mga higala. No, ang daghan kayong mga gihimo nga kayuhan, no? Nga nakahatag mga higala. Kinini abang safety sa tuang lungsod mga higala. Like na lang ani mga kaigsuna, peace and order na to mga isuon, no? Eh ubang lugar imang gugana mga higala, tapok-tapok sa ledo mga higala, ritsog pagpamusil mga isuon, no? Patay ra ba yung usa mga higala. Usa to pag ipusilan ni bro daghan man. Daghan sa pusil gagamit ani siguro kay nakapatay man gyud mga isuon. Kay namusilan ni dito mga higala nagdalag 38 nga armas, di siya kapatay atong usa niya makaangol sa duha pa laing duha mga higala. Sa ato pagkatong mga tawhana, doon na gito siguro yung mga daghan ng mga klases armas mga kaigsunan na may gamit sa pagpamusil. So makalilisang, no, na panghitabo mga kaigsunan dito sila ang lugar. Arita mga higala sa balita ni Bro Alcher Dungog. Ato na lang susihon ng balita karo ni Bro Alcher.

0: maklaro gyud. Natunong ba gyud ang iyang birthday siya ang adlaw natawhan?
1: Sa iyang adlaw. So, ato lang sa pasalamatan dai bro, ato siguro tong kuan kato kagahapon tong gisgutan sa nanay gibutang nito bro nga tarpulin nga dili na palabayan gyud dito lapita. O lagi og nakagi ka dito kagahapon baron og karong adlaw.
0: Mm, nakakita ko gahapon to bro, ngano na nag-istampar dito no, nga kinini ang kwanto kinini ang signage lagi nga aning ordinansa no, nga masakpan do dai multa pero mo lagi sa apo na to paghibaw og mulitan ilabay ditog tungang gabi eh, no, ang ato alang ay lang gi kumpiyansa sa mga katong mga labayay diha kay naa gi panahon nga maabtan sa malas diha bitay kay usa nga katong ako bro okay lang sa ko no, naaktuhan gi nako no, mo na nga ako lang gigibadlo ipabalik na kong karga sila ang gisakyan ang sinako ng mga basura no? So muna nga salamat sa Doki Sakay Konde sa Barangay Official siguro ito na Konde sa Barangay Tuminhaw bro o kisa kayo nagbutang atong mga signage.
1: So munguta na ito ni Consial Juan Sertonis kay basig kuhan nila itong lamitingan ba ya basing sila or diaba doon sa ito sa health sa municipality. So wapag itputa kay ba kung kinsay nagbutang dito nga sa maong signage pero dako na tugalipay nga naaksyonan sa dayon ba
0: bitaw mas may manggit pod nga do nagay ibutang ingon ana, well at least ang mga tao no mo medyo kanini ang mga ning mga hugawan dili man noon di kamo ingon sa tag mga tao kay na di matibya tanan bro nga ingon ana no uban responsable biya gyud paghipos sila ang mga basura no ngadto lang sa mga hugawan nga mga klase sa kuan nga maguyawan na sila diha nga mo labay basura kay duna na gibutang diha nga signage.
1: Sige bro, og daghang kaayong salamat sa programang kalambuan nga nakig makasayod sa ubang katawhan nga wa pa pod basayod sa mga nahimo sa ato ang liderato di sa itong lungsod. Ato lang na sila, ato lang na ikuhan, ato lang na itong salikway lang sa mga pulong diya nga, mga bati nga, wa sila ka tugkad ba?
0: Okay bro, no? So sige bro, salamat kayo o mensahe ni mo bro, no? Nga ito sa imuha, labi na gilimbo diya sa imuha mga katagibarangay diya sa Tuminhaw og sa imuhang mga nagpabinaw karon, no? Mga nag kinini ang nagpaabot mo nag idol ni Kuya E, the Captain Moves.
1: Okay, nagkagay salamat no ya diya sa may barangay Tuminhaw sa tanaw mga purok niya labi na dito sa City Olobacan nila ni BBR Mudja nila.

touch kay Gutwal manghigala. Carlos Carmelo siguro. Nagkatron dito mga Ixol. So, ang balita ni Altsir Dungog manghigala, no? Katong sa to ang... ang kidini ang Santo Siabro na ito dia itong datir kidini ang usak dosa okay so ang balita mga higala ng tuburan may appeal sa 38th NDRM 2026 kick off motorcade og opening program no sa kidini ang National Disaster Risk Reduction ng higala. So atong ipadangat ni bro kining mga numbers no cellphone numbers yeah okay no? Ning ato sa ringa kay naghisgot sa rural chair dungog kalabot aning kuan emergency no so katong mga wala pay mga numero hotline mga higala sa tuang kining mga hingtungdan mga higala ang opisina kung dunay mga emerhensiya mga higala so today ipadangat nga kay sunat municipality of Tuburan emergency hotlines Andam Tuburan 0933-214-1382 mga higala no? 0917-116-1363 0951-5584-283 mga higala samtang sa Tuburan Fire Station kung ugaling si Bakug doon ay sunog tawag sila sa numero 0961-577-7877 sige din yung landline 463-9055 sa ato ang RH Huberting itong mga ay, mga talianakon mga higala kinahanlag ambulansya pwede nyo silang tawagon mga higala sa numerong 0969-299-6697 o sa ato ang Sibiko mga higala Sibiko mga kaisunan pwede nyo siyang matawag sa 0906 241-5311 samtang ang ito ang Tuburan Municipal Police Station 0998-598-6368 o sa itong Philippine Coast Guard 0927-3033-060 mga higala or di sa alang landline nga 266-1076 32 minutos human makalabay ang alas 8 kabuntagon mga higala Dahil nindot nga pahimang no, GICAS Department of Education mga higala, pahinumdom sa saktong paggamit sa internet. Ipahinumduman sa Department of Education kung DepEd. Ang tanang nga mga eskwilahan sa ilahangga mga palisiya bahin sa luwas o responsabling paggamit sa internet o mga related devices samtang gimanduan ang tanang regional offices, division offices o mga school head nga hugot nga ipatuman ang pagdili o sa paggamit sa portable electronic devices panahon sa oras sa pagtudlo gawas lamang sa pipila ka mga specificong or specific nga kahimtang mga higala sa memorandum nga gipitsahan o Hunyo 30 tuig 2026 imanduan sa DepEd ang tanang regional directors school division superintendents school heads o uban pang may kalabutan nga opisyal nga paligunon ang pagpatuman sa kasamtangan mga pulisiya nga nagtinguha sa pagpanalipod sa kaayuhan, kaluwasan, seguridad o kinatibok ang kahimtang sa mga estudyante o mga kawani sa maong tunghaan. Ang memorandum gipirmahan ni Undersecretary o Chief of Staff Attorney Fatima Lip Panuntungan Undersecretary for Legal and Legislative Affairs Attorney Philemon Ray Javier o Undersecretary for Governance and Operations Malcolm Gama or Garma mga higala gisgutan na ini ang DepEd Order Number 6 Series of 2036 o may guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment kung EMS Lee mga higala ubos sa mga guidelines nagpabilin nga gidili ang paggamit sa portable electronic devices sa mga estudyante o gakawani sa eskulahan panahon sa oras pagtudlo gawas lamang sa kung adunay ligon nga hinungdan sama sa academic nga kalihukan or academic activities mga higala o emergency dugang pa sa Department of Education nga mahimo usab kini nga gamiton panahon sa emerhensiya sama sa kalamidad medical og medical nga crisis ug uban pang sitwasyon nga nakinahanglan og dinalian nga komunikasyon alang sa kaluwasan gipasabot usab sa departamento nga ang pagdili paglakip sa paggamit sa social media online gaming content

content creation o vlogging panahon sa oras at klase. Ang deep ed dinawagan o kooperasyon sa mga gilikanan, local government units, LGUs, kapulisan o uban pang law enforcement agencies, mga ahensya sa gobyerno, non-government organizations, civil society organizations o ang uban pang mga stakeholders aron magtinabangay sa pag-iya sa mga estudyante nga mahimong responsable o adunay empatiya manghigala sa digital citizens sulod sa gawas sa classroom. Aron mapaligon ang kahibalo sa publiko, gimanduan sa departamento ang tanang mga field offices o mga eskwelahan nga masiguro

Old Below mga higala. Unsay rason mga kaigsoonan, gumikan sa dili maayong epekto sa gadgets, sa social media mga higala ngadto sa ato mga kabatan-onan mga igsoonan. Now karon mga kaigsoonan ang akong hisgutan mga higala. Ha? Nakuanan tag sample mga higala, nahitabo gyud no nga. Dunay pagpabusil mga higala nahitabo mga kaigsoonan dito sa Tacloban. So sa tunghaan dito sa Tacloban mga higala. Nga nag-involve mga kaigsoonan sa minors mga kaigsoonan nga estudyante sa maong tunghaan dito sa Tacloban. Ug ang rason mga higala matud pa nga kining pagkagumon mga higala sa gadgets mga igsoonan ni mga bata. Online games mga higala. Ah, gapon no. Ako yung i-delete ng kuan. Roblox no sa kuang anak mga higala da si hangga device no. Ikin maayo no kay. Right meaning Roblox bro. Kini mga Gorbox. Doon na si task no ang kinini ang ikaw no nga ikaw may kinini ang karakter dito mga higala sa imong giduwa nga game mga kaigsoonan online game mga higala. Doon na kay task mga kaigsoonan. Tanaw na ko bro mas okay pa Mobile Legends. No, namin duwag Mobile Legends, so kanang kuwar man, atak-atak man, murara kanang natural nga duwa, niad to mga higala ba nga computer games. No? But, kining mga higalang bag-o karon nga online games mga higala nga dunay task kay pahimo ni mo mga higala. Nga ikaw karakter ka na mga kaysa ng Roblox, no? Pahimoon ka nga imong task mga higala, mangawat ka, maghimo ka mga higala, di maayo, katong gipost bitaw sa social media, nakita mo, nga usa ka inahan, nga gipost di ihang anak mga higala, iyan lang tong giblurred. Nga nagtsabaw ang bata mga higala no iyang anak mga kaigsoonan sa dihang iyang gipangutana unsay iyang duwaon permis iyang cellphone o diha sa PC mga higala so ingon in taon ang bata nga Roblox no nga muna unsay kwan unsay taas nimo hubuon kuno siya nga ikhoman pabuos og purol ikhoman paluksuhon siya asa siya paluksuhon no nga ikhoman kanang duda si taas nga mangawat siya no so makakawat murag ka ng manipay, no? Ano mo, kuyawan? Muna yung bantayanan kayo mga higala, ha? Nakita, God, kita nga as inanidag mga guwang na ta mga higala, magtanaw ta dito sa giduwa as bata, di kita kakuan kay mura magin siya pure nga cartoons yun mga higala kong kuan. Pero ang concept mga higala sa duwa mo'y dili mayo. Kay suguon ka paghimo o ang karakter, dunay tas, suguon ka paghimo o dili mayo mga higala. Sumuto na itabo, no? Dito sa kuan mga higala Tacloban kay ang iyang giduwa nga online games is katong gitawag og Gorbox no kanang Gorbox day mga higala kunang gi research sus kuyawam ri ana violent na siya mga higala nga mga task nga iyang isugo no sa usa ka karakter diha sa kini ang maong nga duwa no magda nay magdagat sa no nya imutong musuri imong karakter ana nya pagitaon imutog na kay masugatan ano lain gyud ba no. So, ang linghod nga pangisip sa bata, mga higala, kung gikan sa 5 years old, 6 years old, 7 years old, once nga maabot siya mga adolescent,

Duli senta niya mga higala nga kinini ang panghidaron. 13, 14 mga higala. Suwa na. Muna yung nasuod siyang unuhuna, pero mas pila katuig niya sige duwaan ang mga higala muna. Nga mahimong bayulinti ang bata mga isuod. So in ana ka peligroso, in ana ka ngilngig ang epekto mga higala sa social media mga isuod. Muna karon nino oh. Ang atong gipadangat ka balita sa mga karon, no? Ang tanan mga higala nga mga no? Kinini ang regulation mga higala ba no? Ang tanan nga mga policies mga higala nga naunod sa atong gipadangat ka balita no? Base na sa memorandum sa DepEd mga higala. Sama-sama gyud mga kaigsoonan sa ato ang programa pod diri mga higala sa chill time mga kaigsoonan. Kisay nagdahom mga higala. Ha nga mas mahingusgan pagid nato mga kaigsoonan. No, ang ato ang programa sa chill time niron mga higala. Samot na nga hasta ang DepEd mga higala duna na sila memorandum ani mga isuon. No, so sigon pa mga higala sa maong balita mga kaigsoonan nga kinahanglan magtinabangay, no? Tabangan sa tanan mga higala. Muna ya akong gingon. Di ba? Ang chill time, atong gitap mga higala, ato ang mga religious kinini ang leaders mga higala, mga pastor, pari mga higala, wala ta magmatter o ga kinini ang religion mga higala. Kay ang epekto mga higala sa social media, wala magingon nga abig Muslim ka, abig kuan ka diya, Kristiyano ka, abig Baptist ka, abig born again ka, abig Katoliko ka. Ha? Doon ang exemption ana mga higala sa pagkayabag aning kuan, social media, wala. No? So tanan mga higala, pwedeng posible mga higalang makakuan ani mga higala, no? Mabiktima ani mga kaigsuonan. Muna nga apil no tanan ang kuan mga higala, mga stakeholders o asa ta mga higala, mga ato ang mga kinini ang national government agencies, no? Atong gitapsad mga higala nga makahimo sa sila mga higala kanang orientation o di ba ka mga higala o sana diya, no? Mga pagpahimang no nila mga higala, no? So ato mga teachers, no? Ato mga ginikanan, so muna eh karon mga higala, no? Nga atong tabangan hasta na mga higala ang mga ato ang mga socio-civic ng mga organizations mga higala, no? So nindot nila at least mapaabot na ito na mga higala sa ato ausab nga mga organisasyon dari sa ato ang lungsod mga higala nga ang tumong ug tuyong albukusiya mga higala alas kayuhan sa ato ang mga kabataan ug sa tibuok komunidad mga higala. So ang Philippine Eagles, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles mga higala, labi na gyud sa Tuburan Eagles Club, ato ning open ug dunay general monthly meeting mga higala nindot kini, no? Kay atong masuportahan mga higala, atong mapa no mapaligon, no, ang programa chill time na to mga kaigsoonan kay tungod ug alang para nis kaug maos sa mga kabataan mga higala, no? So karin anay maniron gikwa naman ni sa DepEd mga higala, so ato gining tabangan mga kaigsoonan. Atong LGU mga higala, wa man ay problema sa tong LGU kay dugay naman ta, no? Wa pa ni mahitabo mga kaigsoonan, hagbay ratang naghimo mga higala aning programaha gikan ni mga kaigsoonan sa gikan ni mga higala gyud sa ni abang visionary na panghunahuna mga kaigsoonan ni former mayor Aljon Diamante, niya nagpatabang na lang siya mga higala, no, sa pagconceptualize ani mga kaigsoonan ngadto sa ato ang mga banggiitan po nato diri mga higalang mga leaders mga higala or kinini ang mga advocates mga higala sa kayuhan sa komunidad o sa atong kabataan mga higala. Labi na gusto mga magtutudlo diri sa tiyo mga higala, no, nga usap po sila mga kaigsoonan sa nagtinabangay nga ron mag-conceptualize na ito mga higala ng chill time mga isoon. Now, karon mga higala, no? Dugay na tayo nagkuhan ni mga kaigsoonan pero karon mga higala na nagyod, no? Kay gumikas pang hitabo mga higala na kasayop ba ta, no? Huwag kita masayop mga kaigsoonan na posible na kung mapasagdan mga higala ang bata sa pagkagumo social media, hayan nga doon nagyoy mga dili maayong epekto sa mas nahitabo dito sa kuhan mga isoon. Ito sa takloban. Una nga ito gining tabangan, no? Di ta maghuwat nga simbako o no na pa, mausban pa ni mga higalang hitabo dito sa takloban. Okay. So, grabe ron, no? Kinahanglan yun nga ang kanang cellphone yun, di gina pwede sa eskulahan. Kaya nga nung, sus, kami sa una, bro. Way back 1990s pa, kaya ako nang graduate man ko og kuhan sa NHS 2000. So, sa ito pa, mga, kanang mga 1996, 1997, 98, 99, muna ay ako ang mga katuigan sa high school. Uy, bisag calculator, hindi ka kadaha. Magkadaha lang ka calculator. Ito, kanang arena ka sa, ha, ganini ang
Oh, ganin ni ang sa mathematics ona, algebra na og ganin. Trigo no. Nana ba no, pero kuan lang di kakadaog kuan oi. Oh, so karon mga kigsunan, usa pa man pagkakato na nang bata mga higala nga og dunay mga kuan di mga kigsunan, di naman mahago mga higala mga estudyante pag research mga higala, kana naman fermenting gikuptan mga igsuot. Ya. Yeah. Kuan ang oh na pag-i ay oh, dali kayo. Ya. Yeah. Ang maestro po sa mag TikTok po. Mag-vlogger po sa mga higala no. Apil po mga higala nag TikTok na. Oh, wala ron, gibawala na na ron mga higala. Wala siguro maestro rong mag TikTok mga igsuon kay di naman gid no gididaan naman gid mga higala inside the school premises mga igsuon. No? So, 46 minutos na naglabas alas 8 sa buntagon. Dali aras oras ay. Ako rin ipahibaw doon natin. Ako rin ipalapos mo. Kaling, kuhan, katong public service. Doon ako ipasa ni mo sa messenger in town nga. Condolence nga to sa pamilyang Kamingawa, no?

2026. Ang iyang edad, 86 anyos, no? No? So, rest in peace ni Nanay Nerissa Kamingawan. Condolence, no? Nato ni Tatay Charito Kamingawan. Unya, ang iyahang lubong, ani, ito bro, dati kong ikuan. Ibaksan siya, no? Katong, okay. Okay, nini ang taga purok 40, no? Ang lubong karupit sa 5. Domingo ni siya adha diya sa Putat Cemetery niya. Ang misa ni ana diya sa Putat Parish Church mga higala, no? Kalauna man siguro to, no? Ang lubong ani mga higala. So, akong usbon, condolence di mo diha, Tatay Charito Kamingawan o sa kinatibuk ani mong pamilya na nagbangutan sa karon sa pagtaliwan, no? Ni Nanay ni Risa Kamingawan. Okay, mga higala, 47 minutos na nakalabas na susus ko ng tago, dali, arigil mga isoon. At ito tatong dugang balita, bro, sa Tuburan Cebu Spring of Success. Okay, ning Tuburan honors its senior citizens under Republic Act 1868, mga higala. Kagahapong adlaw, Hulyo 1, 2026, ang lungsod sa Tuburan, nanguluhan ni Tuburan Mayor C.D. Jamante. Kauban ang Office of the Senior Citizens Affairs kung Oscar Manghegala. Pagingon man nga gisuportahan sa tuang Municipal Social Welfare Development Office nanguluhan ni Ma'am Emily Lagrimas. Ingon man ang atoang National Commission of Senior Citizens kung NCSC conducted an incentive distribution. Pahigayon mga higalag incentive distribution dito sa Tuburan Covered Court. Ang ato sa atoang mga kinini ang senior citizens na nagpangilaron 85 sa gatos anyos mga igsoon. No, so, pursuant to the expanded Centenarians Act mga higala kung the Republic Act 10868 mga higala, a total of 42 senior citizens who reach milestones ages of so dunay 42 ka mga senior citizens mga higala nga miabot sa ilang pangidaron nga 80 85 90 95 sa gatos mga higala. Apil ni inay prolisod ng abot sa gatos. Wait, agsa lang kayo makabot sa gatos, no? Sa mo tataan eh. Sige lang, hubog ng uban. No, so, inawat mga higala o tag 10,000 kapisos mga igsoon. Gas incentive gikan sa National Commission on Senior Citizens kung NCSC mga higala. Nga gihimo sa tuang NCSC staff assisted by USCA mga kaigsunan. So 42 mga higala ka mga senior citizens na to. Nagkadawat og tag 10,000 kapisos. Matod para ba nag comment si Lunghino Brigole? Paminaw siguro ni si Lunghino na to. Dudong lang gid ko ano niya. Bahalag ako kay ni Gintang sa kong pangidaron. Kanhi man ni magtutudlo din si Tio mga higala. Ako malimot. Agriculture man niya to. Ha? Lunghino, good morning ni mo dia. Ha? Magdudong lang gid ko ano kay mo magin naandan, no? Mo'y nailhan ano niya nga pangan. Sangon ani niya dung ino brigule mangyod, no? Amo ning kanhi silingan ni adto diha sa suba pa ni adto, no? Pero nabalihin ni sila diha sa Barangay Utso, bro. Nakadawat inyo siya one of the beneficiary ko na siya, no? Sa tag 10,000 pesos, no? So kini nga programa nagpahimatuod sa padayon nga suporta sa gobyerno sa tuangga mga senior citizens mag-ila sa ilahang halangdon nga kontribusyon ug tibuok kinabuhi nga serbisyo sa komunidad para sa mga senior citizens nga maabot pa sa ilahang milestone ages karon tuiga. Pwede mong mo-consult sa inyong Barangay Senior Citizens Association President or muadto sa OSCA Office for Assistance mga higala. Ang pagkatigulang dili lang numero kini usa ka dungog nga puno sa kahibalo kasinatian o gugma sa serbisyo mga higala. No, so maligin na, no? Ang ato ang senior citizens is under ni siya mga higala si DSWD mga iso. Unya, doon na natakaroy gitawag o National Commission on Senior Citizens mga higala. Sila mo'y nag-facilitate ni mga kaigsunan pag-distribute anong tag 10,000 pesos mga iso. Now, sa dugang ninyong mga pangutana about sa senior citizens mga higala, kini mo'y mga hingtungdan nga ehensya sa gobyerno mga higala
makapasabot ninyo mga kaigsoonan o ngano mga higala. Kaya kita mga kaigsoonan dere sa os nga mga higala, sigon pa dere mga kaigsoonan, ha, together with our oska, no? Igor kita mga higala mo assist, no, sa tuang mga kadaguan nga mga opisina or ahensyas gobyerno mga higala. No, yung nana mga kaigsoonan, tuag din nila mga higala. No, kaya kini mga tag 80-85, doon naman sila yung mga requisitos, requirements nga ilang ipasa mga higala. Itos oska, ang oska po mga higala, ato po ni sangat dito sa ato ang taga National Commission on Senior Citizens aron nga maalukitan ni sila mga higala. Huwag tag 10,000 kapisos mga iso. Yan na lang ha. No, so, I hope nga masabtan mga higala ang senior citizens magkakaroon. Medyo kwano. Okay. No, so, arita mga higala sa ato ang mga nag-view sa itong Facebook Live kaya ba sinaduga nga ni nagkabasa na ba tato? Paano ino? So, mida imis nga ang great naman yung koron putol to live pasin na-end na siya ha? Sige lang arinanta sa kwan kaya hapit naman pong oras no? Kaya naman ay 3 hours city minutos nga nahabilin mga higala at ulang itong tiwason itong mga nagpadangat rig mga mensahe si Boss Roy Kapalak, good morning mo na. James Roy Kapalak de Acarostugas Marmol, Boss Jeriel, maayong buntag. O si Kapitan Abay Ilwin de la Serna Guarin, good morning, bye. Marites Miapi Remiticado, good morning, idol. Mo shout out de Kos, ako ang mga silingan sa Barangay Libo, idol. God bless you, salamat sa pagbasa. O si Jolito Bayo, mga kaisunan, hi bro, good morning. Shout out Kos, mga Bayo family diri sa Mag-alwa, labi na sa amo ang number one nga konsyal, Evelyn Bayo. O gingon man sa inyo ang Kapitan de Acaron, Kapitan Chris Bayo. O ni kanhi Kapitan Chris Singh Bayo. Rodel Roli, maayong buntag niya sir. Matod pa ni sa kong amigo dyan sa Kamansi, no? Lorna Villaronte, maayong buntag sir. Watching from Lapu-Lapu City. Pipito Mary Jane, maayong buntag Kuya Jeriel. Shout out ko sa akong family diha sa Kabangkalan. Nga always naminaw sa imuang programa nga si Maricel Cebuano. O Papa Barry Pipito. O sa akong mga Manghod Junior o Marian. Thanks Kuya, God bless. Si Maria Loren Gaubat Yoko, mayong buntag ting, no? Mayong buntag din mo diha dai Lorena, no? Nga si Jane Soiko, good morning. Ingon man si Dems Satomera, boss, good morning po. Shout out ko sa iyang papa ko, no? Rene og sa iyang kapatid, iyang isuon nga nas barangay Kugon karon sa Mantawihan. Salamat to niya Ibon Kuniha, Kuniha mga higala. Morning Sir Jeriel, mo greet kog happy birthday sa akong apuhan Ayumi Kate. Ayang apo, apuhan ibo mo ko apuhan niya ang pertimbatan una sa ihang apo dai ko no. Nangapo na dai ka ma'am. Ma'am Ibon no, birthday karon si Inday Ayumi Kate Kuniha. Happy happy birthday or sugabo mga higala. Happy birthday. Sa sangit karidad, no? Ya, Kiben? Asap to? Ano pa dahi? Yans, Hinosa. Sani Hinosa, mga higala. Asap mo siya? Ama mo ni? Shoutouts, taga-kansi, Hinosa family. Salamat. No? Ya, Amelita, good morning ni mo diha, ma'am. Ya, si Kiben, good morning, Mr. Adolfo. Shoutout, Ariha Brothers, thank you. As nung Kiben, may pagpaminaw naman na Kiben Ariha o si Bernadette Comendador. Good morning, Kuya Jeriel. Alita sa ito ang mga tupag, no? Kinini ang cluster officials mga higala, no? Cluster 1 officers. Poblasyon 1, may pagpaminaw diha ni President Judith Galliardo, Vice President Alma Galliardo. Si ato aga sekretary si Lilia Pantoja, sa itong tesorera de Poblasyon 1, Mary Ann Rebusquillo, sa itong auditor Aluna Carmirin. Salamat kay ninyo ha, kay karon doon na sa Dabatay Laing Tabangana, no?

kala ato dayoning ihatod ngadto sa tagtungod mga higala. Sa ito ang membro, tagtungod sa ito ang membro nga italiwan in taon nga sa tali Apolinario Diamante dihas barangay Kugon, Mantawihan mga higala. Ngayon pagpaminaw na sa ito ang poblasyon na barangay 2, President Trinidad Diamante, Vice President Lilia Zamora, na Sekretary Tos Corazon Omnos, at Tesorer Maria Hilda Duhig, Auditor Jennifer Calida. Diha karon sa Barangay 4 mga higala si ato ang presidente diha mga kaigsoonan si Ma'am Edita Bisyao Cap, good morning ni muda Norma Swansing, Marinor Arcelia, Emily Labayin, Wilma Armamento. O gingon man diri sa Barangay 6 mga higala. Ato ang presidente diha si Ma'am Desideria Medikilio, sa ato ang Vice President Norma Aparado, Mabil Medikilio, Elisa Alcoma. Sa ato ang Poblacion City mga higala, President ato da si Lorita Abilia, Vice President Brenda Binibil. O no, sa ato ang President sa Barangay City si Kuano, si Day MM na Kalida. Nya si Brenda Binibil, sa ato ang Vice President, ya, Secretary ato sa Ano Sinyara, Tesorer si Lorelay Piano, o sa ato ang Auditor nga si Gloria Pinyalosa. Dinis, Barangay 8 mga kaigsuunan, may pagpaminag membro sa ito Presidente, Classmate Julalin Dubisilio, Vice President Susana Lahoy-Lahoy, Secretary Janet Escopite, Tesorer Rebecca Cloma, Auditor atos ni Rafi Ariola, o sa tuang Advisor si Jennifer Hure. Ato ang Coordinator diha sa Rumahan Benicio Parilla. Sa Barangay Kugon, ato ang Presidente diha si Magdalena Dinoy, Vice President Linda Angel, Secretary Erinia Gingosa, Tesorer Elsie Dupalag, Auditor Normi Luna Tagalog, sa tuang Advisor Nancy Aliego. Sa itong mga koordinators, das Proclumboy Amelia Ruaya, sa Proc Terminal Milani Puro, sa Puluk Kalubihan Jinalin Diamante, sa Proc Mantawihan Madeline Brigoli, o sa Proc Tuong Ligaya Repisyo. Samtang mga higala dito sa barangay na kinini ang karidad, buaya mga higala, barangay na lungsod, ugma na po ito mga kingsuna, no? Barangay Mangga mga higala, ugma na po ito na ito, i-greet mga kingsuna, kung wala tayong oras mga higala. Alam tayo duha ka minutos mga kaigsoonan na nahabilin sa ato ang pagpanag-uban mga kaigsoon. So sa ato ang greetings mga higala usab din sa Barangay 2, Karos Barangay 2, may pagpaminaw, may buntag, Konsyal Audit Presbitero karon diha mga kaigsoon. Good morning muda, og ni Ma'am Faith Presbitero. Diha karon sa Barangay 1, Sir June and Ma'am Fee Ikot, may pagpaminaw, may buntag ninyo diha. Diha sa iyong panimalay, diha sa iyong kuprasan. Nasab karon lanog ug kusog kayo nga atong Sibya diha bang higala pinaagi diha sa sound system ni Kwan ni Kisingan ani ni Bard Ali Horlano mga igso no morning may pagpaminaw ni mo diha Bard musta ka diha Bard no unya si Consul Raul Al Nicole mga higala naron sila diha no nagsige pagtrabaho kining boarding house diha karon ni Bard Ali Horlano. So, maghimo tag video karon at least matultulan gid ninyo mga higala at least makatabang puta ninyo no daghan baya karon ang nagngita og kaabangan mga higala labi na gid ato ang mga kaubanan dias BGMP mga igsoon ha dias BGMP mga higala ganihan nawag na ko to may pagpaminaw dai no si SGO4 Dindo Sienes mga higala. Good morning mga sir ang ato ang deputy jail warden dia mga higala sa BGMP og ingon man sa ato ang ato ang jail warden diha karon no jail senior inspector Sir Opog mga higala no good morning diha

0: sila paghigala nagpagita og boarding house in town, no? Kay alam ko daghan ato ang mga personnel sa SBGMP, bro, kay nagtubo man pud ang population diha sa ato ang Jasod, no? Naabot tagyog mga 400, no? Ka mga PDLs manghigala sa pagkakaroon, no? Diha sa BGMP. Una, nga dunay sila mga dugang, mga bagong personnels, nangita sila kabangan, no? Kutong gikwanan, nga suruya lang kay sayo na kayo natultulon ang boarding house diyan ni Bart Ali Horlano, gawas nga nindot, safety manghigala, humot o limpyo yun mga isoon. Ayun na itong, di lang kumiingon nga guwapo. Kay umiingon kong guwapo, ang tag-iya manas boarding house. Ino na akong nindot, no? Kay kwarto man siya, no? Nindot ang iyang boarding house ang mga kwarto. Di ko mingong gwapo. Kay mingong kong gwapo, ang tag-iya man to mingong kong gwapo. No? So, ang tag-iya mo'y gwapo. Ang iyang boarding house, nindot. Mula nga, nas barangay uno. Kaya dool ang tower sa barangay uno mga higala. Naiplug na sa Philippines o kanang Amerika. Muna diha mga igso, no? So, siha lang mga higala. Onya mga kingsunan, dahil sa ibig ng mga higala, may pagkuminaw na karos bergapalan, Konsyal Atan Dasilio. Kuya, good morning mo da. Oksmam Analisa Dasilio, das bergapalan. So, Prunyo Amansyo, das bergada lungsod, barangay 2, Konsyal Odit Presbitero, Oksmam Faith Presbitero. Mr. Ivan Riosa, diha karos daan lungsod, mga higala, diha sa Pitik Pro Audio. Sir Rinaldo and Ma'am Ponciana Pilayo, mga higala. Inday rin rin, diha karos matnog, barangay Putat. Bus Alan Uyua, das bergay Kugun, good morning. Nanay Nini, Jamanti Butal, og ati Mama Lariosa, Konsyal Jerry Lariosa Dias Matnog, Konsyal Raul Alni Kule, yeah, Ma'am Marisa Kule, Raul Kule Junior, og ingon man ni John Aira Kule, og Inday Sky Kule, og Inday Awi Kule Dias Bergay Putat. Good morning diha ni Boss Ray Briguli usab, no, Dias Bergay Putat, og Gaw Glenn Pahes. Good morning muda Gaw Glenn, no, sa iyang ga manukan karon siyang itlogan diha sa may Mangga Des Highway mga higala. Nanay ni Rosa Pahes, good morning sab diha karos Barangay Kugon. Mary Mary Arnado, good morning. May pagpaminaw ron dahil siyang Skina Cards itiri mga higala de karos iyang barbecuehan. Nagpaminaw ang tanang Arnado family. Sir Jai Jai Julius Lanterna dahil sa Bagasawi, may pagpaminaw may buntag. Sir Chito Isidro, mamalitlit Isidro sa Bagay Size. Luke Idol Gardner Birano dahil sa Bagay Singkog. Kapitan Idol Dexter Clarity dahil sa Barangay Kugon mga higala. Tuburan SB member Glenn Rigado, o gingon man Tuburan SB member Eugenio Eugene Arigo mga higala. May pagpaminaw may buntag, managitay kong oras hangtod ugma pohon adlong Biyernes mga higala. Samantak nagsama istasyon 98.1 FM Beta Radio sa gapon kiniyang pubring igsoon pubring silingan apan adunahan sa aspetong pagmahal si Sik Ingon Jerry Lasintiente manamilit sa kumingon ngayong adlaw nga Huwebes kabuntagon magbabunguhag magbalipayon dengan salamat sa pagpaminaw ngayong butag pag-usap
1: Jerry Lasintiente servisyong way lipod-lipod servisyong way.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Tatay Lois, Lichon at Lichon Bali Og Liempo. Nagribay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, Og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
6: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o third tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kiro. Na ako ni kaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
5: Basta bukol-bukol, isid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
8: FiberConnect IT Solutions.
7: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
9: 0943-248-2389.
10: Original Hagkuroy Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mo na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
10: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalik sa mga butika.
13: Jumpstart your day right here.
14: Good morning.
15: The morning drive.
13: Morning drive.
15: BT 98.1.

0: Katul-katul na ikaw butang.
1: Hugas-hugas, ugkatul-katul.
2: I-DTX 500 na.
1: DTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: ug pag-ayo sa bugas-bugas.
1: Ugkatul-katul.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa pinabul nga butik sa yung
4: gusto ka ba og Lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu.

0: 65. Karon gani, 143 na lang siya. Jima Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
1: Sed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
2: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
3: Bitaw, no? Atong pangutanon. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ano masulupon magkayog kag naong karon?
4: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
2: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
3: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
2: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
5: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
6: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
7: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Richard Marita, sir.
9: Address.
8: Eh, pero sa mga sibugay, sir, gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matego sir sa kulawas ng murag, di ko katulog ba mo to nga. Pag umano akong panghapla, sir, kutin hayahaya, please ko kayong pamilya sa kulawas.
7: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

mo layo ng biya. Dagan diskumpiyado sa palibot, pero akong ginaginot ang bilib na giyatag sa uban. Nanay kasuputa na pa'y gusto nga mong kontra mo niya kong maingon. Dagan diskumpiyado sa palibot, pero akong ginaginot ang bilib na giyatag sa uban. Nanay kasuputa na pa'y gusto nga mong kontra mo niya kong maingon. Ako nang gikapit

0: Dagan Diyos kong piyado sa paligo, pero akong gindagino tang bilib na giyatag sa uban. Na nagasuporta na ba'y gusto nga mong kontra mo niya kong maingon.
1: 98.1 PT Radio.
2: Oh, luya na mali ka ba'y?
3: High cholesterol mangod ko ba'y? Matod bas doktor? Bantog rang akatong nagduwa tag basketball? Dura ka daganan ako squirt? Gihang na kong mayo?
2: Uy, delikado na ba'y? Mobile na bang high blood pressure na? Na i-side panyawan with garlic ba'yo? Makatabang ginisado na'y high cholesterol o high blood pressure?
3: Ako nasuwayan ba'y?
2: Ha? Kusog na mali ka maduwa ba'y? Pura magagwaga puya? Pura magagimakina?
3: Tungod ni sa said panyawan with garlic ba'y? Tinuod! Epektibo yun!
4: Said panyawan with garlic. Gigama sa Sid Marketing Incorporated.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiin o mga panakit ilin na pagaduwang na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y gulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.

0: nag-aagay nga tubig is very relaxing and comforting.
1: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
0: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
1: Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
0: Paita.
1: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
0: Mauna'y rason, Sir JP, nga nung kinanglan dyan ta Magnetics 500 o Mighty C, kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes, nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: Ako si Alex, may kayuti ay jud so sakit ipangihi og ako pod yo kusun sakit. Dipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mopali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500! Mapali sa mga butika.
1: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parties sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nga nung kita mabungol.
0: Correct, Sir JP. Kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
1: Gusto.
0: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
1: Aka na.
0: Dugangan pa'y jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
1: Mao jud Doc.
0: Kay naa good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music Doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na Doc ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hello?
1: Makabungol maday na.
0: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
1: Wala gi. Sa to pa Doc, kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og detect 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og detect 500 Mighty C murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: Wala dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Polineroso.
0: Kung kinusab si Doc Ramil Oy, saying, maing panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Jay. Saging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry o gino. Makakapsula sa Osakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo kayo ng DTX 500.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin

0: mahinsay inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
1: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Мали. 98.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Monching imo angga? Mamunsing, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat ba inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
3: Okay na.
2: O sige, salamat. Ito yung alam mo sa mama, ma'am. Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa lechon manok lechon bali aga liyampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagitaa si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon madog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon madog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center.

0: Center, sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus, Hiramay Mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Jumpstart your day right here.
4: Good morning.
5: The Morning Drive.
3: Morning Drive.
5: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ngayon, Tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kuwan niyang kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ako, kuwan niya plas o salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, sisibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
5: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.

0: 101.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopapi.
3: Sa Lactopapi.
4: Lactopapi.
5: Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
6: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Og alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, og iumsab ang G&D Sari-Sari Store, naalag din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
8: V-Tron, subok na!
9: Ito si Rosilin Barbon, taga Barangay Patiman, sa diri sa General Santos City. Dako kaya kung kalipay sa iba, kay tinawad lang, dili sa panghambog. Akong anak, kung ako na ko, di pa tumar og V-Tron syrup. Dali ko sakit, dali og bon, dali sip unon. Nag-uol kayo ko, sir, kay ang sorti sa doktor, allergic ko nang sa abog. Dako kaya kung kalipay, sir, kay naraday sa radyo ang V-Tron syrup.
8: V-Tron syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: O kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
12: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
11: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
12: Mauni ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
11: Ha? Unsa din na aana, kuya?
12: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
11: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
12: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
11: Hala, ganindot gana na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
12: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
11: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
12: Na, asa naman ka?
11: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive. BT 90.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: In Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Vancouver, Canada na para sa 4 na araw na official visit. Pulong ni na Pangulong Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Inaasahang magpapalakas sa ugnayang pang-ekonomiya at pansiguridad ng Pilipinas at Canada.
4: Headlines.
5: Upper middle income status, tagumpay na naabot ng Pilipinas. Bagong income status ng bansa, inaasa makakalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev.
4: Headlines.
3: Alegasyon na may kinikilingan ang administrasyon sa pagpapatupad ng hustisya. Mali ayon kay Pangulong Marcos Jr.
4: Headlines.
5: National Capital Region Police Office o NCRPO mananatili sa full alert sa pagpapatuloy ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio.
4: Headlines.
3: Pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region handang sundin ng Employers Confederation of the Philippines at Philippine Chamber of Commerce and Industry.
4: Headlines.
5: Pagpapalawig sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas, pinag-aaralan ni Pangulong Marcos.
4: Headlines.
3: Paghahain ng procedural at technical arguments sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahan na ng House Prosecution Panel.
4: Headlines.
5: At insidente ng pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City, posibleng may kinalaman sa online extremist group na 764.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.

0: Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nasa Vancouver, Canada na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit. Mula sa Vancouver, Canada, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Eksakto 7:46 ng umaga oras sa Pilipinas, lumapag sa Vancouver International Airport ng PR-001 ang eroplano nagdala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit sa Canada. Bilang tugon ito sa nauna ng imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ilan lamang sa mga nakalatag na aktibidad ng Pangulo sa Canada ay ang pulong kasama si Canadian Prime Minister Carney, kung saan inaasahang tatalakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa iba't ibang larangan, kabilang rin ang personal na pagkikipagkamustahan ni Pangulong Marcos sa Filipino community. Maging ang kaliwat ka ng business meeting kasama ang economic players ng Canada para sa pagpapapasok pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas. Ayon kay Filipino Ambassador to Canada Jose Victor Chan Gonzaga, ang pagbisitang ito ni Pangulo Marcos ay sa gitna na rin ng positive trajectory o yung patuloy na gumagandang direksyon at resulta ng iba't ibang kooperasyon sa pagitan ng Vancouver at Maynila. Lalo na sa usapin ng pagbubukas ng mga bagong linya ng balikatan tulad ng pagmimina, critical minerals at renewable energy. Ang hamon-anya para sa Pilipinas at Canada, panatilihin o lampasan pa ang layo na nang narating na mga kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, at ito mismo anya ang tinututukan ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Carney.
3: It allows them to look to the future and set the vision for where they want to take this relationship in the future. But more than that, I mean, you know, it's really more for the development of the country. Many of our kababayans here in Canada continue to feel deeply for the interest and for the welfare of Filipinos, not just for family members back home, but for the country in general. And I see that in all of my engagements with the Filipino community.
2: Mula sa Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inaasahang maglalatag ng pundasyon para sa isang plan of action ang pulong nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Miyerkules ang gabi bumiyahe ang Pangulo kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos at mga miyembro ng gabinete para sa official visit sa Canada. Ayon kay Pangulong Marcos, layo ng kanyang pagbisita na palakasin ang economic at security ties ng dalawang bansa habang isinusulong ang iba pang kolaborasyon sa ilang larangan. Ang inaasahang framework ng plan of action ng dalawang bansa ay inaasahang magsisilbing gabay para sa pagtutulungan sa hinaharap.
5: I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action, which I will ask the Secretary of Foreign Affairs to craft with her counterpart. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ilang kasunduan ang inaasahang maisasapinal sa official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kabilang sa mga posibleng lagdaan na kasunduan ay may kaugnayan sa enerhiya, kalakalan at pamumuhunan. Samantala, haharap din ang Pangulo sa business leaders at Filipino community sa Canada.
6: May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Naabot na ng Pilipinas Pilipinas official ng upper middle income country ay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, pwede na rin siya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na opisyal ng upper middle income country ang Pilipinas matapos ang halos 4 na dekada pagiging lower middle income country ng bansa. Sabi ng Pangulo, sa mga nakalipas na taon, ang mga Pilipino na natili sa pagpapamalas ng kanilang sipag para sa Pilipinas, ang pagiging upper middle income country ang ng bansa, sumasalamin lamang na nakikita na ng buong mundo ang tiyaga

0: ang mga Pilipino. Sabi pa ng Pangulo, ang steady economic growth at malawak na stable currency at long-term reforms na ipinatutupan ng gobyerno ay nagpapatatag lamang sa ekonomiya ng bansa kahit anya sa gitna ng pagbago-bago sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinatutunayan rin anya nito ang progreso ng tatawid ng bansa dahil sa pagiging matatag ng mga Pilipino. Pakinggan natin si Pangulong Marcos.
1: Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past four years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po.
0: Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula Vancouver, Canada para sa Bagong Pilipinas sa Kalbang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kaugnay niyan, inaasahang mas maraming mamumuhunan sa Pilipinas at mas maraming trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino dahil sa nakuhang upper middle income status ng bansa. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, mapapalakas din ito ang credit profile ng bansa at mapapalawak ang access sa financing at higher quality investments na makakalikha ng maraming trabaho. Dagdag pa niya, ang matatag na ekonomiya ng bansa ay dahil sa maayos na macroeconomic management, ipinatutupad na long-term structural reforms at maging ang kontribusyon ng mga OFW. Tiniyak naman ni Balisacan na patuloy na titiyakin ng pamahalaan ang inklusibong paglago para pakinabangan ng lahat ng Pilipino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa kabilang dako, sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na kailangang ipagpatuloy ng Pilipinas ang mga reforma matapos umabot ang upper middle income status. Ayon kay Go, ito ay para mas marami pang Pilipino ang makinabang sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Anya, umuunlad ang Pilipinas dahil sa mga ginagawang reforma ng gobyerno, kaya mas maraming oportunidad para sa mga tao.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak mismo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi napapatid ang pakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Philippine National Police o PNP para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan saan man gawin ang rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Teodoro, aktibo pa rin ang pagtugon ng AFP sa mga posibleng ikasapang aktibidad o kilos protesta ng INC at iba pang mga grupo. Tinawag nitong routinary na ang isinasagawang koordinasyon ng AFP at PNP, kaya naman makakatitiyak na hindi nagpapapaya ang militar at pulisya.
5: Routine lang naman yan. There is ongoing coordination with the PNP. AFP ay support tama sa AFP pang mapangalagaan yung kataibigan. But that's normal and routinary.
3: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na posible pa rin maharap sa kaso ang mga organizer ng rally ng Iglesia ni Cristo o INC sa kabila ng pagkuha nila ng permit para sa ikalawang araw ng aktibidad sa EDSA. Ang kay PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, iimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang isinagawang lightning rally noong Martes, June 30. Ayon kay Ko, bukod sa kawalan ng permit, nagdulot din ng matinding perwisyo sa mga motorista at commuter ang pagharang ng mga sasakyan ng INC sa bahagi ng EDSA. Ipinaliwanag ni Ko na mas

0: ng kaso.
1: Yan ang pahayag ni PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Allen Reyco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na hanggang kagabi na lang ang inaprubahang permit para sa EDSA rally ng Iglesia ni Cristo. Paliwanag ni Quezon City Department of Public Order and Safety Chief, Retired General Elmo San Diego, hindi na umano pinapayagan pa ang pagtitipon sa People Power Monument at bahagi ng EDSA White Plains ngayong araw dahil sa matinding abala na idinulot ng protesta sa publiko at paglabag sa kasunduan sa permit to rally. Panahon din ito para sa QC-DPOS at iba pang miyembro ng otoridad para i-reorganisa ang latag ng seguridad sakaling ituloy sa ibang araw ang kilos protesta ng INC.
4: Tingin ko hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon, kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang damit, medyo may problema na sa security tsaka public safety, that's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy.
3: Si Quezon City Department of Public Order and Safety Chief, Retired General Elmo San Diego.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Aligasyon sa administrasyon na may kinikilingan sa pagpapatupad ng hustisya, mali ang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
5: Pinasubalian ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang alegasyon ng INC na selective o may pinipili ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng hustisya. Sa ambos interview sa Punong Ekutibo bago tumulak pa Canada ay inihayag nitong opinyon ng Iglesia ni Cristo ang sinasabi nitong selective justice. Pero para sa Chief Executive, mali ang nasabing pananaw ng INC hinggil sa piling pagpapatupad ng hustisya ng kanyang pamamahala. Ayon sa INC, may mga kasong mas mahigpit na naipatutupad laban sa ilang grupo o personalidad habang ang iba naman ay tila hindi napapanagot. Ito ang niyang nangyayari sa kaso ni Senador Dante Marcoleta. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Nigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na walang nangyayaring selective justice sa tanggapan ng Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng pasaring ng ilan na tila sinisingle out umano ng Office of the Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta dahil sa isasampang kasong plunder at ang iba pang miyembro ng oposisyon. Ayon kay Ombudsman Remulla, nananatiling patas ang Ombudsman at sinabi nitong wala silang sasantuhin maliit man o malaking personalidad basta't sila ay lumabag sa batas at gumawa ng kasalanan ay siguradong mananagot sila sa batas. Wala rin ani ang makakapigil sa mga isinasagawang investigasyon at pagsasampa ng kaso ng Office of the Ombudsman.
6: Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman. Nothing has changed. We will fight. We will fight.
3: Yan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:19 oras natin Pilipinas, magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Buo at matibay ang suporta ng bansang Belgium para tuluyan ang maisapinal at ganap na maipatupad ang free trade agreement ng Pilipinas at European Union. Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot, isa ang Belgium sa mga founding member ng European Union, kaya naman kumpiyansa sila na magiging maayos na takbo ng proseso ng free trade agreement. Makakaasaan niya Pilipinas na magsisilbing malakas na taga-suporta ang ang Belgium para ganap nang maisipinal ang FTA at mapaunlad pa ang trade relations ng Pilipinas at Belgium.

0: Belgium supports the negotiations towards a free trade agreement between the European Union and the Philippines. You know, we are one of the founding member states of the European Union. Our voice matters, and we will continue, of course, to push in favor of the conclusion of this FTA with your country, Madam Secretary. Now we are nearing the conclusion, and this agreement will certainly strengthen and diversify our trade relations.
1: Yan ang pahayag ni Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Maxime Prevot.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, labis naman ang naging pasasalamat ng Department of Foreign Affairs o DFA sa nakuhang reaffirmation ng Pilipinas sa bansang Belgium sa pagutulak na maisapinal na ang European Union-Philippines Free Trade Agreement. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, napakalaking bagay ng suporta ng Belgium sa Pilipinas, gayon din ang iba pang kasaping bansa ng European Union o EU. Dagdag pa ni Lazaro na inaasang sa mga susunod na buwan ay maisasapinal na ang FTA negotiation sa Pilipinas at EU.
4: We hope to have it hopefully in the next few months. It was originally, I think, targeted to the middle of the year, but I'm sure FTAs are not easy to negotiate. But we have our negotiators and likewise the EU negotiators. Again, this FTA, as has been mentioned, not only will provide market access, but will also provide facilitation of trade from the many rules, rules of origin and all the other aspects. And I think this is what is very important in our situation now.
3: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Muling tiniyak ng bansang Belgium ang matibay nitong suporta sa pagpapairal ng rules-based order sa West Philippine Sea at sa pagsuporta nito sa Pilipinas sa mga ipinaglalaban nito. Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Maxime Prevot, nananatiling committed ang Belgium sa pagtalima sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Simboliko din para sa Belgium ang reaffirmation ng commitment ito dahil sa nalalapit ng 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na nakatakda sa July 12.
0: As global challenges become increasingly interconnected, stronger partnership between Europe and Asia are more important than ever. As we approach the 10th anniversary of the 2016 Arbitration Award, I reaffirm today with Secretary Lazaro, a commitment to the United Nations Charter and the United Nations Convention on the Law of the Sea.
1: Ang tinig po ni Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Maxime Prevot.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi niya babawiin ang kanyang mga pahayag laban sa China as a ginagawa nitong panggigipit at harassments sa puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng mga kritisismo at aksyon laban sa kanya ng China. Ani Teodoro, taong bayan na mismo ang dapat humusga kung maniniwala pa ba sila sa mga pahayag ng China, lalo't nakabase lang sa katotohanan ng kanyang mga inilabas na pahayag. Dagdag pa ng kalihim, hindi ang taong bayan ng China ang kalaban ng bansa sa West Philippine Sea, kundi ang Communist Party of China at ang gobyerno nito na patuloy na inaagaw ang teritoryo ng bansa at bumabaliktad ng storya.
5: Taong bayan na maghuhusga eh. Wala naman ako sinabi na hindi totoo. Totoo naman lahat na sinasabi ko. At hindi ko problema kung wala naniniwala sa kanila. Problema nila yon. Palagay ko tumingin sila sa salamin. At hindi naman Chinese ang kalaban natin dito na tao. Communist Party ng China at saka gobyerno na nila na nag-aagaw ng teritoryo, nagpapaliktad ng istorya. No? So, hindi nila madaan sa issue, dinadaan na lang nila sa Alboroto.
3: Si Defense Secretary Gilberto

0: Price. Ayon kay Laurel, makakatulong ang pagpapalawig ng price cap para hindi sumipa ang presyo ng bigas, lalo't na sa planting season pa lang ang mga magsasaka. Napatunayan na aniya na epektibo ang nasabing rice price cap upang maging matatag ang presyo ng bigas, lalo pat hindi pa umaarangkada ang anihan at ito rin ang malaking rason ng posibleng pagtaas ng presyo ng bigas.
1: Malinaw sa datos na yung dating 52 or 51 na average naging 47, 48 during the high. Then why we need two more months is dahil ngayon walang harvest eh. So if we lift yan, baka tumaas na naman. But then by kung another 60 days by August, September, paumpisa na ulit yung harvest natin eh. So parang mag-stabilize ang supply, mas marami supply. In general, mas parang makontrol natin inflation.
0: Si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung palalawigin pa ang 50 pesos per kilo na price cap sa imported na bigas. Noong May 13 nang ipag-utos ng Pangulo ang pagpapatupad ng nasabing price cap sa loob ng 30 araw dahil sa epekto ng Middle East tension. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kabilang sa mga ikinokonsidera ng Pangulo sa kanyang desisyon, ang nalalapit na panahon ng anihan.
4: Hanggang ngayon po ay inaaral pa po ito ng Pangulo para sa kanyang approval dahil tinitignan ang malapit na anihan sa September, kaya kinukonsidera rin po ito ng Pangulo.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: National Seed Reserve Facility pinasinayaan ng Department of Agriculture. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: At tayong mapalagay agri-resources ng bansa at mapatatag ang food security, pinasinayaan ngayon ng Department of Agriculture ang bagong National Seed Reserve Facility ng Bureau of Plant Industry. Isa itong pasilidad na magsisilbing long-term repository o imbaka ng mga dekalidad na binhi para sa regular crop production at post-disaster recovery. Matatagpuan ang pasilidad sa loob ng compound ng DPI sa Quezon City. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalagang puhunan ang naturang pasilidad sa food security strategy ng bansa, lalo na sa hinding bagyo at El Nino. Makatutulong kasi umanong pasilidad para mas mabilis na makakapagtanim ang mga magsasaka na maapektuhan ng anumang kalamidad. Binubuo ang pasilidad ng 3 solar-powered storage units na may kapasidad na makapag-imbak ng hanggang 10,000 bags ng binhi. Dagdag pa ng kalihim, simula pa lang ito ng hakbang ng DA na mapalawak ang mga seed reserve facilities sa bansa para mas matulungan ang mga sa ngayon, may itinatayo na rin anya ang DA sa iba pang rehiyon gaya ng Bicol at Iloilo na pinondohan sa ilalim ng 2026 budget. Para sa DA, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, opisyal lang natapos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng 5,000 pisong cash assistance sa may gitna 1.82 million na public utility vehicle o PUV drivers at delivery riders na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, isinagawa ang pamamahagi mula Marso 17 hanggang Hunyo 30 sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program. Sa kabuuan, may 9 bilyong piso ang naipamahaging ayuda sa halos 2 milyong benepisaryo sa buong bansa. Pinakamarami sa mga nakatanggap ng tulong ang mga tricycle driver na umabot sa 1 milyon. Sinundan ito ng 314,530 na delivery riders, 119,030 na jeepney drivers, may 104,000 na motorcycle taxi drivers at 89,394 na Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Labor and Employment o DOLE tiniyak ang pagtaas din ng benepisyo ng mga manggagawa bukod sa inaprobahang aumento sa sweldo. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Tataas hindi lamang ang take-home pay kundi pati ang ilang benepisyo ng mga minimum wage earners sa National Capital Region kasunod ng 85 peso na arawang dagdag sahod. Ayon kay Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, magsisimulang maramdaman ng mga manggagawang epekto ng wage increase sa July 19, 2026 at susundan pa ito ng panibagong pagtaas sa January 2027.

0: para sa mga katanungan kaugnay ng implementasyon ng nasabing bagong wage order. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinilala ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang desisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at Department of Labor and Employment o DOLE sa pagpapalabas ng bagong wage order na nagkakaloob ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa National Capital Region. Binigyang diin ni PCCI President Perry Ferrer na susunod sila sa bagong wage order pero hinimok niya ang pamahalaan na magpatupad ng mga pulisiya sa pasahod na magpapatatag din sa productivity at kakayahan ng mga kumpanya. Aniya, naniniwala sila na ang pagtatakla ng sweldo ay dapat ding isaalang-alang ang kapasidad ng mga negosyo, partikular ang micro, small, and medium enterprises o MSMEs na kayanin ang malaking dagdag sa gastusin sa paggawa habang pinoprotektahan ang mga trabaho at pamumuhunan. Nagbabala si Ferrer na kung ang pagtaas ng sweldo ay hindi sasabayan ng pagiging produktibo at pagbaba ng gastusin sa pagpatakbo ng negosyo, maaari itong magpataas ng inflation.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginagalang at susundin ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa inaprubahang 85 pesos na daily minimum wage increase sa Metro Manila. Ito ay kahit tutol ang employer sector sa naging desisyon ng National Capital Region Wage Board. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., kapag tinasaan kasi ang sahod, ay mahirap na itong bawasan uli kahit bumuti na ang sitwasyon. Katulad na lang anya ng presyo ng mga bilihin at gasolina na kapag tumaas na, ay hindi na agad ito bumababa kahit mag-stabilize ang ekonomiya. Hindi naman anya sila tutol sa paraan ng wage board para tukuyin ang taas sahod. Subalit kailangan anyang maging maingat bago ipatupad ang aumento sa sahod dahil iba ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Wala namang nakikitang problema ang Federation of Philippine Industries o FPI sa desisyon ng wage board na dagdagan ng sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni FPI Chair Emeritus Dr. Jesus Lim Aranza na naikonsidera ang panig ng employers bago magdesisyon ang wage board. Handa umanong sumunod ang FPI sa dagdag aumento sa sahod.
4: If it is where wage board that took over itong dumaan sa wage board, I think there is not much problem in the compliance by some of our members. Kung galing sa wage board, may representation yung mga employers.
2: Si FPI Chair Emeritus Dr. Jesus Lim Aranza.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isiniwala ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chair Senadora Risa Ontiveros na posibleng may kaugnayan sa online extremist group na 764 ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa pagdinig ng Senado, ibinahagi ni Ontiveros na base sa report ng independent investigators, nakita ang Facebook profile na sinasabing gawa ng isa sa mga suspect sa shooting na si Alias Nash. Sa profile na iyon anya ay nakita itong nakasuot ng KMFDM shirt na kadalasang ginagamit ng mga membro ng 764. Pinaliwanag ni Ontiveros, ang modus ng grupong 764 ay maghanap ng mga vulnerable minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na mga bagay.
5: May mga indikasyon po na ang naganap na

0: binibigyan ng sense of belonging. Pinaparamdam na may lugar sila. At saka, unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain.
1: Si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson, Senadora Risa Ontiveros.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senate President Sherwin Gatchalian nakipagpulong sa security agencies para sa pagtiyak ng seguridad sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Para matiyak ang seguridad sa loob at labas

0: pang gusali ng Senado, pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference. Bahagi pa rin ito ng paghanda para sa nalalapit na pag-uumpisa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Sa naturang conference, tiniyak ni SP Gatchalian na lahat ng logistical, administrative at security requirements ay nakahanda na para sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente. Kabilang sa mga pinulong ni SP Gatchalian ang Senate Sergeant at Arms, the House of Representatives, officers ng at the representatives ng National Intelligence Coordinating Agency, EFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, Bureau of Fire Protection at ang mga lokal na pamahalaan ng Pasay City. Bukod sa mga taga-prosecution at defense panel, inaasahan din na maraming miyembro ng media na magka-cover sa impeachment trial at ilan pang kababayan natin na papayagan manood ng paglilitis na isasagawa sa plenary hall. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naninindigan ang House Prosecution Panel na may impeachable offense si Vice President Sara Duterte sa harap ng nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial nito sa Hulyo 6. Sa programang Boses, sinabi ni House Prosecution Panel spokesperson at adviser Robert Ace Barbers na handa na sila na sa gagawing impeachment trial kasabay ng pagtiyak sa due process. Inaasahan nilang dadalo ang Vice Presidente sa impeachment trial para mabigyan linaw ang mga isyong iniuugnay sa kanya.
3: Para sa atin, mas magandang nakikita at nadidinig mismo na nanggagaling sa kanya ang mga sagot kung itong mga aligasyon na ito ay talagang walang basihan, walang ebidensya na magpapatunay dito sa mga aligasyon na ito.
2: Si House Prosecution Panel and Advisor Robert Ace Barbers.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: House Lead Prosecutor Jervel Luis Toro hiniling ang panalangin ng sambayanan para sa pagbubukas ng

mas mabubuting pinuno at isang mas maayos na bansa. Ginawa ni Luis Rong Apela sa ginanap na misa para sa katotohanan, hustisya at pananagutan sa Chapel of Nativity sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao. Dito nagtipon ang mga kaparian at simbahang Katolika upang ipagdasal ang House Prosecution Team bago ang pagsisimula ng paglilitis. Pinasalamatan ng mambabatas.

0: yung mga minamahal na kapalian. Let us pray even for the defendant. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan po nagagaling ang paninindigan namin lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders.
1: Samantala, sa iba pa nating balita, Philippine National Police nagbabana ng alerto sa harap ng paglipat ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinag-utos ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nactatis Jr. ang pagbababa sa heightened alert status mula sa full alert status sa buong bansa. Maliban na lamang sa National Capital Region. Ayon kay PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Alan Reyco, mananatili pa rin ang full alert status sa NCR upang matiyak ang seguridad at kaayusan, kasabay na nagpapatuloy na aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Tiyak naman ng PNP ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa anumang sitwasyon habang tuloy nila binabantayan ang matibang vital installation sa buong bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Jemar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: National Capital Region Police Office o NCRPO mananatili sa full alert sa pagpapatuloy ng rally ng INC sa Liwasang Bonifacio. Dagdag na

0: puwersa ng pulisya mula sa kalapit na rehiyon, inihahanda. Nagbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report. Nasa full alert status pa rin ang buong hanay ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ito'y para sa pagpapatuloy ng pagtitipon ng religious group na Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Ayon nga kay National Capital Region Police Office Major General Anthony Abirin, higit 1,000 police force mula sa iba't ibang units ang paunang itatalaga sa Liwasang Bonifacio at handa itong dagdagan kung kinakailangan. Saad pa ni Abirin, may koordinasyon na rin ng NCRPO sa mga kalapit na rehiyon ng pulisya para sa posibleng augmentation o dagdag na puwersa sa Maynila depende sa magiging sitwasyon. Aniya, bukod sa Liwasang Bonifacio, lalo pang hihigpitan ng pulisya ang seguridad sa paligid ng Malacañang, lalo na't mas malapit ito sa Liwasang Bonifacio kumpara sa People Power Monument. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan na ng House Prosecution Panel na maghahain ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng mga procedural at technical na argumento sa pagsisimula ng impeachment trial. Ito'y para kwestiyonin ang proseso at hadlangan ang presentasyon ng ebidensya. Sa kabila nito, igniiti House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na handa ang prosecution panel na sagutin ang anumang argumento ng depensa para matuloy ang paglilitis at maiharap sa impeachment court ang kanilang mga ebidensya.
4: We're anticipating, no, just what they've similar to from the start, is they will try to raise procedural matters and technicalities to try to prevent us from presenting evidence. But we're ready to counter any arguments that may be raised so that we could avoid it.
3: Si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Olympic medalist Nesty Petesio, Carlo Paalam, Yumer Marshall at Ira Villegas pangungunahan ng Philippine Boxing Team sa 2026 Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Yalanga.
5: Apat na Olympic medalists ang babandera sa Philippine Boxing Team sa 2026 Asian Games na gagawin sa Japan mula September 19 hanggang October 4. Ito ay sina Carlo Paalam, Yumer Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas ayon kay Association of Boxing Alliances in the Philippines President Marcus Manalo. Lalaban si Paalam sa men's 55 kg habang sa 80 kg division naman si Marshall. Samantala pasok sa women's 57 kg class si Petesio at sa 51 kg si Villegas. Kasama rin sa national team si Marjon Piñar na sasali sa men's 70 kg category habang pag-aagawa ni na Jun Milardo Ogaire at Paul Julifor Basco ng pwesto sa 60 kg event. Para naman sa men's 90 kg division, tinatarget ng ABAP na kunin si pro boxer Weljon Mindoro. Tatargetin ng Pinoy boxers ang unang gold medal nito sa Asian Games matapos ang 16 na taon. Huling nagkamit ng ginto ang Pilipinas noong 2010 sa likod ng tagumpay ni Ray Salodar sa men's flyweight division. Ito

0: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
1: Pilipinas. Ay, pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Makita.
0: Ano pa kapiloso po mo? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:47 ng umaga ang ating oras, balita mula sa Luzon. Lokal na pamahalaan sa Lawag City, inilatag ang mga hakbang kontra sa school violence. Si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tiniyak lang lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag na ligtas sa mga paaralan dito mula sa panganib ng gulo at karahasan. Yan ay matapos maganap ang shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City. Katunayan, bibigyan ng mga metal detectors ang lahat ng paaralan dito upang matiyak na hindi mapasok ang mga armas at iba pang bagay na maaaring banta sa kaligtasan ng mga bata. Ayon kay Mayor James Brian Alcide, pinahihigpitan din nila ang police visibility sa mismong paaralan. Maging traffic management dito ay pahihigpitan na rin. Dinagdag rin ng alkalde na nagtitraining ang mga tanod ukol sa child protection policy upang matiyak na makatulong din sila kung mangyari man ang anumang insidente. Maliban dyan, nagkaroon na rin ng pulong upang pagplanuhan at i-orient ang mga magulang, school employees at iba pang stakeholders para buuin ang mga protocol sakaling mangyari ang karahasan sa loob ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa Bicol na tayo, mga magasaka sa Catanduanes, pinagkalooban ang titulo ng lupa mula sa DAR. Si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac ay madala ng balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinagkalooban ng Department of Agrarian Reform o DAR ng individual na titulo ng lupa ang walong agrarian reform beneficiaries mula sa Catanduanes sa isinagawang pamamahagi ng mga titulo ng lupa, certificates of condonation with release of mortgage at farm support services sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City, Albay. Bahagi ang walong benepisyaryo sa mahigit 5,000 ARBs mula sa 7 lalawigan ng Bicol na nakatanggap ng iba't ibang suporta sa ilalim ng programa ng DAR. Ayon sa ahensya, ang mga magsasaka mula sa Catanduanes ay matagal nang nagsasaka sa mga lupang ipinagkakaloob sa kanila kung saan karamihan ay mahigit 3 dekada nang naghihintay bago tuluyang maipagkaloob ang legal na titulo ng kanilang mga sakahan. Bukod sa pamamahagi ng mga titulo, 2 ARBs mula sa lalawigan ang tumanggap ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na nagpapatunay na pinawalang bisa na ng pamahalaan ang kanilang natitirang pagkakautang sa lupa. Ayon sa DAR, layunin ng programa na tiyakin ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa ng mga benepisyaryo habang patuloy na pinagkakaloob ang mga suportang makatutulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Kabisayaan, total cellphone ban sa mga estudyante sa bayan ng Dumanhug sa Cebu magkakaroon ng 1-month grace period. Si Jessa Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Napagkasunduan ang lokal na pamahalaan ng Dumanhug sa lalawigan ng Cebu na bigyan ng isang buwang palugit upang unti-unting ipatupad ang total cellphone ban sa lahat ng paaralan sa buong bayan. Ito ang naging bunga ng pagpupulong ng LGU Dumanhug kasama si Mayor Gontrano Gungunhika at mga kinatawan ng mga paaralan maging lokal na mga opisyal ng Department of Education District of Dumanhug. Buong buwan ng Hulyo, ang mga smartphones na makukumpiska ay maaaring pang-iclaim ng mga magulang o guardian mula sa school principal upang maipaliwanag ang total cellphone ban na magsisimula ng ipatupad sa buwan ng Agosto kung saan ang bawat cellphone na makukuha mula sa estudyante ay mababawing muli sa katapusan na ng school year 2026-2027. Nilinaw din ng lokal na pamahalaan na hindi kukumpiskahin ang mga analog o keypad phone bilang linya ng komunikasyon ng estudyante at kanilang magulang, tangi ang smartphone na may mga application na nakaka-distract anila ang ipinagbabawal. Bawat school heads ay bibigyan ng LGU ng two-way communication radio upang madaling makareport sa kinauukulan sa panahon ng emerhensiya o anumang sitwasyon na kailangang respondihan ng otoridad. Bago magsimula ang school year 2026-2027, nagsagawa na rin ng catch-up tutorial ang LGU para sa math at English habang nagsimula na rin ang Saturday tutorials para sa mga nahihirapan sa kanilang aralin. Iginiit ni Mayor Hika na hindi lamang reaksyon sa nangyaring malagim na pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City ang nasabing mga hakbang dahil noon pang buwan ng Marso, Marso ay napag-usapan na ng local school board ang posibilidad na iban ang cellphone sa loob ng paaralan upang matugunan ang bumababang kalidad ng edukasyon sa kanilang bayan matapos na may mga naiulat na mga nasa grade 7 na hirap pa rin magbasa. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa ibang bahagi ng Visayas, Lawang, Northern Samar, idiniklara ang stable internal peace and security conditions. Si Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Formal nang idiniklara ang bayan ng Lawang, Northern Samar na may stable internal peace and security condition, SIPSC, isang pagkilalang nagpapakita ng matatag na estado ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Ang deklarasyon ay resulta ng magkatuwang na pagsisikap ng lokal na pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang katuwang na ahensya upang mapanatili ang seguridad at mapalakas ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan. Kasabay ng seremonya, nilagdaan din ang isang Memorandum of Understanding at Pledge of Commitment upang higit pang mapatatag ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng deklarasyon, ang Lawang ay 16 na munisipalidad sa Northern Samar na kinilalang nasa SIPSC na inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kaunlaran at pamumuhunan sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Dumako na tayo sa Mindanao, higit 3 milyong piso na sahod ibinigay ng DOLE sa mga benepisyaryo ng Emergency Employment for Disadvantaged Workers Program sa Hingoog City. Si Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas Hingoog ang magbabalita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nagbigay ang Department of Labor and Employment Region 10 ng 3.5 milyong piso na sahod sa mga benepisyaryo mula sa Hingoog City. Ito ay alinsunod sa Emergency Employment for Disadvantaged Workers Program ng DOLE kung saan naging benepisyaryo ang mga driver na residente sa lugar. Ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 5,000 piso bilang kanilang sahod para sa 10 araw na pagtatrabaho sa ilalim ng nasabing programa. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa programa dahil malaking tulong ito para sa kanilang mga pamilya, lalo na sa panahon ng krisis. Ang Emergency Employment for Disadvantaged Workers Program ay isang community-based emergency employment program na ipinapatupad ng DOLE na nakatutok sa mga manggagawang informal sector, underemployed na individual, self-employed at mga nawalan ng trabaho o mababa ang kita dahil sa mga kalamidad o krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: At mula sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, CDO Councilor, nais paigtingin ang seguridad sa mga paaralan. Sa detalye mula kay Ryan Carbon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Police visibility at mahigpit na mga safety protocols ay ilan sa mga hakbang na inirekomenda upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga paaralan ng Cagayan de Oro City. Sa kanyang especially

0: at striktong security protocol sa mga paaralan. Ang mga programa laban sa pambubuli at mental health programs, pagpapalakas ng mga partnerships sa mga stakeholders at sa aktibong pagpapatubad ng Child Protective Committee sa mga paaralan ay mahalaga rin. Sinabi ni Abaday na kailangan ang mga komprehensibo at proactive na hakbang upang matugunan ang dumadaming banta sa campus safety at matiyak na ang mga paaralan ay mananatiling secure learning environment para sa lahat ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, July 2, 2026. Sa ating pong oras, 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Bring health into your home.
6: Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto Puffy matag-adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA.
5: Bring health into your home.
7: Digid sa yun ang pagpananom.
8: Ato ka ng himuong sa yun. Uban sa Lactoplant, ang mismo paggamit of inorganic fertilizers, mahal na kaayo o makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Basis sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40%

0: gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Maglactopavi araw-araw. Natural ang galing.
1: Lactopuffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan ini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.

Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto Puffy, and bring health into your home.

Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.

0: Happy Health Alert! Likayi ang flu. Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Poppy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Poppy Health Drink and bring health into your home.
1: Health into your home.
2: Marami na ang bilib sa Lacto Puffy.
3: Sa Lacto Puffy. Lacto Puffy.
4: Lacto Puffy. Sa Lacto Puffy.
2: Lacto Puffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lacto Puffy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Tulungan ng iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugali ng uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
1: Bring health into your home.
6: Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga pirming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto ug protektado, Lacto Puffy, sekreto sa mga champ-

0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto Puffy, and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: sa itong mga hookah station, so amping kamo kanunay. Mga kabantay karong adlaw usa ka dako nga dungog tungod kay kauban nato ang usa ka leader nga naa sa tubangan sa pagpakigbatok sa gidili nga droga ug sa pagpatunhay sa kalinaw sa ato komunidad. Siya ang head sa City Substance Abuse Prevention Office kon kusap nga walay kapoy sa paggiya sa ato mga kaigsuunan balik sa saktong dalan. Atong paminawon ang iyang mga plano, advokasya ug mga updates alang sa mas luwas nga sugbo. Atong sugaton uban sa dakong paghangop ang COSAP head Sir Greg Rodriguez. Mayong uto sir ug welcome sa Chika ug Advokasya. Ko imong mic sir.
1: Kaya okay. Mayong uto sa tanan. Cons Grace Baquero, mayong uto po.
0: Yes, mayong uto, sir. So, gikan pa ka sa City Hall, sir?
1: Yes, actually, our office is located sa Cebu City Health Office.
0: Ah, okay. So, ang karaan pag yun ay gihapon, no?
1: Actually, cons, naami sa ground floor karon. Ang previously, ang office is nasa second floor
0: second
1: sa una.
0: Floor.
1: Yes, karon na naami sa ground floor.
0: Yes, kaya makainomdong ko before, ang COSAP na office, second floor, tapad sa amo ang opisina sa Barangay Councilors League of the Philippines.
1: Yes po.
0: No, katong time mas, si Kuan pa to, alis ut lang, no, katong wala pa siya nag-vet. So, karong adlaw, natay question of the day. So, Sir Greg, kaning question di ay, sir, gikan ni sa ato ang mga followers and subscribers. So, pag-post na ko nga ikaw ang guest, no, taga-COSAP, nada yung ni message about sa question of the day. So, muna ang pangutan na, sir. Daghan ang nahadlok sa garbo o stigma nga mapilit sa ilang pamilya kung sila musud sa rehab. Unsa ang mensahe sa COSAP aron usbon kining mentalidad sa publiko? Bat ka na nga question, unya pa na natutubagon at the end of our show. Okay. So karon tungura sir no, ato sugdan ang ato ang segment number 1. First question nato Sir Greg, kumusta ang inyong dagan sa trabaho karon? Ilabi na nga bag-o lang na human ang dako nga selebrasyon sa Idadait sa Plaza Sugbo.
1: Yes, cons. Last Friday, successful kaya itong mga activities, no? We are celebrating the International Day of Anti-Drug Abuse and Illicit Trafficking. We are proud, cons, no? Kaya that was the first activity sa Cebu City nga sa ulog yun siya sa celebration sa Idadait.
0: Wow! Unsa siya pag-mention, sir? Idadait?
1: Idadait. International Day of Anti-Drugs Abuse and Illicit Trafficking.
0: Ah, ay dadait eh, kay international.
1: So, yeah.
0: Okay. Dako kayo ang garbo sa Cebu City nga sa niaging ay dadait celebration. 41 no, out of 80 barangays ang opisyal nga na-deklarar. Sakto ba ko, sir?
1: Yes, that's true.
0: Oh, na-deklarar nga drug cleared. No, Sir Greg, unsa man ang mga proseso o parameters nga giagian ni ining mga barangaya, una sila nahatagan ni ining maong status nga drug cleared na sila.
1: So, dagan kayo mga parameters na to, cons, no?
0: Sige, sir. Iato doon ang itagsatagsa, sir.
1: Kung itagsatagsa, maabtan siguro. Maabtan siguro to sa oras, no? So,
0: mga kuan lang, sir, basic requirements, yes, no? Unsa mga gipangbuhat nila.
1: Okay, ang basic requirements lang god sa itong drug clearing program is the accountability, no? Mm. Accountability of the community, especially okay sa itong barangays. And one of the reason nga ma-drug cleared atong barangay is one is of course kaning ginatawag na wala siya'y drug den.
0: Ah, okay. Okay, dako po ng kasuha. Uy, mas dako pa na sa pushing.
1: Yes,
0: pusher, user, kung drug den ay drug den sa inyong area, no? Sunod, sir?
1: Yes, ang second is all the, ang ginatawag na to na cons na person who use drugs. No,
0: ah,
1: P-Woods,
0: okay.
1: No?
0: P-Woods.
1: So, are they all accounted, no? So, magsugod ta sa mga user, no? Naa siya yung mga, second is naa siya yung mga pusher, no? So, accounted sila, pinaagi sa atong ginatawag na Certified Badak Watch List.
0: Badak okay, meaning Barangay Anti-Drug Abuse Council, no? Yes. Para sa kasayuran sa kadaghanan?
1: Yes. So, certified means kana siya nga, kana nga listahan, dili siya nga kanang gitumatugma siguro, no? Kanang gi-certified na sa

0: atong pinaagi sa atong mga ahensya, no, sa gobyerno, like sa PNP,
1: mm-hmm,
0: and of course sa atong Philippine Drug Enforcement PDEA. Agency. Yes, cons. Mm-hmm. So one of the parameters, cons, is maulagi niya ang atong sa misconception about sa drug clearing, no? We are not drug free, no? So ang atong ginatawag is drug cleared.
1: Drug cleared. Ba sila ino nagsabot ang drug free ba? Free ang drug, anong barangaya?
0: So wala siya drug free, no? Drug cleared barangay. So ato lang ang usabon. Now, dagan kayo manggod nga kanang comments regarding sa tong community nga dili sila mutuo,
1: mm-hmm,
0: sa isa ka barangay nga drug cleared. Kay because naapa mangyapon, of course, makita mangyara to ang droga sa komunidad. Mm-hmm. Especially kaning naa sa kanang ginatawag na tong drug infested yun nga mga,
1: yes,
0: community. So kabalo naman siguro ta sa Cebu City.
1: Oh,
0: I will not mention
1: that. Idea sa lang ang iyang answer.
0: Yeah, acronym. Yeah, that's true. So sumauna siya, no, diligid siya. Pero ang boat pasabot mo sa drug cleared barangay is accountable lang ang katong naasa sa watch list.
1: Mm-mm.
0: Okay. And the third one is, of course, naigibuhat atong komunidad.
1: Yes.
0: Regarding sa prevention, no, advocacy.
1: Mm-mm.
0: No. And the fourth one is, niagi ba ni siya o kanang intervention ang atong mga naasa listahan, no?
1: Mm-hmm.
0: So mao na siyang gi, of course, dagan pa man siya sa parameters, no. Now, we are hoping siguro, no.
1: Mm-hmm.
0: Dili magid nato makuha tanan ang atong barangays kay dagan-dagan ba o tsinta.
1: Yes, no? Dito dagan kita gi kinadaghanan.
0: Daghan.
1: Oh.
0: Like sa Mandawi, mayroon man sila sa
1: 27 barangays only ang Mandawi. Oh,
0: kita mo'y pinakadaghan, but ato lang paningawaon nga matuman ang atong kay sa atong parte sa atong ginatawag nga mandate sa atong opisina is we are not law enforcement, no, we are prevention advocacy.
1: Mm.
0: So we are the one addressing the root cause of the, of course, the
1: use of drugs,
0: no? So mao na atong advokasya sa atong opisina.
1: Oh, nindot ko ayun no nga napagito ingon si Mayor Nestor Archival no ni sa ato siya na mohatag og 100,000 cash incentive og dugang na fuel allowance para sa matag drug cleared barangay. Unsa kadako ang tabang niini aron ma-motivate, sir, ang ubang mga nabilin na barangays, ang 39 barangays ka nabilin. Dako kanig tabang kaninga incentive para ma-motivate sila?
0: Actually, kulang rin na, no?
1: Kulang, inoon, no?
0: Kulang. But in some kuan reason, so naagitay panghatag. Tungod sa kadagan siguro, cons,
1: correct,
0: no,
1: correct,
0: sa itong barangays, we're na, okay ra siguro kung 20 ka barangays, balag 500,000 siguro.
1: Maobat, ang atong goal is ang 80 gid, di ba? 80 gid ka barangay, ma-declare gina itong drug clear.
0: So, cons, I will mention na lang nino. Last Friday, naghatag tao ka ng incentive sa itong 8 ka barangays.
1: Wow! Unsa man ni sir, ato daw i-mention kami. Shout out to SCAP.
0: Dili na ko memorize, no, ang mga barangay.
1: Mm-hmm.
0: No, but they are, ang 8 is ready na ang
1: ilang cheque.
0: Cheque.
1: Sana all.
0: Nasa, pwede na nilang makuha sa City Treasurer Office karon adlawa.
1: Pero 8 pa ka barangay, sir.
0: Kana na lang 8 cons ang money remaining sa 41.
1: So nahatag na gideng uban.
0: Yes,
1: remaining cons. Oh, naminor ba na to si Konsihal, Kapitan Konsihal Yulandito Kagang, Kap Cons Dodong. Oh, basi ka pila basag parduan ni. Eh. Oh, nakuha na ninyo?
0: Hmm.
1: Kung wala pa kuha ninyo. Kung apil mo sa
0: 41.
1: So na kanindot, oy.
0: Yes. Naapot katong atong ginatawag konsyal na kanabitong retention of drug cleared barangays.
1: Okay. Kato na ang mga na-declare na,
0: yeah,
1: ayan, dapat i-retain nila nga drug cleared gapon sila.
0: Yes. Na sa sila ay madawat konsyal o 50, no? 50,000.
1: Kay na maintain

0: problem na, sir, pagitan na itong pagya sa tax quinta mil.
1: Yes.
0: Sir, unsa ang tahas o papel sa ato ang mga bada? Kaya na-mention naman na ito ganina, no? Barangay Anti-Drug Abuse Council. Unsa'y papel sa ato mga kabarangayan, sir, niining kalampusan o giunsa sila pag-agak sa COSAP?
2: Okay. I would like to mention na lang mo, Cons, no? I would like to thank you sa mga barangays, no?
0: Yes.
2: For the last week nga activity sa Idadait, they support us, no? Nagsuporta sila pinaagi sa activity nila sa barangay, no? Mm. Some of the barangays nag-drug symposium sila.
0: Ah, beto, okay. Important kayo na, uy, na dapat ang ato ang participants kuan gyud lain-lain na sektor.
2: Yes.
0: Di lang kay ma-focus ta in one sector, ba, like, batanunan lang.
2: Yes. Ang uban gali mga katong ilang gi-target nga mga participants katong mga parents.
0: Yes, oo. Kay mo mag-gyud na, sila, kita biyag yung ginikanan, no? Kita biyag yung pinakaunag yun nga mugiyat sa atong mga anak. Inigawasan nilas balay, diha ng kita nagkatag, no? Sir, isip mga opisyal sa barangay, unsa ang inyong mensahe o inyong directives alang sa mga badak members, no? Or badak
2: council.
0: Aron mas paspas o mas mahimong transparent ang pag-ila o pagtabang sa mga naa sa watch list.
2: Okay. So, mo na siya, pinaagi gyapon sa atong ahensya konsehal, no?
0: Mm-hmm.
2: Pinaagi sa Philippine National Police, no? Magpadayon gyapon ang atong inisyatiba nga naagya po ng home visitation, no?
0: Mm.
2: Home visitation of our, of course, katong sa mga P-Woods na to sa mga barangays, kung kumusta na sila.
0: Hasta itong mga ni-graduate, sir, inyo ito bisitaon po.
2: Yes. Kay mo lagi na, ang programa na to, burang nabutang na, no? Burang nabutang sa compliance. Mga pangutana na to, konsehal, what's next?
0: Yes.
2: So, unsay buhaton na to.
0: Sir, napoy pangutana, sir, diri ay. Kanang, sana ang kaning mga mobisita kung si Hal ka ng mag-uniform sad ni sila, mura nagtukhang. Saan mo na yung na-judy din ni sir? Oh, masaha sir. Ingon siya, mag-uniform sad na sila, mura gitukhang. Mag-uniform po mo sir? O ang PDEA?
2: Actually, ang PNP ra ang mag-uniform. No?
0: Kaya naagin mo dapat kuyog police, sir.
2: Yes. Kaya that is part of their function.
0: Oo.
2: No? In terms sa kanang home visitation, together with the barangay officials or barangay employees or tanods.
0: Mm-hmm.
2: And of course, naapod ang atong staff sa atong COSAP konsehal.
0: So, katong mga naminaw ba nga, bisitahon mo, ay sabog kakurat nga na yung police, uy, apil man na silang trabaho. O, compliance po na nila.
2: Yes. Ingon
0: si Cap Dudong Kagang. Unsay kuhaon, uy. Katong 41 barangays, Cap Corns, Dudong Kagang, na ay incentive ng 100,000.
2: Katong 8.
0: Yes, na ay remaining 8. So, ato to kuhaon sa City Treasurer's Office. Kung apil mo sa 41, kung wala, huwag. Sunod na lang po tuig. Okay?
2: Yes.
0: So, Sir Greg, unsa nga matang sa suporta like financial facility or training ang kikinahanglan karon sa COSAP gikan sa City Council o sa mga barangay aron mas mapalapdan ang inyong mga advokasya diha sa COSAP karon?
2: Yes, salamat na sa pangutana, Konsehal, no? So, ang direction karon sa atong Cebu City is empowerment of our barangays, no? In terms of referral to treatment, intervention, no? And of course, ato silang capacity building, no? So, empowerment means ato na siyang gibuhat nga to make their own or what you called ownership of their program.
0: Oh,
2: so, ang
0: among, community-based drug rehabilitation program, sir, no?
2: Yeah. The barangay must be the owner of the intervention or the program they're doing. Kaya ang among goal manguna na konsehal is to make self-reliant and self-policing. Na?
0: Ito.
2: Means, of course, kung you're the ownership of the program, every year, kung sa imong ganahan nga i-polish nga program, pwede ragit ka mo.
0: Ito.
2: So, mo na nga mong goal sa... So, naamo na siya na sugdan, konsehal. So, pinaagi sa ato mga training, no?

0: No, screaming on the substance abuse, no, using the alcohol, smoking, substance involvement screening test, and of course, we capacitate pud na atong mga God vocal sa atong ginatawag nga craft N, no? Ang craft N is a tool nga mo na siya mo screen sa atong mga minors.
1: Okay. Nice day, ay, no? Ako ganabi ako mo atin naging anak, sir.
0: So
1: pwede na pa mo apil mga kusihal.
0: Yes.
1: Siski, bawaan pa ni apil, girot ako ato.
0: Okay, wala pa kayo sila. I mean, ang atong karon nga year, we hopefully nga maka-request punta balik, no? Kaya nga itong na-train siguro, I think...
1: Mapakabot, 80.
0: Wala pa ka 80, kay ang uban, wala mo ito nga.
1: Kano saan na, sir?
0: Last month.
1: Last month. Kisa man na, bigay ito i-shout out.
0: there are, I think, 74. 74 of them. So, out of...
1: 80.
0: 85.
1: Nganong 85, sir? Ang participants?
0: Ana may mabagsak.
1: Oh, di ay. Ingon ana di ay.
0: Na si naman siya ka nang ginatawag nga post pre-test and post test exam.
1: Post test di ay. Dapat maminaw gid ay no kay para makatubag.
0: Ang atong mga trainers man gud consialis trili taga Department of Health.
1: Okay ka. Hinindot, oy. Ganun kung water gina na paghimo po ng programa, sir, para sa mga kusihal.
0: Muna, Pons, kay whatever, kung naay mo dool sa imo, nga magdala sa ilang kanang anak, mga minor de edad, pwede na nimo i-screen, no? Pinaagi sa katong gi-training na to nga craft.
1: Ito. Dapat i-capacitate sa mga kusigal anak kay pito ba yami, no? Ya kami gina-usap dapat frontline, no? At kuyog sa mga God vocal. Sir, sa dili pa ta mo commercial, ato ning basaho ng ang kaning message diri, why jet lag calls? Why jet lag? Uy, mo pa pagabot na mo. Gikasaligan ng mga barangay dito sa World Trade Center, no? Shout out sa mga taga-barangay Basak Pardo nga ni-attend sa General Assembly kagahapong adlaw sa World Trade Center. Thank you very much, Kapitan Consial Franklin Ong o ni Mayor Nestor Archival. Gikan ni Constayox Limbaga sa barangay Basak Pardo. Inigbalik na to atong ipadayon ng ato ang giskutan about sa community-based drug rehabilitation programs. Human aning mubong pahinomdong.
2: Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Why gipiling edad? Tanan, mahimong mainom sa Lactopafi. Aprobado sa Food and Drug Administration.
3: Bring health into your home.
4: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw.

0: sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopaffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lactopaffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health
1: into your home. Ako si Najib Razo, sa isintay kono anis na pagkidad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko lakto. Lactopaffy. Inom ni mo, ma-feel ni mo nga katong stomach disorder ni mo, kanang sakit dito nga magdagandagan din sa inyong sulok-sulok. Ma-revive ka. Katong imong magsigan panungkab, mawagtang ko, mawagtang na siya. Bring health into your
2: home. Alam nyo ba na ang Lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami?

0: ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Taffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Taffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Taffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
1: Mayo pagpamino pagbalik diri sa Chika ugad Bukasiya. No oras tato karon alas 12:37 na sa udto. So katong mga wala gyud nato di nato mabasa ha ay sa pagluod. Uy, wag tay choice kay 1 hour magyud atong programa. No. Kana mapautanan niyo ni Sir Greg no ato na nato magon later on. Okay, so atong gibiyaan na topic kanina, community-based nga drug rehabilitation programs, mga trainings, nakabasa, nakakita giday ko sir, katong aging kapihan forum, yes. Na iskutan ang nagkadako nga demand para sa capacity building, motong iskutan na to ganina, no?
2: Yes.
1: O community-based rehab services. Sa pagkakaroon, unsa man ang mga kasamtangan nga intervention program sa COSA para sa ato mga PWDs, no, persons who use drugs na gusto nang mobalik sa sakto nga dalan.
2: Okay, wapo na nga pangutan na konsehal, no? So, ang atong programa, aside from ang kanimang kong COSA, ay doon to, ang kaning COSA drug test, kung makuha, no? Ang, siya nga, apag magnaanagi COSA konsehal, mag-drug test na dayon, no?
1: bitaw, drug test dayon.
2: So ato na lang na siyang inayon og kuan kay we're not allowed to have a drug test, no?
1: Mm.
2: So one of the program ni Mayor Nestor Archibald is kaning atong gitawag na balay silangan.
1: Yes, yes, nindot ba dito?
2: So as of now
1: para ma-rehab mo.
2: So as of now, Consihal, we already have around 34, no? Ka-reformists. Since nag-start siya sa program.
1: Okay.
2: No? I think it started November.
1: Ah, no? November last year. Oh,
2: last
1: yeah.
2: year lang, no? And karon, no? About, I think, ang gipangkuana po ni Mayor karon is, ang Cebu City is open for the employment opportunity, no? For qualified reformist lang siguro.
1: Bitaw, no? Kaya after nila dito sa Balay Silangan, siyempre, inigawas, dapat makontinue yun nga naa sila employment,
2: yes.
1: Nga matagaan yun sila livelihood, if ever, kaya para di na yun sila mabalik atong ilang ngit-ngit nga kaagi, no?
2: Naa sila yung ginatawag nga training sa DMDP, no? Mm. Housekeeping, kasagara ang dili magutanan man reformist na to konsihal nga ganahan nga mag-training.
1: Bitaw.
2: Kay,
1: kapuyan course, sila.
2: Kapuyan sila. Then nana sila'y panginabuhi po.
1: Mm.
2: Nana sila'y ginatawag na karinderya. Mana.
1: Bitaw. And ukay-ukay. Sa study ni Kaila des amo ang barangay ay.
2: And some of them nga nag-enroll good siya og housekeeping. Mm. And then karon bago lang yun sila nakagraduate.
1: Oh, nindot. No? Uy.
2: And one of the ako na lang siya i-mention, Consihal, no? And one of the reformists sa Balay Silangan, amo lang siyang gi-absorb sa COSAP.
1: Ah, very good. So, amo nice lang siyang gipatrabaho.
2: So, and second is natay yung mga ginatawag na outpatient and aftercare program. So,
1: okay.
2: Maapod tayo ginatawag na katong mga gipang-refer na sa ato ang opisina.
1: Mm-hmm.
2: No? And one of the major program karon ni Mayor Nestor Archibald, kaniya itong ginatawag nga Rehabilitation Assistance Program.
1: Mm-hmm.
2: So, at around, since we started this around last, no, November, around, I think, 80 plus queries going to the office.
1: Mm-hmm.
2: Kay magdala lagi diha kay akong anak.
1: Oo.
2: Kanang dako na kay problema sa pamilya, mangawat na, you know? So ato na siyang gitabangan sa atong rehabilitation assistance program.
1: Mm.
2: And some of them is kanang libre gyud ang ilang bayronon. So at around mga I think 80% of them libre.
1: Oh, nindot.
2: Okay. So around mga 20 pod konsihal ako lang na i-mention naka-avail sila og 50% discount sa rehabilitation.
1: Oh, kay ing ani ba yung matang na rehabilitation? Sir, mahal ba yan ni kung ato ka sa private? Sus,
2: private pag ina konsihal.
1: Ah, private na?
2: Oh, naghatag sila og 50%.
1: Wow, di pa nato pwede shout out rin no.
2: Ah, pwede ra.
1: Sige, pwede rin mention sir.
2: Shout out to the owner of the farm, no? Mm. Ang farm recovery center sa
1: farm.
2: Yeah.
1: Farm recovery center.
2: So ang iyang advocacy manggod is I don't know, ganahan lang siya mutabang.
1: Mm-hmm.
2: No, mutabang kay karon puno kay ang rehabilitation around mga 90.
1: Daghan na oi.
2: Tungod sa taga Cebu City nga mga constituents, no. And some of them at around mga 22 na konsihal ang nakagraduate sa residential facility.
1: Kung ang anak na binta, daghan kay siya counselor sa sulod, no? Kanang murag pinabirta ba?
2: Mga recovery coaches ra mga.
1: Oh, mga recovery coaches ba?
2: So, mo na sila after the rehabilitation konsihal, mo undergo sila og 18 months nga program sa aftercare sa COSAP.
1: Bitaw. Hmm. Para di waro nagit sila chance or reason to go back no ang atong kaagi nila.
2: No, okay, wa man gyud siya assurance actually konsihal no. Nga ang atong rehabilitation is ma-okay na ka.
1: So bitaw, naasa to'y naapod na sir no nga maski ni graduate na nibalik gihapon.
2: Okay na kana siya naay kulang no. Kulang ang atong reintegration
1: bitaw
2: nga plan sa atong pasyente. So sa COSAP konsihal, ako lang i-mention, okay ra?
1: Yes sir.
2: Sa 18 months nga program mo siya sa COSAP twice a week.
1: Twice a week.
2: Para mag-drug test at the same time mag-sessions.
1: Pero wala na ni allowance, sir? Like transport allowance, ilahan na na personal?
2: Wala na siya allowance, konsihal.
1: Okay. So, maudito sa amu, mukuot dyan si konsihal.
2: So na, palit ko, willing man sa cons, willing naman po ng mga family, no? Nga mo shoulder sa or support bito sa itong. So nindot kayo ang atong programa karon sa rehabilitation.
1: Correct. Nya yeah, sir, namatigdan sad nato ba nga ang COSAP magpahigayon sad og mga surprise random drug test no sa mga bus terminal drivers. Apil ba na sa inyo ha?
2: Yes,
1: o mga government employees.
2: Actually ang akong kalambigitan na ng programa is ang atong drug test kit.
1: Drug test kit.
2: Yes, and then okay, ang atong staff to facilitate the drug test. Drug test kaning ang maghatag bagudog drug test nato konsihal ang atong Philippine Drug Enforcement Agency.
1: Ah, okay. So ang role sa COSAP is centered sa drug test kit.
2: Yes.
1: Ah, okay.
2: So by collaboration sa atong PDEA kay naman sila ginatawag nga laboratory analyst na nga mo verify or mo confirm. So accredited po na sila sa kuan sa

0: 98.1 BT Radio。In government employees, no, so automatic consider ang confirmation ana at around dira mo abtanog isa ka semana.
1: Yes,
0: so nana, so nana muhatag na ang atong Philippine Drug Enforcement Agency nga kani siya nga urine is confirmed positive. Mm. And then later on kabalo atong HR, no, nga naay positive, and then some of them will undergo the process of intervention sa atong COSAP. And of course, before siya ma-intervene, muagi pa siya og drug dependency examination.
1: To determine
0: kung unsa ka asa na siya nga level o
1: unsa ka lala iyang pagka kuan.
0: Yes, konsihal.
1: Iyang pagka positive. So, pero naa pa si chancer na if ever no after the intervention, ma-reintegrate siya balik siya trabaho sa City Hall.
0: After the 6 months nga program, pwede siya makabalik, but kanang discretion na na sa ato mayor.
1: Pero so, wala gid mo'y automatic termination.
0: Wala.
1: Na, or naasad.
0: Kani

0: naman ko itong duha magod ka klase konsehal, no? Mm-hmm. Kanya itong ginatawag ng mga permanent ka employees, no? Or no. Kanyang ginatawag na itong mga contractual.
1: Contractual.
0: So, katumang contractual is automatically nga maundang yun ang iyang employment.
1: Bitaw.
0: Then, mo undergo siya. Kanyang mga regular, kung ma-rehab siya, mag-file gyud siya og leave.
1: Without pay.
0: Without pay.
1: Okay. Ilaman ng sala.
0: Yes. Without pay, kung napay siya yung mga leave credits, okay ra.
1: Mm.
0: No? So, kung wala siya leave credits, so, leave without pay, good. So, after 6 months, pwede na siya makabalik, no? Mm. Katingin atong mga
1: pero,
0: regular.
1: Pero, under the...
0: Yes.
1: Kuan sa mayor, dawaton pa ba siya?
0: Yes. Kaya wala no? na may hold on. Ang amo lang is to intervention. Makatag lang gin may og intervention. Pero kaning atong ginatawag, ginamention naman to ni mo konsehal, mm-hmm. no? Katong atong sa mga terminal,
1: mm-hmm.
0: katong mga drivers, no? Kay, of course, na positive ang gibuhat ay is gikuha ang ilang mga driver's license.
1: Mm-hmm. Yeah, i-ano po sila, intervention gihapon?
0: Under sa law sa LTO and LTF LTFRB makuan gud siya.
1: Di na sila ka drive.
0: Dili na siya ka drive.
1: Hala no.
0: So wala ito sige
1: lang. Ato interviewon sa nang LTO bahin ani no. Sir na inyo tong nahisgutan kani adto nga kusog ang influence no sa social media ngadto sa mga batan-on karon unsa ang mga pamaagi sa COSAP aron gamiton ng social media alang sa positibong advokasya aning kontra droga.
0: Yes, actually ang among how to address that konsehal no.
1: Mm-mm.
0: Aside from the substance abuse advocacy, amo nag-integrate ang mental health.
1: Beto.
0: So not aside from the mental health katong nahitabo bitaw sa Tacloban.
1: Yes, katong shooters nga mga incident. Minors.
0: I think we are looking forward nga i-appeal na po ng mga bullying.
1: Bitaw. Correct.
0: And then kaning another kaning ginatawag na to nga mga online game.
1: Bitaw. So, nakuhaan sa kini mga SK nga programa nga para dili mas di, naa sila yung laing ka diversion ba mga batan-on. Di lang masigduwa aning mga si patay-patay ano oy? Patay-patay na games no?
0: Mauna,
1: online games?
0: Mao na din naging malikayan sa atong generation konsehal.
1: Correct, correct.
0: So yes, cons.
1: Sir, karon sir ato sa ning basahon no shout out ni Letlet Ponce de Leon, Badak Secretary sa Barangay Punta Princesa. Thank you for watching. Lindy Abelia Federico Peña Florida. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Cons, unsa nga station maminaw nimo? Like Bantay Radio Cebu og i-open dito makita nimo. Di ra ka maminaw, makita gyud nimo si Sir Greg Rodriguez and of course yours truly Grace Baquero. So karon, ato na pud i-highlight ang multi-agency coordination no og unsay what lies ahead for Cebu City. So ang pakigbatok no sa illegal nga droga di jud na makaya sa COSAP lang. Sakto Sir Greg?
0: Yes.
1: Yes, kay unsa ninyo pagtrabaho sir kauban ang PDEA 7, DILG Cebu City ug ang kapulisan aron masiguro nga malungtaro no or sustainable kining inyong mga programa.
0: Yes. Actually naisgutan na muna during the CADAC meeting because ang COSAP is the focal person no.
1: Mm-hmm.
0: So and one of the resolution we made konsehal no nga mag-create gud mi og technical working group sa
1: ito.
0: Sectoral aspect includes atong CHED, atong DepEd,
1: mm-hmm.
0: and other national kuan kaning agency, mm-hmm. nga within terms sa prevention advocacy,
1: mm-hmm.
0: no? And second is naami plano sa multilateral sector sa atong agency. Labi na ang kanibitong ginatawag na itong mga law enforcement.
1: Yes.
0: Mm. So, I think it would be happen, wala pa ko exact date, August, first week sa August, mag-conduct me og kanang legal education among our PNP personnel, Philippine Drug Enforcement Agency, and other law enforcement
1: konsehal.
0: Yes. Kay nga naman kaning ang ato mga speaker is kaning from the prosecutor office.
1: Bitong. Kaya kani bitong mga PNP, kani mga law enforcement agencies na to, na kinahanglan gigihapon sila of continuing education.
0: Yes,
1: kasi. Abogado gani, inipasarog bar ana na para MCLE every year. No, na mandatory continuing legal education. Kay mo lagi na no kay naabiyat na sa pamalaod. Mo nang dapat kabaw gitaan ni mga matanga no ma-update sa mga bag-o nga mga memo or mga ordinansahon. Mm. No, so sir, unsa ang kinadak-ang hagit nga giatubang sa COSAP karong tuiga? Kunitandi sa nangaging mga katuigan. Kung sige kang tuig na nalingkod as head, COSAP head, sir?
0: August.
1: Of last year?
0: Yes, 2025.
1: Ah, hapunta ka mag-anniversary di ay. So far, sir, sa imong paglingkod sa kad August.
0: Yes.
1: Tila nakahapunta ka mag 1 year, sir.
0: Mag-1 year.
1: Oo. Kung sa'y kinadakan nga challenge kay imong giatubang isip COSAP head?
0: Dako gid nga hagit, no? Kay... from the national nagamay bi akong sweldo.
1: Dapat ay ka mayor. Sana
0: nagamay akong sweldo niya. Unya dito sa national regular bi ako permanent.
1: Bitaw no.
0: So anyway, ang atong advocacy magudo is to make the difference, no. So it's not about the money. Ang ako lang siguro konsehal no nga pagsulod nako sa COSAP ay gitan-aw na ako ang creation sa COSAP.
1: Mm.
0: Ang atong libro sa COSAP, kung unsa ni siya ang COSAP.
1: Mm.
0: So, samtang nagtanaw ko sa COSAP, sa creation, obrag, layo raman sa atong... Sa
1: inyong vision sa COSAP.
0: Sa inyong vision. Uh-huh. So, the first thing we do in the office is we initiate, no, to develop and adapt a manual of operation.
1: So, mga bylaws ninyo.
0: Ang manual of operation, unsa na atong dapat buhaton, unsa nga programa ang atong dalon, no?
1: Dito.
0: And
1: goal setting gidayon, sir.
0: Yes, okay. Di matapwede makapataka og kanang trabaho without any guidelines, no?
1: Correct.
0: So, mo na ang one of our best na mga initiative. Hapit na mag 1 year, so i-approve na ni Mayor with executive order ang atong opisina nga naana siya yung manual of operation.
1: Oh, nindot ka. Pero kanang manual of operation sa inyo ha na internal.
0: Yes, sa moa na siya unsa nga mga katong gisgutan nato ganina sa unahan, konsehal. So, akay ang atong mga opisina manggod sa kaniadto sa Cebu City Government wala po yung mga manops, no? So I think we're good enough to that, no? So, and of course there are projects of the mayor. Ang iyamang kong gusto is tangible programs.
1: Yes, bito muna ako na nabatayan po ni Mayor Nestor.
0: So we're creating like ana moto ang major program ni mayor nga mag-create good nga bigger Balay Silangan.
1: Mm-hmm.
0: So naa na siya Balay Silangan, ni mention naman to ni Mayor nga

0: nakasuot ang influence sa illegal drugs. Labi na dyan sa school, sir. Kaya diba naiskutan na ito ganina ang about sa Tacloban.
1: Mm.
0: Tingnan, ana. Nabot yung mga awareness campaign suot sa ato mga skilahan?
1: Yo, based sa itong data, Consel, starting from last year, so around siguro mga 8,153 student or around 50 symposium na itong nahatag.
0: Oh,
1: na,
0: okay.
1: Or ginatawang not only drug awareness, but amo pong gi-appeal ang katong mga mental na awareness. Dito.
0: Yeah, in fact, appeal ang among skwelahan punta process sa Knight High School. No, appeal na appeal sa inyong program kaning symposium ninyo sa among gi-participants ato kay mga high school.
1: High school
0: o
1: student.
0: Sa Knight. Okay, important yung kaya nila, no?
1: So, ato na siyang i-strengthen siguro, Consel, no? Mm-hmm. Kay, labi na kining atong panghitabo karon. Sudlan, what I mentioned last lately nga katong not only sa mental health katong other forms of gambling no sa online no kay brag as part mangud siya sa addiction kay katingan tong ginatawag

0: what you mentioned nimo ganina nga kaning social media.
1: Correct.
0: No, the ko kag influence sa tong mga bata, no? As a program, as an office nga we are the one nga naami sa grounds, no?
1: Mm.
0: In the community level, amo gina siyang ipasugdan, no? Karong third quarter. Konsyal.
1: Bitaw. Nindot po dito sa guba, sir. Kay ilang daan, di naman guba.
0: Oh, nindot.
1: Barangay guba. Dapat ilisan na nga sa barangay guba. Uy, Cap Orlan Herrera, masiguro na no? Cap Orlan, ilisan. Dapat mag-resolution ka, Cap. Ilisan na naman din na siya guba. Nindot barangay ayo.
0: Barangay ayo.
1: Sir.
0: Yes.
1: Unsa ang vision sa COSAP Ubo sa imong pamunuan para sa tibuok tuig sa 2026? No, mag 1 year na ba kay ni August? Unsa yung mga innovative responses ang imong giandam alang sa mga bag-ong hagit sa substance abuse?
0: Mauna akong wala pa gid ko kabisita sa atong mga barangay, no? Mm. So wala pa gid ko imamat sa mga barangay kapitan. So mga ila kog dispensa kay of course atong opisina wala ba yung sakyanan, no? So
1: personal ra ni mo, sir.
0: Oh, personal atong sakyanan kapitan. Well, mo ko ka pangayo. Anyway, pag-abot siguro sa atong accomplishment, mangayo na ko ni Mayor. Mayor tagay ko, Mayor.
1: Yeah, shout out Mayor Nestor Archival. Tagay to give you allowance, eh. Sir Greg. Uy, pero magka-adto siya sa among barangay po.
0: So,
1: among badak, Sir Greg, every third, ay, the third Thursday.
0: Mm.
1: Oh, yes. Naka-adto na ka, sir, sa among barangay.
0: Mm. So, muna, Consial, ang ambition is drug resilient, no? Community. So, muna siya ang among simpura kayo, no? Ato lang yung i-support kung unsa ato mga needed sa community.
1: Mm-mm.
0: No? Within terms sa capacity building, mm-mm, kay naaman tayo mga programa ana. So, hopefully, we'll keep in touch sa atong opisina kung unsa yung mga problema. And of course, muna pa ma-spread out ang ginatawag na to kanibitong problem sa stigma.
1: Yes, pito. Tinuod, sir.
0: So, na siya misconceptions. Along our way sa among rehabilitation assistance program nga programa konsihal, naa naging mga comorbidity ato mga clients.
1: Mm.
0: So, 80% of them naanay mental illness.
1: Mm, bitaw, bitaw. Mm.
0: So, money ang atong ikuan, spread out sa community nga ang rehabilitation is dili para sa mga buang. No?
1: Bitong. Mumagod na misconception, no? Myth ba myth?
0: Yes.
1: Ma-stereotype na noon.
0: So, magulat lang sila siguro kung siya mabuang ay nila parihab.
1: Napatay. Imbis makurit pa ang ta. Di na noon. Sir Greg, last question before ta mag-fast talk, no?
0: Yes.
1: Ko answer, naaba ko no yung mga barangay na mga lisod ika-deal. For example, when it comes to badak, or when it comes to drug clearing, no, naatay mga barangay diri sa syudad, sir, na di kaayo mag-cooperate?
0: Actually, salamat na nga po kutahan na, Konsyal.
1: No. Sige, wala, sir, ipalangin
0: naaman, pero it's not problem to me, no? Dili siya problema sa ato ang opisina, no? Kung naamang galing na ang mga barangay, no? Mm. Okay, because at the end of the day, ilaman po na, no?
1: Beto.
0: So, ang ato lang siguro nga, we work to those people, we work to those barangay, nga ganahan nga magpatabang.
1: Willing, Jude.
0: Yes.
1: Bitaw, no, siya muna shout out sa itong mga kabarangayan diha, no? Sa itong mga opisyalis, no? Ato siya, ato po is like i-welcome sa itong barangay. Kaya
0: yes.
1: Igo naman na sila mutabang sa, o dilita mo hatag o ga, kanang, willingness. Kani sila, munguli at nagigipo sila, mga ita na sila lang barangay. No, muna, maunang may pagpaminaw ni Ronald Anthony Librando, attorney, salamat kay pagpaminaw, attorney 3, sa City Legal Office ng former DWOP head.
0: Yes.
1: Sir Greg, natin fast talk, Sir Greg. Tignan ba kagbuya-bundas ng interview?
0: Yes.
1: Natin fast talk, sir. Pwede ni mo dili i-explain. Pwede na kadiri check to ba niya, di rin mo explain. But if you feel the need to explain, you can do so. Okay, first, lima ra ni sir ay kaguol. Nakura tayo sa sungan ni Fasto. Say, first question, surprise drug test or community rehab?
0: Community rehab.
1: Would you want to explain or dili na lang?
0: Dili na.
1: Ah, okay. Unsay mas taguhagit sa COSAP? Kakuwangan sa pundo o kakuwang sa partisipasyon sa mga barangay?
0: Kakuwangon sa pundo.
1: Bitaw no? Kanang budgetary constraints.
0: Yes.
1: Ikatulong panguta na, ang pag-aadik sa drugas, sala nga angay silutan o sakit nga angay tambalan?
0: Sakit nga angay tambalan.
1: Bitaw no? Kuan po di sila? Oy, victims of circumstances ba? Muna yes. Atong tabangan. Oo, dili. Limpyo na ba o drug-free ang Cebu City Hall karon?
0: Dili pa.
1: Dili pa.
0: Okay.
1: Unsa, ikalima, unsa ang mas kikinahanglan sa pagpadagan sa COSAP? Kasing-kasing o disiplina?
0: Kasing-kasing.
1: Di ba? Kasing-kasing. No, thank you kaayo, Sir Greg.
0: Thank
1: and
0: you,
1: para sa atong... Wa pa tanong man, sir. Napakaiutang na question of the day. Ang question of the day, daghan ang nahadlok sa stigma nga mapilit sa ilang pamilya kung sila musod sa rehab.
0: Yes.
1: Unsa ang mensahe sa COSAP, isip head sa COSAP, aron usbon kining mentalidad sa publiko?
0: Yes, okay. Ako lang sa ni mention, konsihal, no?
1: Mm-hmm.
0: Last Monday, without ka nang wala mi nakabantay, no? Okay, we are rescuing, no? Nag-rescue me of patients sa Guadalupe.
1: Okay.
0: And then, because ang mother nangayo og tabang sa atong opisina and then may kabantay nga nabidyuhan di ay.
1: Okay.
0: Nabidyuhan. Na-expose siya sa social media. Ang point na ko is, of course, mugawa sa social media, no? And that time, ang among mga empleyado sa COSAP nasamad kay... Of course, ang atong ang client, ang pasyente, kay naay kutsilyo.
1: Na-violent. Ano siya? Violent reaction sa inyong pag-adto.
0: Oo, kuha naman siya ka ng... Wala naman mo puyo sa ilang balay. Naglibot na na. Tawag na. Libot suroy ba?
1: Libot suroy na lang.
0: Oo, so among girescue na lang. So, akong kuha lang siguro, no, nga, we are sorry for that kanang, ang kanang issue, no? Wala na mo damha, but ang amo lang tumungo og tinguha nga we want the person to be
1: matabangan
0: siya. Ang katong nag-rescue pod purot pod to sila mga recovery person.
1: Wow.
0: Nga so, among
1: nga kasabot sila sa sitwasyon.
0: Nga mo to among itabangan pod nga giparehab.
1: Okay.
0: Burabag ka ng service work po nila ba nga? Mutabang po sila.
1: Return to service.
0: Yeah, return.
1: Natabangan ba mo karon? It's your time to pay back, no? Pay forward.
0: Kamu so,
1: na po yung mutabang.
0: Moto siya. Anyway, ang kwan lang ato is, ang of course, ang kusog kayo ang kanibitaw ang ginatawag na kwan sa social media, no? Na yung mga comments.
1: Laging influence sa social media, sir, eh?
0: Yeah. Ang uban ba yan? Katunakita, nagpasalamat.

0: O nga, muuli, kay katultol ba ya, no?
1: So may nahinay na konsiya lang atong stigma sa atong community nga
0: ito.
1: Atong ikuha ng misconception kay kanibang kung addiction is treatable, no?
0: Ito.
1: Kay it is a help.
0: Basta willing lang po magpatambal, sir.
1: Yes, konsiya. Mm. It is a, imong i-mention na to ganina sa imong pangutan na it is a health problem.
0: Correct.
1: So problema.
0: Sakit nga nga, tambalan git siya.
1: Sakit na siya nga. This is not a morality, no?
0: Mm.
1: So, naapay chance ang atong mga nag-suffer karon sa atong addiction. Ang amo lang hangyo siguro nga anyway, kita mga pamilya or mga parents kabalota sa mga early detection, no?
0: Ito. Mailhan magin na ng mga signs and symptoms.
1: Yeah, ang problema mo gud sa pamilya mo kung ato nang kuan sa addiction, mga drugs, dili man na guys gutan sa pamilya.
0: Bitaw.
1: Ato na itago, no?
0: May in denial magud ang family, sir.
1: Yes.
0: Uban.
1: So naagi chances mga katawan sa sugbo, no? Mm. Nga naapay chance o naamoy opisina nga angay maduulan.
0: Yes, no? Atong pangayuan si

0: Greg, og final message para sa mga Sugboanon, no, og labi na sa imong opisina, sir. Any last message, final message ni mo diri sa atong programa?
1: So nagpasalamat ta ni atong honorable mayor, no, sa suporta, no, sa COSAP, no, labi na sa implementation sa atong mga programs. And this is the initiative not only me, no. Of course, ang akong mga staff po. Ako, so, pa, ako sa akong pasalamat itong mga staff, no, kung dili, wala sila, no. So, dili po nila kumahimo ang tanan.
0: Correct. Dahil kayo salamat, Sir Greg Rodriguez, no, sa mas hayag o kompleto nga impormasyon. Padayon sa pagpanalipod, labi na sa mga kabatanunan, batok sa substance abuse, diri sa Dakbayan. Salamat kayo sa pagahin og oras, uban ka na mo, Sir Greg. Og before tamo end sa atong program, shout out ni Consigal Boyet Navarro diha sa Barangay Basak sa Nicolas, si Samuel sa Talisay niyo, shout out ko diha. Nindot kayo ang imong programa karon kauban ni Sir Greg para aware ang mga tao about drugs, no? So thankful kayo ta na gigahinan kita niyag time. And of course, thank you for watching sa Consigal sa Municipality of Bulhoon, Consigal Rhea May Ambrad. No, so daghang kayong salamat sa pag-uban nato karong adlaw, kay dili lang din hinatapos ang atong advokasya kontra batok droga. Ilabi na kay dako kayog impact, no, ang presence sa ato ang COSAP, not only the head but also sa mga kadaguan, opisya, mga staff, mga trabahante sa COSAP. Daghang kayong salamat sa inyong serbisyo sa Dakbayan sa Sugbo. Oga, sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw diri sa Chika ug Advokasya. Hinaot nga ang inyong mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa kamo moadto. Sa ngalan sa hiniusang pwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO Ma'am Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong station manager June Carillo, sa akong partner technician Kinon Siniza, kini si Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagabana. O kini ang Chika o Advokasya, mayong hapon.
2: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kay Teta Dadulo, Taytay El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam niya itong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naano usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: TTX 500.
9: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyo ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happened to myself.
8: TTX 500.
5: BT Radio 98.1 FM.
10: 98.1 FM.
11: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
12: Namiaon.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.

0: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali o Galiampo. Lagi na baybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias o sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Katailo isa Lichon Manog, Lichon Belly og Liempo. Katailo isa Lichon Manog, Lichon Belly og Liempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: LGBT Radio 98.1 FM 98.1 FM
1: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni agong mga mata. Wanay umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero oso totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa ang tangan amos maing panglawas. Uy, pizza dos na nimbulan sa Hulyo tuig 2026. Gapo, nag-promise ko nga karon na to i-proclaim ang kampiyon sa balak rating contest sa month of June. So atong tumanon, i-proclaim na to karon taon-taon. Ang makadawat sa 3,000 pesos nga premyo sa balak rating contest. Dili pa mo kalimot atong haplas nga pinaka the best ang Wonder Herbal Oil, no? Atong Wonder Animal Vitamin.

0: Oh, di ba? Hindi ko kaya ang limutin kita. Pero, huwag na kayo mga sakit sa kalawasan niya. Di din mo kaya. Ha? Plus, si Nag-Wonder Herbal Oil. No? Nang gihilantan ka niya, sakit imong mga lutahan, pang haplas o Wonder Herbal Oil. Gana pong grabe ni mo ka-stress, kipamaulan ka, Wonder Herbal Oil. Astilan, ako yung ipaniguro ni mo, once makagamit ka Wonder Herbal Oil, makaingon yung kag-lahigyan. Lahigyod ang Wonder Herbal Oil. Paminawa ka niya. Testimonya mo niya. Atong paminawa ng testimonya sa nagamit o Wonder Herbal Oil.
1: Amam, ato nga pangalan o kumpletong address.
2: Si Grace Barunday, sir, taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Mm-hmm. Sige, ma'am. Sulti daw mi, ma'am, kung unsa kagamit sa inyua ang kining Wonder Herbal Oil.
2: Okay, kayo, sir, ang Wonder Herbal Oil. Kay makaayo, sir. Kay kanang mag-haplas mo, sir, nindot siya kay paminawon. Bugnaw kayo, sir, dayon. Makaayo, sir. Kay kanang mga sakit imong kalawasan, maulian ka, sir.
1: Mm. Sama sa?
2: Sama sa sakit sa kanang mga hubak, sakit sa mga likod.
1: So, dugay na mo nagamit aning Wonder Herbal Oil.
2: Pag-ulan, sir.
1: Sige, padayon lang o gamit, anak. Inindot gud kayo na siya.
0: Inana, kanindot. Ang Wonder, padayon yun. Wonder Animal Vita. Nagbuhay kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban. Pagkana, Wonder Animal Vita. Nipis ang tambok, bagaong unod, lami ang karne, basta baboy. Imong kabaw, de, daling maluyag ka imong daruhan. Pag imuhang kabayo, de, madaling maluyag karyadahan. Imong kanding, astang nindutag karne, lami yun. No, basta gamitan imong Wonder Animal Vita. Oh, paminawa, testimonya, nagamit ni Wonder Animal Vita.
3: Ako si Gina, Bade, taga Santa Ana, Taguluan, San Oriental. Ay, kaya sir, ako nakagamit sa mga bakti, nabuyo kay mga aon.
1: Mm-hmm.
3: Oo, may napapumutan bitala ako, ah, pangaon din sila niya. Sige na mga ayo. Adip-dip sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
1: Pila na sila kabulan?
3: Isa pa kapin.
1: Ah, usa pa kapin. Niya, dagko na kayo.
3: Oo,
1: oh, na po na. Imong gigamit, ana?
3: Animal Vita.
1: Animal Vita. Okay, niya, kumusta naman ang imong mga baktin karon?
3: Ah, okay ra.
1: Okay na, kusog na mga on.
3: Naman dyan po baka. Ako na pong itawan akong baka.
1: Hmm, baka, gaya po ni mo. Pagamitan gaya po ni mo ng Animal Vita.
3: Oo, muna. Yung taya po Animal Vita ang baka.
1: Mm-hmm.
3: Kaya, kung sa Animal Vita ang mga babang, hindi sa papamuhi.
1: Mm-hmm.
3: At mga baka, mga baboy, manok. Mamang kadagal manok. Oo, dagal ng pukit manok. Ako yung gusto sa tubig para mainom po dahil nila.
0: Ingunana kanindot yun ang atong produktong Wonder Animal Vita. Kanang Wonder Banaba Plus, nindot po na. Atong mga naay problemas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Gamit tag Wonder Banaba Plus. Atong kalisod og ihi, kidney problem, kidney stone, no? Atong gamitan og Wonder Banaba Plus.
1: Anya, kumusta man ang imong paggamit anang Wonder Banaba Plus?
2: Lahira sa uban ang kurtilawan, loy.
1: Bago pa naggamit anang Wonder Banaba Plus?
2: Bago pa. Namo ko tilingan pa ka mo nga naggamit ba. Nangay man sila kay gwapo ko nung sulayira ko ng Wonder Banaba Plus na alas magsalita na ko. Sulayira na kay maayo dyan ang tambala na.
1: Oo. Oh. Nga nung naggamit man ka ng Wonder Banaba Plus, kay?
2: Ay, ang akong sakit. Ako likod dyan akong hibate.
1: Mm-hmm.
2: Sakit yun. Ayun, akong mga paa. Ako lang, mag-exercise na lang po ko kay pero masakita kay 64, labi akong edad.
1: Mm-hmm.
2: Tama ko, ikuhaan ka ng UTI.
1: Naka-UTI.
2: Sakit lang, akong batang, akong silid.
1: Mm-hmm. O niya, imong gigamitan aning Wonder Banaba Plus. O niya, karon, kumusta naman?
2: So, wala na, rin ang ihi po na ako, nidaga na.
1: Hmm, nindot yun kayong magamit anang Wonder Banaba Plus yun ka nunay. Kisa ni pangalan?
2: Juan, sir. Binbinida. Nida akong alam, sir. Nida Padli. Tagamukas, Kulabugan.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Shoutout ay ko sa Lataw Family, Pangantaw Family, o Butan Family. Labi na sa akong ugangan. Diyas talakag Bukidnon, Zisa Talataw na ini sa Lagandang Damulog Bukidnon. Salamat sa pagbasa. Na ako'y arthritis, unsay akong itambal nga epektibo kay sakit gyud kayo, Ronil from Gihulgan City, Negros Oriental. Arthritis? Sala ka. Imo ginang nikaya na mga kontra na. No? Sa karon, butang-butangin lang sa nag Wonder Herbal Oil. Garay ko tanang Herwila Family, greetings from Shane Lucas Jasri Milcho. Nakang salamat. Shout out nila ni Tata Bilyarino, Sharon Makalitong, akong apo nga si Jerlyn Haron, ang anak si Lini Amitis, si Mino sa Dol Canning, Polomolok, South Cotabato. Mag-request kong song You by Carpenters. Salamat og more power sa imong programa si Inday ni sa Canary Site, sa Canary Site, Polomolok, South Cotabato. Mga pinalanggang tigpamina. Anay mo kalimot ang ato ang produktong Vitron kanang drops. Para sa mga bata nga bagong natao, taman 1 year old, mugamit ta og Vitron drops. Epektibo eh. Mong anak kanang ganahan amo tuog imong anak kunya maing mututoy di po dali magsakit gyud sa makabitron ang bata ay paminawa ha. Eh, testimonya o, nagamit manig Vitron drops.
4: Ato sa ding pangalan o kumplitong address, ma'am.
5: Ay, ako dahi si Saidi. Ngayon son, taga Prok 5 San Miguel, sir.
4: Prok 5 San Miguel, Manolo Fortis, Bukidnon.
5: Yes, sir.
4: Okay, sige ma'am. Unsay atong na-experience sa paggamit sa Vitron drops?
5: Ano pa, salamat siya ko, sir. Kahit wala pa na kayo naman kung

0: Nasukok siya.
1: Tapos, nasukok siya. Gabi lagi, ang una-una, kung napanibot, pero mga saba man din sa kuha, kaya dugay lagi mahatag yung pagtutoy.
0: Pila na nakabulan, ma'am?
1: 4 months na, sir.
0: 4 months pa?
1: Oo, sir.
0: Kabalo na siya magyaw-yaw?
1: Oh, gabi. Tabira akong gigbabalan siya, kaya mga silingan lagi na ako din siya. Nang gabi taong buyagon, kaya gabi na ako kaya katabira akong baba. So, salamat ko sa Veteran Drafts. So, ganito, sir, nga, bagong gawas na produkto. Ugsaumpo sa uban po nga mga bata nila, sigilak paghawaton tamo nga magpalit mag Bitron, kay maayo, dugay nga produkto, ng Bitron Drop.
2: Ingon anak kanindot, taga to ang produkto nga Vitron drops. Napo tay Vitron syrup oy, para sa mga 2 to 12 years old. Ang anak nga tapulan mo eskwela kay di ka mos klase, Vitron syrup na. Iga na ang mukaon, di ka hinga tulgon. Kani Vitron syrup mo organic katapat anang mga anak ninyo nga di ka hinga tulog, di ka hingaon. Unya ugob-ugob sa klase. No, oh, Vitron syrup mo ni pinakanabis nga vitamins kay vitamins plus iron.
0: Bili. Pangalan og address, ma'am.
3: Atiliana Ramos, Malandag, Sarangani Province. Ang kuan, Vitron syrup na uyon man akong apo, magsila malag kaun.
0: Pili edad si mong apo, ma'am?
3: Oo, City Anews pa lang siya.
0: City Anews pa.
3: Kuan ganing, arang-arang na po kayo ng isang tangutok, biligyod pa rin sa una. Munang, magpasalamat ko sa naghimo ng Vitron syrup na nakaayo sa kuang apo sa ihang tangutok o siyang pagkaon. Magpasalamat ko sa Ginoo nga ang Vitron syrup mo ilang instrumento nga magkaayo sa mga tao nga nanggamit o Vitron syrup. Nindo tigay ang Vitron syrup.
0: Thank you.
3: Kayo salamat sa nagmugna ana.
2: Ingon ana kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. No, na po tayo Vitron tablet. Nindot po na itong Vitron tablet para na

0: Kay igsuona nato nga ang edad kay 13 anyos pataas bitron tablet na 13 years old pataas. Si nanay, si tatay, si lulo, si lula, si mama, si papa bitron tablet gyud. Pertinindutan eh. Proven and tested man eh kanang bitron tablet, pertinindutan eh. No, testing gani ni igsuway gamit, iba kay ingon ka okay ha gani bitron tablet ay. Ah, testimonya, paminawa ni testimonya na gamit og bitron tablet.
1: Unsay nga lang tinuod ni mo nay?
2: Anunsasyon, Jubilo.
1: Porokono,
2: San Carlos.
1: Porokono, San Carlos, Valencia.
2: Oo. Oh.
1: Pinay, edad ani nay?
2: 71, karong September.
1: Oo, oh, mag-71 siya. Dili ba katulog si tatay o maayo?
2: Dili, sir. Kanang magkalingaw lang man siya. Ilabi na nang magtanaw bitang TV.
1: Hmm.
2: Matuka, matulog. Ang kuwan lang yun, murat. Buwang nagitingali na nga, dili siya makatulog
1: sa
2: tarong.
1: Oo, oh, mamanay kumon sa kuwan. Kanang akong gagkaibawaan mo, sa katinoon eh. Basta kay... Kung mag-edad na ang tao, kulangon na ginang pagpahulay kay sayo kay na makamata.
2: Mawag na, sir.
3: Wala lang hindi sa parang tulog. Panangotong, nakadungusang ito.
1: Nainganyo ka nga ipagamit ni Mog Sulay kaning vitron nga tablet.
3: Oo, nainganyo dito, sir. Para...
1: Okay, imong gibuhat, nagpalit ka og duha ka istab dito sa Valencia. Ipainom ni mo paghuman o panihapon.
3: Oo.
1: Dayon.
3: Katuluras na, sir.
1: Tulog kagabi eh. Imong namatikdan.
3: Ayon yung tulog.
1: Maayo iyang pagkatulog.
0: Maayon kay pagkatulog basta kay mugamit ka ng produktong Vitron tablet. Kato mga may edad na diha eh, siyempre. Idara na mga kinaresulta. Nakatong magabi, shout out ko sa kong papa Gugilio Gascon ug mama Sinilita Gascon. Ako may igsoon dias Laak Dabaw de Oro. Aminag sila karon sa imuhang maymay dai ni taga Nabunturan Dabaw de Oro. Magaray ko akong bana si Paul Sawalan. Kung pagumangkon si Miguel, nagpagaray si Lani Daginlay sa Dahilayan Kumaykay. Shoutout ko, Ryuyan Family, Dupalco Family. Nagpa-shoutout, Bibian Dupalco. Kuya Carl, sa kumbarkada diya sa Artadi ni Buboy Viga. Gika ni Junjun Aban sa Candies Magsaysay. Request kong song, ikaw by Ying Constantino. Ay mo kalimot katong mga... na ay blood pressure nga mukalit lang spike kung makakauntag kontra kanang high blood ba? Ay, kumpiyansa ka ng high blood. Kumpiyansa in town na nagyod. Kanang high blood, dry door yun na mukalit yun nagkahiwi ng dagway kung maotro na yung muli nakwan. Kanang mugamit yung kaag Who Wonder Cardio Care. Katong na almuranas na ikulon problem po. Ang gamiton, Who Wonder Himuid. Naman taana, no? Who Wonder Himuid. Kaya nataana, katong mga na ay almuranas niya. Kung di pa kay grabe, gamitin na o Who Wonder Himuid. Niya, katupong ato ang mga kaigsuunan niya nga na ikulon problem, gamitin po nag Who Wonder Himuid. Pero kung gusto ka nga di kadaling subawan, hilantan, di kadaling magbalatian, ay of course... Ang atong gamiton, ang ato ang produkto nga Who Wonder C Plus. Kung bata, bago na tao taman 1 year old, Who Wonder C Plus ka drops. O niya, kung 2 to 12 years old ang edad, Who Wonder C Plus nga sirap. O niya, kung 13 anyos pataas, Who Wonder C Plus nga kapsul. Kaya naataan na, muna ang atong vitamin C nga masaligan, gini mo. Hindi, basta-basta, makasalig ka na nga vitamin C, mga pinalangan, di ba, minaw? Kuya Carls, manimbaya ko akong asawa, si Norcia Tawap. Akong mga anak, Dias Kumalarang, nagpatimbaya si Sam. Sir Carls, i-greet me dres Barangay Malugong. I-greet ako ang silingan, si Marls Uman, na minaw sa imong programa. Salamat, si Dandan ni taga Barangay Malugong. Garay lang po akong asawa og Nuli Malimta og Reina sa buhay niya Flory at Raisa, request kong song habang ako'y nabubuhay. Salamat po, God bless sa IB ng Toril, Davao City. Bagaray ko kang Edgar Kaluya. Hanha Jan Dawin Kaluya from Talusan sa Buanga, Sibugay. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Okay? Ato ning hataga ning pagtagad ning pinakaunang entry yun. Pinakaunang entry sa... kanang bulan sa Hulyo 2026. First entry ni si Marjon Basas taga Porokono, San Mateo, Butuan City. Uy, ano San Mateo sa Butuan City, no? Porokono, San Mateo, Butuan City. Mabugnaw ang lasang. Muni title siyang balak. Uy, kuya, hindi kayo pwedeng bugnaw. Hindi kayo lasang, no? Ang mataga kinaboy, first entry sa July 2026. Sa kalasangan, ako nagpahulay tungod sa mga hulagway sa kakahuyan. Ako na lipay kanunay sa mga dahon nagkaway-kaway sa hangin daw mabugnaw. Kung nakatulog sa mga mabugnaw ang hangin, akong duha ka mga mata ni Piyong. Nagmanindot kong pagkatulog ako nagdamgos mga larawan nga ako nakita nga daw higante. Sa galit lang iya akong gihikap, ako nangurog og nahadlok. Ako wa kalihok sa kadako sa mga kamot, ako nalisang basin akong espiritu daw di na makabalik. Ako nisampit sa Dios og nagpakita bang aron akong maluwas sa higanting mga dagko og kamot. Sa galit lang nawag ako nakabalik sa lawas di na ako nakatulog. Sa paghigda, ako ni mata og ni bangon sa kahadlok ako nilakaw. Og pag-abot sa unahan, wa na ko gibalikan sa kalasangan nga puno ko sa kahadlok. Kung nagpahilayo sa lugar nga mahadlok, ako nibalhin sa lungsod nga puno sa kabibo sa mga sakyanan nga puno sa kalipay. Wago nalipay sa mga lugar nga akong giantuan. Kahalapad sa kawanangan, ako nga pananaw daway kahimutangan si giglantaw-lantaw. Sa unahan may mga standby nga dalaga o sarang usa o ako ni duol o ipangutan na hay gwapa nag-unsa mangga. Sa nitubag, diri lang nagpamugnaw ako siyang giingna na aka na ba'y uyab siya nitubag wala. Sa ato pa na apa di ay ko'y tsansa sa imong kagwapa. Di ay, Marjun Basas, mabugnaw ang lasang Burok Uno, San Mateo, Butuan City. Patigyong bugnawa, Marjun! Patigyong bugnawa, Marjun. Alang kaninyo, Taran!

minahal kita agad. Alang to kanini yung tanan mga pinalangkatig paminaw, no? Kuan ba kanang basin og gusto mo apil-apil aning ato ang balak writing contest ba, no? Pwede ra gyud kay man gud, no? Mudawat man si Kuya Cardo og entry kay kuan man ta kanang kuan man ni kadabu.

0: bulan man eh.
1: No? So, kana usa ka bulan, nami tulo ka buok winners, kanang first, second, ug third, no? Kanang ato ang first prize winner, 3,000 gina. Kung kaya-ay, kasi mo po muhatag ni mong 3,000 in taon, nang kasuwat-suwat na ka. O niya, pwede naman yung di ka mugasto padag, LBC, GNT, o GRS, kaya pwede man mo i-messenger, di ba? Dahil, pwede man i-messenger, mas nindo, pa yun ang i-messenger kay Dali, ra? No? Oh, kasi Ate Jane, may atong judge, ano eh, na sa ikabutan ng first, second, ng third, kay ato man ang ginaproclaim ang atong mga winners kada bulan, no? So, ang ato ang second kay 2,000. Kanang first o second, 3,000 o 2,000, RSB Life Care Marketing Incorporated ang maghatag, ana. Una kanang atong third nga o 1,000, si Attorney Marlo Bangkoro, congressman sa 1st District of Sambuanga, Sibugay, mo'y maghatag, ana. Niya, mo-appeal ka, dre, magpadaka. Okay, kanang imong balak, ipaabot po nag 5 ka-istansa, kay muna'y minimum na to, 5 ka-istansa. Unya, dayon, ang kada istansa, 4 ka mga sentences, mo po na'y minimum na to. So, kumplito, good siya. So, di yun ka magmahay, no? Ana, good, the best good ang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Ano, ikalitong liko ang istorya, no? The best good, no? Wonder Herbal Oil. Atong Wonder Animal Vital, the best gya po, no? Kana pong ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Oh, the best gya po, ning liko ang istorya. Hindi yun malikayan, muliko ang istorya, no? Unya, kana nga ato ang Vitron Drops, the best gya po na. Kana atong Vitron Syrup, the best po, atong Vitron Tablet, no? Dayon, naapod tayo produkto nga kanang Wonder C+. Kumplito ba na itong Wonder C+? Kaya naman ay drops. Kung imong anak, bago na tao, taman 1-year-old, Wonder C+ ka drops, ipainom. Pero kung 2 to 12 years old, Wonder C+ nga syrup. Pero kung 13 anyos pataas, Wonder C+ nga capsule. So all walks of life, mura siya Vitron ba? Nga na-drop syrup ang tablet, no? Pero kaning atong Vitron vitamins plus iron, pero kaning atong Wonder C+ mao po ning mo protect nimo para di ka daling hilantan, subawan, ubhon, ana, no? Dayon na po tay produkto nga Wonder Cardio Care. Eh tabangan ka na mo anang imuhang blood pressure nga taas ka, ayo kay may blood ka di bepon mayo, no? Natay Wonder Cardio Care para nga mo lower o nya mo normal ang imong blood pressure. Napod tay Wonder Himoid para sa nayang mga almoranas. Kompleto gyud. Oh, human gyud ang time. Kuya Cardo Villaron tay mayon. Ang Dios atong alagaran, pinaagis tinuray nga pagserbisyo sa mga katawhan.
2: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: Vitron. Subok na.
1: Ang madami sa Vitron ko yung gagaw si Jono tungkol sa anak na may kansero sa bitaw sa subok. And may pagpalitan namin yung Vitron no kay dako kuno kaya nagkatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. One week lang kuya nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mong utya ito. Pagkain naman niya sa Vitron gana na kaya yung tulog. Di na siya magmasamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naamay mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.

0: Tips.
1: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Seed Marketing.
2: The best buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
3: Dogdreds Vinegar.
2: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong sold na ang imo ang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Para na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang

0: Order, contact line aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay hutan sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Nawan ana baka ugana sa kama?
2: Masinug!
1: May diabetes ka?
2: DTX 500 na!
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: ug desugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga effective
1: matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.
3: Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Nakini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibaloa ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa lingon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung angga. Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas dai, ma'am?
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
4: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez. Taga Madapo, Cabo City. Mag-76.
0: Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka tulumanon nga maghahatag kanin yung tubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa said marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y mga pagsaysay sa kamatuoran sa kaluwasan, pinagi sa said Panyawan products. Itawag o i-text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Dalit ka na to sa said marketing. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
5: Mga amigo, mga amiga, nakapagpanyawa na ba ka? Sa ito mga kaigsunan karong laminaw sila mga tagsa-tagsa kapanimalay, maayong adlaw ka natong tanahan. Ug welcome na po niya atong tulumanon sa maayong panglawas nga atong ganatong sa maayong kamabuto sa said marketing. Ang tigama o tiga po na po sa mga nagkadaiyang mga sangkap nga produktibo alang sa itong kalawasan na pamatudaan nga kining atong produkto igsuon makaayos tanang mga bisag-unsang matang sa mga balatian. Ug usab kung panalitan maayo ng kanang imong lawas, makatabang kanin sa pagpakusog sa imong immune system. Meaning to say, ang atuang tuyog tumong sa atuang produkto igsuon duha ka buok, mao na'y ginatawag nga prevention and curing, no? Mao ka nang makatabang gayud kining atong mga produkto sa bisang unsang matang ni mga problema sa imong mga kalawasan. Timan ilang kuno na igsuon nga duna na kay katabang karon. Kung pananglitan igsuon ang imuhang problema kaning imong panglawas, aduna kitay Set Panyawan Herbal Capsule Plus nga adunay duha ka variants. Mao ka nang Set Panyawan Herbal Capsule Plus nga green nga adunay ahos. Kaning ahos sigalang isuon super duper kaning nga makatabang sa tuang mga nagkadaiyang mga balatian, no? Kung pananglitan kita dunay sipon, ubo, hilanat o trangkaso, wag tang kanang tangan tanan tikangkang kana sa ahos sigalang isuon. Ug usab kung pananglitan atong mga problema internally natay mga problema sa atong lawas susama sa diabetes, heart problems, aduna ba katay hypertension, high cholesterol, aduna ba katay problema sa pagkatulog, dysmenorrhea sa mga kababayenan, pagpanlabad sa ulo gumikan sa init o pagpanlabad sa ulo gumikan sa atong misis. Bina makatabang yapon kining atong Set Panyawan Herbal Capsule Plus nga red kining adunay mangosteen, ha? Mga kaigsunan, karong adlaw aduna kitay mga pangutana nga angayan atong pagatubagon. Adunay text dinhi mga igsuon matud niya Mr. Panyawan maayong adlaw kanimo. Gusto lang kong masayod kung unsay panaglahi sa atoang produktong herbal nga Set Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa mga tambal nga mapalit karon sa mga parmasya. Bueno mga kaigsunan, mura ni kasimplihan, no? Ang synthetic chemical drugs, mao ka ng mga tambala nga makahatag ganin yung kayuhan sa mga bisag-unsang matang sa mga problema sa kalawasan, pinagi sa pagpatay sa mikrobyo, bakterya, o usab magpugong ang mga viruses, dili mo atake sa itong lawas, mao ka na ato ang synthetic chemical drugs. Ang problema lang niini mga higalang isuon, aduna ka na yung mga side effects. Kasagara niini mga higalang isuon kaning atong kidney mo'y ginapatay kalingaw, ani, o usab kaning atong hinatawag ng mga atay. Ang ato ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus, usa ka ni kamaayo o mabisa nga ginatawag
0: tawag na tong food supplement, no? Makapahatag gani og sustansya, vitamina og mga pagpaayo sa to ang mga lawas, ilabi na kining atong good cells, no? Kining atong mga cellular, mga kaisunan, mamahimo ni ninyang ipaproduce, no? Para mahimong makatabang kini sa pagpugong sa bisag-unsang matang sa mga impeksyon, mga nagkalaiyang balatian nga posibleng musulod sa atong lawas. Mupatibay, mupaligon po gihapon kini higalay suon. Sige, natawag na itong antibodies nga dili kita kataptanog bisag-unsang matang sa mga balatian. Ugo sa mga higalay suon, makapapaspas kini sa pagpaayo kung ugaling kita adunay mga balatian. Timan ikan nun na higalay suon nga antuyog tumong sa said marketing, mao lamang ng kayuhan nato sa itong mga panglawas. Mao ka nang napamatud-an naman kini sa taas ng panahon. More than 10 years na kami sa serbisyo higalay suon. Ug kanang tanan mga kasagara, mga kaigsuonan nato nangaluwas na. Ikaw mag-maintain pa ba kasi muhang daily maintenance nga tambal o baka

0: makita mas muuyon, no? Kanibang ahos or kanibang mangustin. Malaglahi na siya mga amigo, apan tuyog tumong niya na maula mga kayuhan sa tong kalawasan. Busa, kung panalita na doon magaling kay mga balatian diha o salam mga ngayon nga hunahunaon, no? Mauka na higalagisuan ka nga itong Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Mauka ito ang tulumanon. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon nga mutubag sa inyong mga pangutana mahitungon sa merakulong produkto sa Sed Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y pagsaysay sa kamaturan sa kaluwasan, pinaagi sa mga Sed Panyawan products, itawag o text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
1: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rinyo sa Sed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Kailangan mo si Dr. Lugminti na ito na akong atambal. Niya pag mainom ko ito, marami kami na akong aporti mong bugatan. Hindi ko katulog. Kwan ko ni Sted Janet. Yan ko sa ihain ko si Dita. Pagay Panyawan siya. Sunutray na gugo si Sugino para makatulog ko. Hindi ka katulog itong tambal. Hindi ko katulog siya. Nuraglaim na akong lawas inoon. Isamot na noon. Inom ko bakabok. Bidungan din ako. Nalamiang man akong tulog. Uy, pag mata na ako, pati mo mang lamiang akong kwan. Gaano na akong lawas. Puro mo ginasira. Kung ginain naman ito karoon, Panyawan. Nagyod. Huwag ko rin na maglain. Kasi Lisa Manlapas na puyo sa mental, Nyoloon, Dabaw.
1: Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ito hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims. Kung kamo nag-anto sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mukhaon, gamit lang sa Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
3: Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
1: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kinog i-maintain kay kini maayupod nga energy booster ug makalikay ka sa mga sakit. Hinumdumi, Sed Panyawan with Mangosteen. Pili alang ang may tatak, Sed Marketing.

0: din ako sa kanyawan.
1: Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ito hindi ka matatindi maaaring pagkatapos sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.
2: Ang Sed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
3: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
4: Dili ko tuyo ngayon, Logan. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
5: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
3: No! Dili imitan yung bruha! Ngano ko'y...
5: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O gili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
3: Ilmitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos akong garbo, Tomas. Manong arugante ka pa man gihapon?
4: Nagkakita ka ini?
3: Oh.
4: Uwat ka na siyang gibuhat ka ni Anto. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang pagkalagot. Kigisamaran mo, apilang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kayuhan.
3: Ako lang ba? Nga na ikaw? Huwag ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
4: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
5: Jenny!
2: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo! Tam and Jenny!
6: I like your eyes, you look away.
2: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsa isang putan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam o Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Kasulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nacorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Sed Marketing!

0: Manawa.
1: Paminawa.
0: Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawang Capsule with Mangosteen.
2: Kumilis na hagbong sa toro niya. Grabe, pagkatos sa siminto. Burot ng lusbo. Buto yung ulo niya. Sukas-sukas siya. Dala ng hospital. May balo. Kung nga, girahan dito. Ingin ng doktor, CT scan sana. Kasi kaya dugay naman na. Nagkasukan siya. Iuli na akong balay. Patumara na akong panyawan. 3 times a day. Nagduwa-duha. Kaluya siya ginopod. Abang gino na ayawid siya. Tugtong niyang ulo nga magkinokino. Kaya nahagbungan na siya glubi sa una. Nawala po to.
0: Dalit ka na to sa Sed Marketing. At ito ay hindi ka matatang, hindi maaaring pag-amusan ng uri na sakit. No approved therapy claims.
3: Kini si Max Urban. Ang Sed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Sed Marketing. Gigama sa Sed Marketing.
0: Paminawa.
1: Paminawa.
0: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Grabe akong kasi nitiro sa panyawan. Mayro to na ako'y ulcer. Kito, hugo na ko. Dugo na ko. Nakaon ka o pugita. Mapuyapan ko. Nanya paghuman ang sino. Grabe po. Nakaibalo ko nga na ipanyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita kong ulcer sa panyawan. Sa gani, tagtulungan ngayon ako nag-inom. Basta kapuyon ko. Kung po sa babo, may balik ko mga 20 kapi. Ako si Alan Formon, taga Capidad Torel, Davao City, 49.
0: Dalit ka na to sa Sed Marketing. At ito ay hindi ka matatang, hindi maaaring pag-amusan ng uri na sakit. No approved therapy claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo? Pad ni Ermitanyang Bruha, Ning Sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jenny.

0: Pagmatingalis ero.
1: Unsa?
0: Ini balik oh. Yung dipangita.
1: Hoy, ini aka na sab. Bahala ka na di ama. Hoy, ay, hoy, hoy, imak.
0: Hoy, ayaw kog biya imak. Masag di siya, ipa.
2: Uy, pero di magugo ka lakaw kung wa sa ermitanya. Kaya wa ko'y siyongkod. Uy, maguroy na ako.
0: Oh, ako'y guroy ni mo.
2: Uy, onsa? Uy, hinga no, basab ko'y nga na. Nga naaman ni mo nang ako chinilas. Dugay no, may nakagawa sabay. Amo tatong tabangon ang apo ni Esko kay nakuyapan ko no.
0: Aron nga dili mo kagawa.
2: Onsa, onsa, onsa?
0: Kay wa man sad mo ikatabang. Mayo magdoktor mo.
2: Onsa? Pero simba ko, og mamatay si Tame. Magkriminal in town ang akong apo.
0: Ayaw mo kabala ka, oy. Nagpatay-patay lang tos Tomas.
2: Wah! Usi nagpapatay-patay lang.
0: Aron mahibaw siya kunoon sa tinuod nga batio ni Jenny kuna siya sa lisod nga kahimtang.
2: Unsa? Unsa ba'y buot ni mong ipasabot, ermitanya?
0: Nasakpa na gyud ni Jenny, si Jenny ni Tomas. Kay daghan siyang gipangyaw-yaw samtang nagtuo siyang nakuyapan si Tomas. Ug ang Tomasad giganahan sad siya nga gisigyan og hapuhap ni Jenny ang iyang naong.
2: Musa! Muna gibuhat sa kong apo sa apo sa kong kontra. Ha, karun kang apo ha ka.
0: Eh, paghilom na lang ipangoy. Tiguwang ka na.
2: Ay, ermitan niyang buha.
0: Naigugmang imong apo. Ayaw pag-alpuntra.
2: Dele, dele, dele. Dele pwedeng mahigugmang akong apo sa mortal kong kaway. Dele, ermitan niya.

0: pag gididay mo mo maglalit mo maantan nyo aning kalakihan di matambala ning oh dugtang ina
1: badlungan ang uyom sa imong amo ni Buknoy nga murag bayot.
0: Bida, bida. Tadawa ba yan, no? Labihan ba yan mong nakababiitaon mo ni kinikiti taon sa akong amo taon? Mahait mo giro na ba?
2: Ano mahait man ni Buknoy?
0: Muro kasi igbait-bait taon ng tamay taon, no? Mahait mo kinakilid na.
2: Ay, sige lang. Kay guwapa man.
1: Uy, susday. Asa man taon kuha ang imong kagwapa? Kundi ka palang puti, day, ay ambot lang. O ka nang pakulor-kulor ni mo sa imong buhok nga kulor puwa? Nagtuo ka nga angayan na dyan kay kaana. Walang masayod ka, day. Mura kagkoton kindi, anak, day.
2: Wala! Wala lang gadali, no! Koton kindi ko na akong buhok, ay!
3: Ano? Gusto na ko naman, nabi. Sakit pa kina ko,
0: oh! Agay! Agay! Naunsa man tao.
2: Wala!
0: Gisang pabari mo itong tami. Mupay nagkadugo ang nawong, anak. Tugon sa nagang dugo. Ang niagas yung ulo.
1: Moniti man ito, mas. Pulos bakak ang akong gisulti dahil napakuyap-kuyap kang buanga ka. Nasulti ko lang to, aron ka maulian.
0: Oy.
1: Timan iha, kalimti to.

0: The BT Light Rock. BT Light Rock.
1: 98.1 BT Radio.
2: Pakisay riyang mga impormasyon nga ngayon ng mahibaluan ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod karato gikan sa SED Marketing. Aniya na karon ang SED Panyawan Healthline Report.
3: SED Panyawan Healthline Report.
2: Ug karon aniya na ang atong magsisibya.
3: Health Report.
2: Health Report.
4: Adunay na itala nga 6,000 ka mga tao ang patay kada tuig may tungod sa mga antibiotics. Kini matud pa sa thelancel.com nga adunay pagkumulat ka 30% ang kaepektibo sa maong tambal nga mao ang antibiotic. Matod sa maong report, adunay mga pasyenteng mipailaw sa mga colorectal surgery o leukemia, chemotherapy o adunay kasagara niini mga matay gumikan sa antibiotics. Matod po sa mga eksperto, kahibulungan o makahahadlok nga ang mga antibiotics mo'y hinungdan sa pagkapekto sa mga operasyon o matod pa murag usa ka time bomb nga mubuto. Matod pa ni Professor Laura Pidok sa Antibiotic Action o usap sa Microbiology Professor sa University of Birmingham. Siya nagapahimanglo aras mga tao nga dunay sakit, ilabi na ang mga tao nga nagagamit sa mga antibiotics, gumikan kay dunay mga antibiotics nga dili epektibo ug makadaot sa katawhan sa tibuok kalibutan.
3: Health Report.
2: Health Report. Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa SED Marketing, pinaagi sa SED Panyawan Healthline Report.
3: SED Panyawan Healthline Report.
2: At ani sa samantak na og samang sibyaan ug pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas hatod kaninyo sa SED Marketing.
5: Basta panyawan gani,
6: kanang adunay tatak SED Marketing lang gayon.
5: Tatak SED Marketing.
6: Ayaw ko mapagpamataka og palit og dili sigurado. Ang atong paliton kanadyo makatabang sa atong panglawas. Luwas, siguro og epektibo. Mao kana ang makuha nimo kung original nga panyawan products ang imong paliton. Kanadyong naay tatak SED Marketing. Busa, alang sa masimsog nga panglawas, palita lang ang Panyawan Plus Herbal Capsule og Panyawan Liniment Oil. Adunay tatak SED Marketing. Basta panyawan, SED Marketing lamang.
7: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak SED Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified SED Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
8: Hinaawaw ko. Hinaawaw kayo ko. Hanas na sulti ko ang tanan kang tami. Ang akong ibatik pala niya. Basta pamatay ako ng sulti, oy. Basta kinakaingan ko kay love you. Mamahal ko si Tomas. Kaya piman akong nakuyapan siya. Apan mo dito sa Kuya P. Mabuang ko. Ako pa mismo ang niangkon sa akong feelings kato ni Tomas. No, dili ko kadawat, Ana, na nahibaw na si Tomas sa akong kibati. Animal ka, Tomas. Di ba kuyap-kuyap ka lang din buanga ka? Hindi na akong ganahan mo pa uli sa amo. Hinaawaw na akong makita ni Tomas. Ang animal ka, Tomas.
9: Unsay nawa ang akong anak maoy?
10: Ay wala lagi dito sa gawas sa bahay paggawas na mo ni ermitan niyang broha.
9: Unsa? Uyahain man di ay sila.
10: Ay nangawa na mo sila maabte dito.
9: Sila si Tomas.
10: Wala po. Basinto anas ila.
9: Ay waka dito sa ilang akong anak.
10: Unsa? Ay, imposible hapon, Ana. Ay, maantog yun ang akong apo sa bahay sa akong kunsa.
9: Ay, magsusay ko silang nuis ko, ma.
10: Unsa? Sa bahay sa akong kaaway!
9: Ikaw ra kinakig-away ni Nuis ko, ma. Ako, wa. Maong may naong pa kong ipakita sa ila aron bangitaon ko ang akong anak.
10: Maxima!
9: Dinhi ka las ato, ma. Kaya di man ka makaharong og adto silang Nuis ko. Ako nalay adto aron pagsusi kun hain na ang akong anak na si Jenny.

0: Nanalanggak dalin ha. Natambalan ko na ang sama si mong unga na igo sa gilabay nga kaang atong babae nga nag-ilog ni mo na ako. Nanaundang na ang pagdugo sa imong samad. Dalin! Mubaw si ta dalin ha. Kay malita jud ko itong bayana ba? Hibaw siya nga may samad ka sa og, isagpa pa jud kaniya. Ayaw yung kaibog ato niya dalin ha. Dalin!
1: Biya si ko gabi, Diki. Ano ba kapahuay ko? Laban ko uong.
0: Oo niya. Oo, saman. Dili lang ka pada sa ospital.
1: Ayaw na. Ipaway ko lang ni.
0: Oh, sige, dalin. Mugawas na ko din sa imong room.
1: Palihog. Paliargod niya si Buknoy.
0: Ha? Mupahuay man ka ka?
1: Naisugo kong Buknoy.
0: Oh, okay. Sige. Ariun ako, dalin. Kisa ko, be.
1: Sakit akong naong.
0: Oh, okay. Unya lang kumukisa kung maana nakasakit imong naong ha. Nawingig ka manggod sa pagsagpa atong maldita god.
1: Ikaw na, Nikila. Ikaw na.
0: Oo, lagi. Sige, bye.
1: Isira na buldahan.
0: Okay.
1: Okay. Sige, sakit ka kung uunga. May naigusap ka ang na. Aban, ibang ikamutan akong bilik ko mawatas panimuot. Sina nakita lang ko si Jenny nga nagpadungos ako ng mga tangan. Mahal ko ni Jenny. Mahal ko si Maldita.
2: Monet iman itumas. Pulos baka kang akong gisulti dihang napakuyap-kuyap ang buanga ka. Nasulti ko lang ka to aron ka maulian. Timan iha, kalimtito, kay baka itong tanan.
1: Klaro siya mga batang namakak siya. Gusto lang yung limbungan iyang gibati. Pilagi sa pagminaldita. Aron nila siya maklaro. Masakit pa kung kung magkatawa kong mayo. Naunsam gani.
3: Dog. Uy, gitinulid mo kung natin mong doon ni Mugtail, dog, ha?
1: Bagnoy.
3: Nagunsam ka niya? Ha?
1: May tuyo ko ni mo.
3: Ipari ko na ko ni mo. Nga naman?
1: Kuan, abi mo, Bagnoy. Mahal ko sa Maldita. Mahal ko ni Jenny, Bagnoy.
3: Usa? Baya, no?

0: Maunay na mo.
1: Olo! Sobra na yun sila, lo! Ikihanag yun na sila, lo, ha?
0: Oo, lihain ang mga apo na kuron.
1: To asiyang room, lo. Nag-rest. Diin man da'y ka, lo.
0: Ay, nagmandar ko sa mga tao nga nagubas karaang kural. Ay, dito na benefit sa loyong bahay sa among property. Layo na din his bahay.
1: Ay, maaday nga wak kakakitas na itabo, lo.
0: Ha?
1: Salbahis! Yun ang inyong kontras at bang, lo, ay.
0: Hindi kayo na ko ang samad sa akong apo kay wak man ninyo dadaa sa ospital.
1: Dako-dako bayag jutay, lo. Ha? Kaya ako bayag naglimpyo siyang samad. Pero, hindi magin siya magpadaa sa ospital, lo.
0: Ayaw na ko.
1: Ito, anaman si Buknay, lo. Yamang ipatawag.
0: Mauba, sige, ariyo na ko.

0: Pero yo tengo como tan. Mahal di ko sa babae nga gituyo ara kog uli din sa ato.
1: Unsa? Oy, nay nagnoking ay. Ah, oy.
2: Apo ko.
1: Ayan.
0: No.
2: Ikiha na sila ha.
1: Uy,
2: ikiha na lang apo ni Ipang.
3: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rin sa said panyawan capsule with garlic.
4: JC Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ika na itong diopirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung Sir Balandray, kaya maskin mahago ko, di mahago. Nadyo siya tayong daw yung mutukor. Tagaan ko, ano yung kaming isagapad nga panyawan. Okay ba yung akong dibakti? Pamayte mag-inom, day. Okay, lawas, ay, kiti ko, day. Ika itong nakainom ko. Pagka sa baro, bitaw, bigatulong kadlobay. Nang laban na bitaw, nagunong yung isa kabaskin ko ng bayo.
3: Dalit ka na to sa said marketing. Ako po ito ay hindi ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.

0: 0917-182-8597. Bisitahin usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals o ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
1: 98.1 BT Radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu. 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTH 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTH 500. Halos tanan akong silingan ga DTH 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTH 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.

0: pa na sa ila nga marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako jud kayong papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health surgery. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
0: Di makahimog bata.
1: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
1: Gusto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
1: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
1: O kana.
0: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
1: O ba?
0: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells sa JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500, ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mopali sa mga butika.
1: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
0: Correct.
1: Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa
0: anang
1: pag-inom, pag-alak,
0: pag-sigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
0: Oon niya, sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
1: No.
0: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
1: kadaghan.
0: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is a developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
1: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na sab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
1: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, waka kapsula matag-adlaw. Sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: 90s, 80s, and now
6: the home of real music.
5: 98.1
7: DT Radio.

0: tuod sa kaayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang tanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
0: Ala, niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to usab nga magpa-ISP, new license o

0: non-proof to proof. Ang Gatan Insurance Services, mahimong magkunta ang pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Huwag alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nauna-usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Gatan Insurance Services, huwag iusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Gatan Insurance Services, huwag ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500.

saya-saya time check. Alas 3, sabay di 3 na Singaporean. And you are now tuning in DYPSB to Radio 98.1 FM with our program BT Musikahan Musika Chikahan. Kauban si DJ Ranz. Ayan to alas 5 sa Singaporean. Ha, sa inyo mga messages, inyo mga pa-shoutouts di ha, inyo ang mga song request. Send it sa tong comment section naka live ta sa DYPSB to Radio 98.1 and also sa 14

Nga ganahan diha mo kuano mo hatag og sa ito gani kanang problema kanang sa ito gani oi topic di ay topic oo pasinaan mo yung topic diha PM City Trans Raniel Santiago at pagkasaw Anderson program karon MBT musikahan no naamday topic karon so ugma na lang po dato pagkasaw ay atong kuan rin sa ito ang program no atong topican and then tubag mo sa itong topic ha aron mas kuan aron ganahan po tadiri kay lain kay guway mo tubag ba ko ganahan na guway mo tubag wala ka mo diyan na nagpaminaw nagtanaw na tubag ganyan po lang nagshare sa itong live mga langga ha. Oh, then kung wala pa naka-follow, pa rin nag-follow niya kay Aron na updated mo sa program dire, okay? Yan sa may lima, lami, sima-simaon, karunting uwan, be.

Gawas lang ato ga nagtrabaho diha, nagsabin in town, no? Salamat ka ayon sa pagsabin. Oo, kanun na itong program ang BT Musikahan. Machika-chika at diring dapita ya, sa inyo ha ng mga song request. Ato lang i-play gapon, no? Kaya taas mo tag-oras, doon ang oras, sharon naman. Oo, ato na pagkasamuan rin niya. I-greet sa rin yung mga special someone di ha. Kasi na mo ikuan di ha, mga exes. By Sarah J. Oh, salamat, DJ Ranz. Okay. Singo nga ba siya sa puso ko? Ah, sabay. Kakawikanta si Rijra. Salamat kay Ma'am Marilo Liabor Qualfar. And sige na, asa man tong uban beh kay ato nang i-roll call. Asa ba? Aron magawas mo niya na moron. Emong kung luklok niya kay sabi kay ting uway na luklok saan mo ting pugas na. Sakto ba ko? Ting pugas ba ron? O sabay kwan, o sa'y tawagan na amihan o sabay. Sakto ba amihan or sa to? O sa tong osa ay. Bigko ano yung koreksyon eh. Ay, sa bukid banda. Pero oy, walang dalit para kayo tanayan online. Bayarin nga na. Good afternoon to all. This is DJ Ranz on 98.1 BT Radio, the home of real music.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Sir Richard Moreta, sir.
3: Address?
2: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, sir. Di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumal akong panghapla, sir. Tutin haya-haya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo nakinibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4 Tuburan Sibong og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos nausap sila sa Tabuelan Asturias og sa Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Lo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyam. Tatay Lo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyam. Og ang Tuburan Fitness Gym giparigya og ginawa ni Sir Julius V. Irilion.
6: Ang Tatay Lo is Lichon Manok, Lichon Belly o Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atake sa kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Pirmi ka pangihi.
9: Hanap ka paranaw.
8: Ug pagpamhilod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-Detex 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-Detex 500.
9: Karun na yun.
10: Babalik sa pinakabulong butike sa Yunga.
8: Detex 500.
9: Pirmi ka pangihi.
8: Hanap ka paranaw.
9: Ug pagpamhilod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-Detex 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-Detex 500.
8: Karun na yun.
10: Babalik sa pinakabulong butike sa Yunga.
8: Detex 500.

0: na imong gigamit, kuya.
1: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
0: Ha? Ito din naaanak, kuya.
1: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ko na nagamitin, kuya. Pwede ko, ana?
1: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, kanindot guna nagamiton, kuya. Tagay ko, be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
6: 98.1 DT Radio.

Alright, oras mga ka-BT, alas 3.36 na sa Gabon na shoutout ni Clant. Doll, request ko kanta I Give Everything My by Bread, no? I Give Everything, okay. Sa'yo, prito kuhaan ka rin lagi. Iba ko pangita. I Give Everything di ay. Oh, sige, stand by daw dulu ha. Shoutout ni Mada Doll. Agi ka ni Clant. Also, shoutout ni... Evangeline Kyo, parang lamang hapon ni siya, nagpamina ko ng permit dire sa Barangay Dos. Kusog kaya mong radio sa akong tindahan. Nga gamay, mawanong kahaponon. Salamat sa ubas sa reasons. Then also, shoutout ni Suplada ka. Suplada, gila rin niyo. Hello, good afternoon, reasons. Shoutout ko sa ako ang family ug sa always nga nagsunod sa imong program. Nirakos ko song, Bakit Ba Ikaw by Mark Harvey. Thank you, DJ. Okay. Shoutout ni Madam Suplada ka. Then, Pariente. Please, Raj, guwapo na kong song Ox na ko by Range. Unta, ma-play na good Nemo. Thank you, Pariente. Please, Raj, guwapo. Salamat, Imo de Boards, ha? Ako lang, it's Parilla. Ako ang Pariente nga guwapo. Sana all guwapo. Tani, Boards. And pahala ko tubag niya sa itong topic haroon na ito ang basahon dito ang program. Okay, hindi mo ni mahimo ito ang program kung walay kuan, walay chika. Kung wala tay topic, wala tay chika, di ba? Palihog tayo mga langga. Then, shoutout tayo ni kuan, ni Amelita Pautan Jimenez and also ni Ma'am Mercy Lou. Dili na ko mag-uan, basta dili mo comment dili. Comment mo dili sa ito live, ha? Magsige mong message dire ka, or kasabaan na mo ron ba? Kasabaan, be? Bitaw, joke na tumang. Pero siya natin yung tanan niya, ma'am, Amelita Pauta na Malas, and also ni Mercy Lou. Oh, guys, Mercy Lou, mo ana man eh. Hello, my friend! Sa'yo, guys, buntag. Hello, my friend! Biliban, my friend, ay. And also, shout out ni Ara Munares de Acaraz.

kan tubang on tabulan Cebu sa mga mino de Croen. And speaking of tabulan, shout out po ni Michelle Ortiga Rico, hello. And shout out ni Armin Mahusay. Armin Mahusay, yes. Shout out po lang sir, mayang hapon. O sa inyo hang BB boy. Kunin na ninyo ay kay gamay pa kayo. Ay, nagamay na kayo. Dako na kayo. Oh, pala to share diha mga langga ato ning sugdan ato mga song, binagay song ipangay ni Ma'am Marilu Liabor Qualvar. Good afternoon, ma'am. Here's your song, Sino Nga Ba Siya by Sarah Hieronimo. Good afternoon.

Yes, that was Sino Nga Ba Siya? Yes. Shout out to po niya sa Sir Clint, no? Standby si mo request, sir. Then also, shout out ni Antoinette. Diakaroon sa Kuen, Barangay 8 Punta. Shout out na niya sa mga Butoy family ni Rich Roland Butoy and Mama Aileen Gitgit. Kwa na ko no si Ay Kilay. Ay, Ay Kilay, uy. Sana all when I kill eh. Okay, ipadali daw yung sa ating yung kuanan niya o diran ipadeliver ko no dahil yun wala siya kill eh pasti na. Hey, shout out to mga Ronnie Naingi. Hello, hello, hello, hello, hello sa Nemo. Shout out also ni Kuan April Jane. Good afternoon, these runs.

0: Taday ko sa kong atye nga si Riza. O ga sa yambana nga si Miko. O sa kong ana ng Paul Mama. Dato na rin request kong song Crazier by Arthur Miguel. Thank you, DJ Rancy. Yes, ha. Crazier, karong tiod-tiod, ha? O, oh, duwata niyo mga request kay ato ng ganilon yun, yun. Yeah, DJ Rancy, guwapo request kong song Ox na kumana ni. Salamat kay pariente, DJ Rancy, guwapo chicharon. Og happy chicharia. Mo na si Masimoting Juan pariente. Oh, may tagnaa din eh. Ang mutubag mo ay muhatag, ha? Nagaay tanda din. Joke na, ay joke na pariente, ha? Masimu aray na po ka pariente. Yan ang social out diay ni Idol. Good PM na po niya, ma'am. Ethel, Pagaras Baklay. Hi, media. Karan sa Apalan, Tuburan, Cebu. Yes, also sa iyang mga kabanan diya sa mga konsehalas and sa inyong barangay kap. And sa inyo ha nga mga barangay tanod. Oo, siya ang tanan niya ha. Good PM Idol, ang laming si Masimaon karon kay ang akong pan na sirap. Dari kay pan na sirap, ma'am. Patilawa daw tabi. O, pagsulti lang kay aron mo ana ang pag-ana na ko ha. Naraman si Board sa kurang kapiton niya. Di ba na muuaw si Board sa kung ano. Mas kunyari sa rasyalat ko sa kawang nanay Cinda Gonzalez na namin sa Bito Radio o sa kawang mga friend Manalyn Itching Morning Bading Dos Ogni Pibens Milano. Salamat sa magbasa Rizrans Benz Bib siguro ni. Oh, si Ma'am Divine Madeni. Oh, I remember you. Para ko sa inyo, sigaw ng puso. Yan. O, karoon diyan diyan, ma'am, ha? Ubay-ubay na ba tayo nag-request? So, more nang paabot na yung taon mo sa inyo. Request, pwede na kayo mong magsabihin di, ha? While na mo yung trabaho, paminawa lang ko, ha? Aron makapabati mo sa inyo, ang request, diri. Okay? RH, apariente, di isaran ko, ha? Po, chicharon, nog happy chicharia. O, mo, lagi. Yan, problema, wala man taana, diri ron. Sa aman tani ron pariente. Yan ang tatoy sirap. Ipaanto ni Kwan Etel Pagaras Baklay Jaime. Ang ba ito? Ang matana patag presyo ani pila. 47 minutes past the hour of 3 o'clock. Ang ato sa niyong parang at ang tuwain ng mga sponsor ha sa DYPS Beta Radio. Stand by naman niya. Ay mong biya. Kayo mabalik pa ang BT Musikahan. Musika Chikan Kaubang City Israel.
1: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunikaw mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold Celebrity Artista ka.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na, Vitron. Subok na.
3: Yandong sa basak, sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
4: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
3: Oh, dili. Karon, kaon na.
4: Pila edad sa imong bata, sir?
3: 1 year.
4: O saka tuig?
3: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
5: Vitron! Subok na!
6: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes.
8: DTX 500
7: epektibo
8: sa pagpabubuo sa blood sugar.

0: Travel DTX 500 이보서 the sugar sugar cane extract anti-diabetic property 기간 선발해야 DTX 500 garantisado highly recommended 사망 experto
1: 맛발린 sa pinakadool ka butika sa yuga
2: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
3: Original Hagkuroy Capsule.
4: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension, nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
3: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik. 90s, 80s,
5: and now. The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

O, oh, diba? Bagay kayo sa panahon. Ay, nakawin daw. Ay, salamat kayo na marami, Sir Klein. Marami mo sa request niya sa katong...

Nag-request pa niya, alam, tuwa talang ha, kay Atura ng Tagabag Dagad. Also, shoutout niya ka rin sa Barangay Carmelo, Tuburan, Cebu. Shoutout na tanan niya nga nagpaminaw ni Uncle Naldo and the Manoy Irika. Shoutout also ni Manoy Nato. Oh, shoutout tanan niya ni Kuya Chisi and Ate Ching Ching. Shoutout also nilang Ate Maratel, Kuya Tony. At tanan niya ang napaminaw na lang. Salamat kayo na marami. Mayong hapon. Always you're turn in sa program, sa tanang program sa Vitor. Iligay ka sa buntag, no? Oo, oh, magpalanaw sa'yo kaayo. Oh, salamat at humalagpakain. And of course, atong oras guys, alas 3:55 na sa kapulon. At to sa nintag-apitagad, ato ang

0: si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mommy Pucci. Mayong adlaw, Mommy Pucci.
1: Mayong adlaw sad kanimo, Mr. Miguel.
0: So kumusta imong adlaw karon, Mommy Pucci?
1: Okay pa sa alright, Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy Capsule. How about you?
0: Always din naka-take ng original Hagunoy Capsule, Mommy Pucci. Kaya always healthy at active.
1: Mm-hmm.
0: O karon, Mommy Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
1: Mm-mm.
0: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita. Mm-hmm. Dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
1: Oo, yes. Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
0: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mommy Pucci?
1: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
0: So of course, mauna siyang reason, Mommy Pucci, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
1: Yes.
0: O karon, Mommy Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
1: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na, Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pinga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
0: So di ba, Mommy Pucci, pag ang tawo na ay diabetes,
1: mm-mm,
0: manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
1: Yes.
0: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mommy Pucci?
1: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
0: So, Mommy Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
1: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good, Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So,

0: gina-advise bro nga kung na kay diabetes mo take jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example Mr. Miguel, dili na siya tambal pero maintenance lang na siya. Meaning kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo pero ang imuha nga simptomas, imong ginabatsyag, mauray maayo pero ang sakit dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pochi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance no nga ginatawag na tog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala na mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And naghinaot pud ko nga daghang nahibawaan nato ang mga listeners karon ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: Og kini na sab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now.
6: The home of real music.
7: 98.1 DT Radio.
8: Alright, ang saya-saya atong oras, alas 4 size na. Shoutout niya ni Diana Bastatas Bato. Request ko rin siya is Sometimes by Britney Spears. Parin din yung Israel, guwapo ayo, kalinti request song na ko. Yes, of course. Pero welcome na sa karong oras, no? Last and final also ng program karon ang BT Musikahan, Musika at Chikahan. And kauban gapon ninyo si Israel, alam sa katong bago pa din nakakita, no? Oo niya, ay mo gabiya sa katong mga nag-request aroy na makabati mo sa ato ang mga song din nga i-play, no? Oo, kaya ato ang gani ron. Uy, ubay na biya da? Murag na ako'y nalaktawan din. Ay, grabe sa malaktawan. Uy, bila pasensya. Okay, kano nalaktawan ni ako nang gipangita ang paagi. Wala pa na nakuhaan din na sulod. Wala na sa lodes itong mahiwagang kaban, di ba? Morning, atuan na ng kuano, no? Ng laktawan. Bila also shoutout niya karoon ni Sir Beb Ablan niya rekalo sa Daanglong sa Duburan. And Sir Glenn Pahes, hello! Shoutout also ni Ma'am Jeannie Pahes, hello! Shoutout na rin niya, ma'am. Then si Ma'am Kuan dia no si Ma'am Chodora Montibol shout out mo da ma'am. Sige ay para sa to ang mga song request. Shout out nga do ni Bakit ba ikaw requested by isang pati na nga yung ani. Ay shout out mo da suplada ka. Grabe ka suplada yun. Kulbaan ta ani. Kublaan ta. Ay nako. Suplada kayo. Bakit ba ikaw? Bye.
9: Saya-saya. Clap your hands. Ang saya.
8: Siya nagkanta ni.
9: Clap your hands.
8: Wala, wala. Ah, okay. Ato iparayo sa lain na chord. Bakit ba ikaw naiisip ko at di na mawala, wala pa. Oh, mahati na kanta. Pero here's your song, ma'am. Supply na ka. Good afternoon to you.

Yes, that was Bakit Ba Ikaw by Michael Pangilinan. Shout out sa nag-request, Suplada Ka. Yes, also shout out ni Michelle Ortega Rico. Yes, galing na ako nanawagan na ning madam niya. Siguro gikan pa rin nag-content. May hapon ni siya kusog pa man ang uwan sa imong tingog. Hoy! Ala, oy, grabe, ginimang hagit sa ikuan, oy. Sa mga Michelle, oy. Huwag hapon, gipagaw na lang ko kuan. Sinagit, huwag ginig hapon. Oh, pati hugon na niya ka ng buba siguro ng radyo. At tunggo po niya mong radyo. Pag-uba sa kontingog. Grabe. Sa tanong mo ni siya, ano dapat kainin pagtag ulan? Ang masarap na kainin ay mainit na sabaw like lugaw, sampurado at tinulang manok. O sige, akong tawagan ako, Mrs. Karon nga to. Karon nga, paluto ko anin. Ay, nomdom po ni siya ko ano yung sabaw nga. Sabaw like lugaw. Ito bitaw na yun. Ya sampurado sa pradya kanang kuan kanang samot na nito nulang manok. Uy, sigutom ko na makapangawat raw silingan anila. Salamat kay din sa lahat sa pagplay. You're always welcome. So plada ka, hello naman diha. And also shout out ni Cheyenne Ali ha, asa ni Cheyenne Alindao. Shout out daw sa akong tatay nga naghamis ang nahamis og ulo si Porning Sortonas. Grabe sa kombinahan yung tatay na Orbida Zian. Shalat mo niya. Birahan ka sir, oh. Porning Sortonas. Shalat mo niya. Birahan niya kasi mga apo.

0: si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
1: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sayang tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktable dyan ang sayang tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, City.
0: Basta bukol-bukol, isayang tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Sayang Marketing Incorporated.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
0: Vitron, subok na.
4: Jose, Marcy, Willard, Tagay, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon, sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron therapy. Dayon, karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog ug maayo na sad mukaon.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
5: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uha.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagkapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
10: serpentina tabang para sa high blood pressure,
9: malunggay, paligun sa imong immune system,
10: tubo, natural energy booster,
9: ginger, panguntra sa inflammation,
10: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
10: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
9: This for life.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
12: The home of real music.
13: 98.1
14: BT Radio.

mo sa Jimmy Libungkugon nga partner ni Janet Libungkugon ya. Ang color sa pitaka ya pang isan no. Na atoy solid nga ID and brown ang color sa pitaka no. Then asaman ma'am na atoy solid kwarta ug naminaw na siya karon. Panulat na complete in town o magpadala mo ha o kanangkuan public service announcement diin tapita na tagak unsang adlaw na tagak no aron ato ang dali na po sa pag-identify sa kuan sa nakakita sa maong pitaka or nakapunit no mamalihog ta sa pitaka ni Sir Jimmy Libungkugon in town. Importante ka ayaw mga IDs ato dili lalim magkuhag mga IDs no. Okay, uban mangibaw patag labi na gyud ning kuan. Driver's license kung naa man gani, no? Samot na kakuti, grabe kuti ha gyud aning mag linya-linya pata. Ya gani uban nga IDs like aning national ID sa kapuyag linya. Ya usahay ingno pa kuan pa kanay nga burot nang kuan. Ano gani? Basta daghan kaayo mga proseso. Kuha tag ID mo nang palihog ta ha. Ang color sa pitaka is brown. Ya og yung mga punitan palihog na putan o sa sulod no. Kay na ID ato. Ya basahan og kang kinsa ng ID kung kang Sir Jimmy gani Libungkugon. Palihog lang ko na tag turn over dili sa tong station na sa 98.1 Beat Radio located at Barangay Ituburan, Cebu. Pwede sa inyo i-bilin diha sa guard, no? O dili mo gusto mo solo dili. Diha sa guard sa sitio kasi raray mahatod dili. And kung mas dool man diha sa kuan, o asa man ka dool sa Ituburan Police Station, pwede sa inyong i-bilin nga to, okay? Sige. Arita sunod ni Arlinda Lorigas. Good afternoon, siya. Shout ko sa Isuan Lia, Jorito Marcy. Diha sa Quezon Province. Oga. Sa tanan na lang naminaw sa Beto Radio niya sa request kong song You Make Me Stronger by Regen. Oh, manalini. Salamat kayo na marami Arlinda Lurigas. Sige, ito na ipalayan ito mga song request. Shoutout ni Boards Parilla, Guapo, Pariente. Shoutout ni Pariente. Here's the song Ox Nako by Range. Good afternoon.

Alright, that was Ox Neko. Shout out to the boards. Guapo Parilla. Shout out also ni Lubuta. Sos Mario Sep. Ikaw. Usa mong buko yung nga eh. Nawa mo buko sa kuay nyo. Dalawas nyo. Tarong nga yung pangandol. Butay Nelo. Shout out to you dia. Butay Nelo. Hello. Shout out to you dia. And also ni shout out to Israels from Mati, Davao. Og shout out day ko ni Gina. Yes, shout out to you tanan dia. Butay Lino. And also Ana Brol. Maing hapon Israels. Guapo. Ayaw na shoot iyang pagaw. Ay, yes. Salamat guys sa inyo ang tambag. Oh, nakatabang-tabang siya niya. Thank you so please sa samang pariente ni Israelans Guapo. I love you pariente ni Israelans Guapo. I love you too pariente. Yeah, shoutout mo niya. And also shoutout gato ni Kuan no, ni Ara Monares. Thank you Israelans may hapon mo. Shoutout ko sa isang show na Monares o Bernabe Monares o request ko love heart. Salamat Israelans. Yes, salamat kina marami ma'am. Dayon si ako Osborne na kisa tayo nakakita o nakapunit sa pitaka nga brown na isunod ID and driver's license national ID nga o uban pa mga kuha niya wala tayo sunod kwarta karon lang adlaw na tagak no nga wasi kay bawag asa na pita so please lang turn over and down to sa kato nakakita diha ID na pita tuwa kay makuha anak na ay lag kung ano ka nang sulita lang ang time mga makatabanta sa raing tao aron nindot ang kung ano atong performance kato sa kaitasuan mawin na palihog tag turn over diri sa Beto Radio yes ato yung nakakita dahil sa pitakang brown yan ay sulod disini siya og national ID o uban pang mga ID sa ipanagiya ni Sir Jimmy Libongkogon. Again ha, ang pangalan sa mong ID is Jimmy Libongkogon. Color brown ang pitaka. Okay? Sige. Nga, parang tadiri. Shoutout ni Arlina Lorigas, Jayan, and Linya Horitamalsi, and also Michelle Ortiga Rico. Nakalang diha, nag-digamon ha. Ay, muna, tingkaon na lagi. Sige na naman na siya kuhaan. Kuha, isda, labi kayo. Sige, pasuya. Ay, si pasuya, mama. Ay, ayun na lang kung ipusunod ha. Kasi magbuot maka di siya. Okay, maglaway man taan eh. Bidaw eh. Sa katong mga nag-request, parahin na mo dihan sa pag-atang, no? Dera mo sa request, April Jane. Crazier by Arthur Miguel. Good afternoon.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Sir Richard Marita, sir.
3: Address?
2: Ipil, sa Mugang Sibuga, sir. Gusto lang ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumano ko panghapit.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye,
4: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Tatay Lois, lechon manok lechon baling oga liyampo. Lagi na baybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog lichon beli og yempo. Tatailo isa lichon manog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatailo is lichon manog lichon beli og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
7: Bugas-bugas ug katul-katul
8: i DTX 500 na.
7: DTX 500
8: aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: ug pag-ayo sa bugas-bugas
7: ug katul-katul.
8: DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
4: 98.1
6: BT Radio.

Alright, ang saya Time Shank. Ano mo na, sa alas 4.38 na hapit ng yun ta. Hapit ng yun ta. Da, hapit at amun yan. Pero siya natin mo na boards, wala pag inaabot din yung boards, no? Oo, bis na mo Michelle. Uwan pa kayo, idigamu mo mag cellphone ng usa kay kung gutom mo ang cellphone ka unun. Hoy! Pwede ba yun? Guya, gribe.

ihmisille. Toinen asia. Mutta ei lennon sharat, niin linni ol dama. Long live in day. Yes. Sharat. Niin linni ol dama. Long live daw oi. Oo. Oh, sa katong mga gugmaan niya, sa katong ibuwagan niya, long live ninyo. Sana all. Ano bito nag-uyab-uyab? Bidaw, happy-happy man sa ready sa mga nagmansiri karon. No, dosa. Pizza dosa. Two ara. And a shout-out also ni Ma'am Morshi bagyo na sa dekran sa Gaang Tuburan Cebu. Shout out na niya Ma'am Annie Sir Jimmy. Hello, shout out Sir Jimmy. Shout out na lang po ni Amelita Pautan Jimenez. Nga nung karun pa man ni attendance daw. Attendance sa diri o sa makuha ang snacks. Dala nga ikong snacks diri oy. Yeah, kailangan madi attendance no? Pagka ginibuhatan eh. Obitaw. Da, amo-amo ito. Hello, this runs by hapon. Karon, pa-joy ko na abo. Dili si Gikan sa Mia. Napalit ko ringkot. O, ringkot na sa kong anak. Kaya kaninang odo, nabasa taon Gikan sa Central. O, klamit sila anak ni DJ Roland. Classmate sila anak ni DJ Roland. Okay, sige. Okay na kayo, ma'am. At least nakapaminaw, di ba? Oo, din ara mo na res. Mushout out ko sa Ison Chora Morales. Chuna Monares, Bernabe Monares, og ma-request ko sa Love Heart. Mga nani, salamat kay ma'am. Si Palaita sa mga song request. Shout out yung ma, diha ka na ang kuwain. Ni Ethel, paghanas baklay. Hi, me, good afternoon to you, ma'am. Diha tayo mga song request. Sigaw ng puso. At nagabot-dagay ng mga song. Diha, ginigipin na yung kamutan. Napakapaminaw sa itong program karoon. Ang piti musikahan. Sigaw ng puso.

0: Nawan ang nabakaugan sa kama?
1: Masinug.
0: May diabetes ka?
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gikan sa palaya
1: ug desugared sugar cane,
0: mga organic compounds
1: nga effective
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500 sa mga
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
4: serpentina tabang para sa high blood pressure,
3: malunggay paligun sa imong immune system,
4: tubo natural energy booster,
3: ginger panguntra sa inflammation,
4: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
4: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Bliss for life.
5: Gusto ka ba o Glitzon Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan ug Ma'am Jesusa Capuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
6: Vitron! Subok na!
7: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan sa Rangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drops sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drops, palihog kamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
6: Vitron! Subok na!
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: Centre, the home of real music.
1: 98.1 ET Radio.
2: Alright, Philippines Standard Time, 49 minutes past the hour, 4 o'clock. Siya po, Chris D. Jarans, niya, wala tayo kong oras. O sa mga nag-request, mga upat ka song, ikalima dala sa kang kuan, no? Diri sa tuang messenger. Pasensya ka ayaw sa mga request nga di gil madag play. Kaya tungod limited na itong oras niya. Ubo na makaayo din duha. Morning, ako na lang ang utangon ha, uwa po na lang. Oh, gawas lang ka Diana, kay Diana Bastatas ba to, kay Kuan man. Ato na ilang song karon. Yeah, sa katong nasa ubos nga ko, nag-request diri si Kuan. Si, kisa ko yung nag-request diri. Arlinda Lorigas, pasensya kay ma'am, no? And also, sa may na-adri si Ara Monares, Amelita po ta naman na shout out. Pasensya kay sa mga song request na nga delikin ma-play. Uman na lang, ito na utangon. Ay kabala ka kay utang is utang. Diba? Dayon, grabe na ni mo kapag audition, ay muraman ka bag-on ulitaw. Hehehe, joke na. Uy, di ba, gahapon ba yan, di ko katawag ilan. Hehehe. Pero makatawag. Wala tayong oras, salamat kayo sa kaso station manager, Engineer Fernando Mangubad Jr. O set ang program director, mga upad ito ang radio station, assistant manager, shout out to engineer, Nomes in Yanti Bahaw. O sa ito, kawalan din sa kanon sa MS office, shout out na na. Naalaman sila sa social hall, di ay no. O dito kugikan, o nangubit kong snacks. Oh, na nga ito, lista nga ito. Lista yung mga nasa kamakuha. Ito ay atenta sa kuan nga ito na ating kalihukan gamay. So, salamat. Hanto na mapuhon na po. Same time, syempre. Same channel, DYPS Beta Radio 98.1 FM. This is DJ Ranz. And I'll be leaving you the song. Coming from Britney Spears. Song title, Sometimes. Shout out diha ni mo yung kuan. Diana Bastardas Bator. This song is for you. Bye bye.

0: 98.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, maoy pinaka-importante sa atong lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardiya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardiya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardiya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardiya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardiya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang atong immune system. Kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mao ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo si kag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigig kaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay mag-inom og mga soft drinks, kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to, nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to, nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit, magmasakit. Yung nga naman, once mubagsak ni sila, ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga pisti sa atuang lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, anak. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural, naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So, arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas, munang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon, so dili basko ang atong immune system, dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa atong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z, kumpleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kun mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon kun nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot, mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawag to sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagunoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon o prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna, kung naakay sakit, inom jud ka og original Hagunoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang yun. Kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas, kung gaantos mo, dugay namong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagunoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-750. Again, 0906-6070-750. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned.

0: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
1: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
0: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
1: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
0: Ha? Unsa din na aana kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
1: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, ganito't guna na gamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
0: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
2: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
3: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga tao nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and time humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.

0: 5:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay mag-

0: Swala, psikolohikala o ekonomikanhong kinaot nagipahamtang sa usa ka individual tungod sa ilang gender o pagkatao. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babae o batang babae. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab nga mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyuon o human trafficking. Ang VAWSIN naglangkob sa musunod nga mga matang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaruol nga Barangay VAWSI Desk, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-VAWSI Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na tuangay ang tuson ang pag-abuso batok sa mga babae, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang ang matag usa adunay katungod sa kaluwasan ug dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Bahay kubo kahit munti.
3: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvela Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
4: Ang halaman doon ay sari-sari.
3: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
5: Back to
6: the music.

0: Pilipinas na susundan ng isang joint press conference. At yan muna ang latest mula dito sa Vancouver, Canada. Balik sa iyo, Ice.
1: Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Inaasahang malaking tulong ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada para madagdagan ang katuwang na bansa ng Pilipinas pagdating sa iba't ibang larangan. Yan ang ulat ni Steph Vicente ng Radyo Pilipinas.
2: Nagsimula na ang apat na araw na official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada sa kanyang pagdating sa Vancouver kaninang umaga oras dito sa Pilipinas. Ang pagbisita ng Pangulo ay tugon sa opisyal na imbitasyon mula kay Canadian Prime Minister Mark Carney na layong palakasin pa ang strategic ties sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Kaugnay nito ay binahagi ni Philippine Ambassador to Canada Jose Victor Chan Gonzaga sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service na kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Carney sa kanilang bilateral meeting ang mga usapin sa enerhiya at seguridad. Kabilang narito ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea.
3: On the security and defense cooperation side, I think alam natin na linagdaan natin yung visiting forces agreement with Canada. Napakalaki ng contingent ng Canada in the recent Balikatan exercises. So I think it will be, this visit will also be an opportunity to recommit ourselves to rules-based international order, particularly in ensuring there is freedom of navigation and there is stability in the Indo-Pacific and particularly in the South China Sea region.
2: Bukod sa enerhiya at seguridad, inaasahang mapagtutuunan din ng pansin ang mga industriya ng critical minerals, artificial intelligence o AI, at business process outsourcing o BPO. Ang mga paksang ito ay may malaking epekto at pakinabang hindi lamang para sa Pilipinas, kundi maging sa mga katuwang nitong bansa tulad ng Canada.
3: We can, you know, make the Philippines and Canada natural, reliable supply chain partners when it comes to critical minerals. Kasi parehas po tayong very rich in those mineral assets, and pwede tayong magtulungan para makapag-process and refine and to establish a supply chain that is safe and reliable for us and for our partners.
2: At ngayong nasa Canada na si Pangulong Marcos, asahan na na ibibida ng Pangulo ang patuloy na paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas upang makahikayat ng mga mamumuhunan. Para sa Integrated State Media, Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Nakatulong sa paggamit ng Pilipinas sa upper middle class income status ang ilang kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra katiwalian. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
4: Opisyal ng kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pasok sa upper middle income country category matapos i-anunsyo ng World Bank ang pag-angat ng bansa sa naturang kategorya. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, naabot ito matapos lumampas ang average income ng bansa kada Pilipino sa minimum na kinakailangan upang maiangat ang Pilipinas sa upper middle income status batay sa sukatan ng World Bank. Batay sa pinakahuling income assessment ng World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa noong 2025, na mas mataas sa itinakdang $4,636 na threshold para mapasama sa upper middle income category. Sinabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na patunay ito ng katatagan ng ekonomiya sa kabila ng iba't ibang hamon sa loob at labas ng bansa. Inaasahan ding magbibigay ang bagong status ng mas mataas na kumpiyansa mula sa mga local at foreign investors, mas magandang credit standing ng bansa, at mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Para kay RCBC Chief Economist Mike Ricafort, matagal nang inaasahan ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status, ngunit naantala ito dahil sa epekto ng pandemya. Sumabay pa dyan ng iba pang pandaigdigang hamon sa ekonomiya gaya ng pagpataw ng mataas na taripa ng Amerika at ang giyera sa Middle East na nagdulot ng pagsipa ng presyo ng langis. Dito sa Pilipinas, nakaapekto rin ang umano'y underspending ng gobyerno noong 2025 dahil sa mga nadiskubring anomalya sa mga flood control projects. Dagdag pa ni Ricafort, nakatulong ang mga hakbang kontra-korupsyon ng pamahalaan para maitaas ang kumpiyansa ng mga investors na mamuhunan sa bansa.
5: Yung mga reforma ngayon, going forward, tinitingnan din yan. No? Yung mga anti-corruption, yung mga reforma, that especially that would require legislation. Lahat kasi yun para i-improve yung governance standards, anti-corruption measures, at pag na-level up yung governance standards, that would further improve the sentiment and the confidence of investors to put money here in the country, both local and foreign.
4: Gayunman, sinabi rin ni Rica Fort na hindi agad mararamdaman ng lahat ng Pilipino ang benepisyo ng bagong status dahil nananatili pa rin ang mga hamon gaya ng inflation, mataas na importation costs, paglakas ng dolyar at epekto ng El Nino sa produksyon ng pagkain. Malaking bagay naman anya sa pagtaas ng kita ng bansa ang wage hike sa Metro Manila at ang patuloy na pagpasok ng remittances mula sa mga OFW.
5: Maraming nakatulong din yun na yung per capita income ng bansa natin, medyo umangat at yung OFW remittances natin, more than $40 billion per year yan. We're the fourth biggest in the world. Kahit tumaas yung dolyar, may mga dollar earners naman tayong nakikinapang, no? Well, it's not all bad news.
4: Sa kabila ng pagkilala ng World Bank sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa, tiniyak naman ng pamahalaan na hindi rito nagtatapos ang trabaho. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakatuon pa rin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapababa ng inflation, paglikha ng mas maraming trabaho, paghikayat ng mas maraming mamumuhunan at pagpapatupad ng mga programang magpapagaan sa buhay ng bawat Pilipino. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
1: Ikinagalak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtaas ng status ng Pilipinas bilang upper middle income country. Tiniyak din ng punong ehekutibo ang mas pinigting na serbisyo ng pamahalaan para maramdaman ito ng mga Pilipino. May ulat si Kenneth Pashen.
6: Matapos ang halos apat na dekada, graduate na ang Pilipinas sa pagiging lower middle income na bansa, bagay na ikinalugod mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, bunga ito ng pagpapaigting ng economic policy ng Pilipinas, dagdag pa ang patuloy na pagyabong ng ekonomiya ng bansa.
7: This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people.
6: Ang pagiging upper middle income country ay nangangahulugang kinikilala na ang Pilipinas na isa sa mga bansang mas malaki ang kita kumpara noon. Batay yan sa gross national income o GNI per capita o ang tansya ng kabuuang kita ng mga mamamayan at negosyo sa isang bansa. Pero sabi ng presidente, hindi lang ito pag-angat ng estado ng kita ng mga Pilipino at ng bansa. Sa halip, nangangahulugan din ito ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan.
7: Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life.
8: Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi dahilan ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status para magpakampante. Sa halip, dahilan niya ito ng iba yung pagtatrabaho para maramdaman ng bawat Pilipino ang pagtulad ng bansa. Mula rito sa Vancouver, Canada, Kenneth Washington, para sa Bayan.
1: Bago lumipad patungong Canada, mariin pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga payag na mayroon umanong selective justice ang kanyang administrasyon. Panawagan naman ng palasyo, hayaang gumulong ang proseso kaugnay sa posibleng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
9: Tinabla ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paratang na may selective justice umano sa kanyang administrasyon.
10: I have their opinion. I believe they're wrong.
9: Sinabi yan ng Pangulo bago lumipad patungong Canada para sa kanyang apat na araw na opisyal na pagbisita na nataon sa harap ng patuloy na protesta ng Iglesia ni Cristo. Ikatlong araw nang nagsasagawa ng pagkilos ang INC pero naniniwala naman ang Pangulo na magiging mapayapa ito.
11: Malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang Iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo.
9: Sa kabila niyan, mahigpit na binabantayan ng pambansang pulisya ang mga pagtitipon.
11: That for me was the main concern.
12: Radio.

0: So let's just keep everything stable and peaceful, and so far it has been.
1: Maximum tolerance ang ipatutupad sa protesta ng INC, pero apela ng Malacañang.
2: Huwag po sana nila ring i-provoke ang ating mga miyembro ng kapulisan. Huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
1: Kung transparency at accountability ang panawagan sa rally, nanindigan ang Malacañang. Pareho ito sa isinusulong ni Pangulong Marcos.
3: Pero kung tungkol ito sa pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta na posibleng maharap sa kasong pandarambong dahil sa hindi niya umano pagdideklara sa 75 million pesos na campaign donations na karaang taon, panawagan ng Malacañang.
2: Dapat lamang po natin hayaan ang proseso na umandar at hayaan po natin ang ebidensya ang magsabi kung dapat makasuhan o hindi.
1: Kulazal Pardilia, para sa bayan.
4: Matapos i-anunsyo na maghahain ng kaso ngayong Linggo ang Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, on track ang paghahain ng kasong plunder sa senador. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
5: Well, seems to be on track.
6: Ito ang sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano pagdating sa paghahain ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ito'y kasunod na rin ng una ng inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya noong Lunes na ngayong Linggo ay maghahain ng kaso ang Office of the Ombudsman. Pagdating sa punan na sobra ang ihahaing kasong plunder na walang piyansa, paliwanag ni Clavano.
5: When we look at the case, though, they will comprise of indirect bribery on each count. Now, in law school, you will always, the theory is, when there's direct or indirect bribery, when there's a series or combination of transactions like that, it will really comprise of the crime of plunder.
6: Dagdag ni Clavano, pagdating sa ill-gotten wealth, hindi kinakailangan na ito ay public funds. Maaari anya namang galing ito sa private fund na ibinigay dahil sa posisyong hinahawakan ng isang individual. Ayon kay Clavano, hindi pa idineklara ang naturang pondo.
5: If you look at the statement of assets and liabilities of the senator, it will double kung isama mo yung 75 million. No? So to accept an amount that will double your net worth is significant enough for you to declare either in your SOSE or your SALEN.
6: Samantala, kasalukuyang nasa preliminary investigation ng investigasyon ng Office of the Ombudsman kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Ayon kay Clavano, may conflict of interest ang dalawa na paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
5: Hindi mo kailangan i-prove na nakinabang ang tao sa isang kontrata. Ang kailangan mo lang i-prove yung ownership ng congressman dun sa construction firm. At yun na yung conflict of interest na tinatawag.
6: Paliwanag ni Clavano, bawal magkaroon ng construction firm ang isang mambabatas, lalo't may impluensya ito sa budget. Kaugnay nito bilang bahagi ng due process, pasasagutin na ang dalawang mambabatas. Anya, masusundan pa ang mga aakyat sa preliminary investigation mula sa kanilang fact-finding. Habang pagdating naman sa affidavit ng walong dating bagmen at bodyguard ni dating ako Bicol Representative Saldico na humarap sa Office of the Ombudsman, ayon kay Clavano, sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng pagkaantala dahil hindi pa ito napipirmahan. Anya, naiintindihan nila na kinakailangan pa ito ma-review ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligud na hindi kasama ng mga ex-bagmen kapag pupunta sa Office of the Ombudsman dahil na rin sa iba pa nitong mga engagement.
5: Since June 20, nung binigay na namin yung affidavits or yung draft affidavits kay Attorney Levy Baligud, he seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And

0: that's one of the things that is delaying the case also as against former speaker. The investigators seem to find those narration of facts as it relates to the money being delivered to the former speaker and to Zaldi categorical and consistent as to those facts.
1: Anya, dalawang beses nang nagkaroon ng extension kung saan ang panibagong extension ay hanggang sa susunod na linggo. Ayon kay Clavano, may kukunin sila sa mga ito pagdating sa kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Acobico Representative Saldico. Rod Lagusad, para sa Bayan.
2: Muling iginiit ni Senador Dante Marcoleta na handa siyang makulong kung kakailanganin sakaling arestuhin siya kaugnay ng posibleng pagsasampa ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Marcoleta, kumpiyansa siyang mababasura rin sa korte ang anumang kasong ihahain laban sa kanya. Sinabi rin niyang tila gawa-gawa lang ang naturang kaso. Dagdag pa niya, ang mga alegasyon laban sa kanya ay hindi pasok sa definisyon at mga elemento ng kasong plunder.
3: Iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na wala silang sasantuhin sa pagpapatupad ng arrest warrant. Kugnayan ng napipintong paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senador Dante Marcoleta. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
4: Sa Criminal Investigation and Detection Group sa pagpapatupad ng warrant of arrest, may ordinaryong mamamayan o high-ranking official. Tugon nito ng PCIDG matapos na pipintong pag ng warrant of arrest ante Marcoleta. DG ang ilalabas na warrant, ipapatupad nila ito dahil bahagi ito ng kanilang mandato.
5: Wala ka pa kaming naasok na wala naman na natatanggap na warrant of arrest for any high-ranking official right now. Ano? But again, mandate ito ng CIDG kung sakali man na meron po, just like the previous cases, ready po ang CIDG.
4: Aminado si Giyagi na sa oras na maisampa na ang kasong plunder laban kay Marcoleta at maglabas na ang korte ng warrant of arrest ay kakailanganin nila ng paghahanda.
5: It takes a lot of preparation, of course. It takes a lot of preparation. Not only the CIDG, and the whole PNP as a whole.
4: Kasabay nito ay nilinaw ng opisyal na wala pa silang natatanggap na bagong warrant of arrest para sa sinumang high-ranking individual na may kaso. Nitong nakarang linggo, inanunsyo ng ombudsman na sasampahan ng kasong plunder sina dating Congressman Mike Defensor, Senator Marcoleta at dalawang iba pa. Ito ay may kaugnayan sa undeclared campaign contributions ni Marcoleta na umabot sa 75 million pesos. Nag-ugat ang kaso sa ginawang pag-amin ni Marcoleta sa isang television interview na hindi niya na-disclose ang campaign contributions mula sa kanyang mga kaibigan noong 2025 midterm elections dahil nais ng mga itong panatilihing anonymous ang pinagmula ng pondo. Ito rin ang pinagugatan ng ikinasang biglaang kilos protesta ng isang religious group noong isang araw sa EDSA People Power Monument. Isinagawa nila ito kahit wala silang permit na nagdulot ng pagkabuhol-buhol ng daloy ng trapiko. Kahapon, ipinagpatuloy nila ito matapos makakuha ng permit mula sa QCLGU. Nirevoke naman ito ng QCLGU ngayong araw dahilan para tumakbo ang mga ito sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Samantala, nagbabana ng alerto ang Philippine National Police o PNP sa ibang rehiyon sa bansa. Mula full alert status, ibinabana ito sa heightened alert status maliban sa NCRPO na nananatili sa pinakamataas na alerto. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigues, para sa Bayan.
2: Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayon sa Maynila matapos ilipat sa Liwasang Bonifacio ang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nagpatupad din ng ilang hakbang ang lokal na pamahalaan ng Maynila para iwas abala sa mga motorista. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
6: Mula sa EDSA People Power Monument kagabi, lumipat ang religious group sa lungsod ng Maynila para ipagpatuloy ang kanilang kilos protesta ngayong araw. Maaga pa lamang kanina ay nakabantay na ang mga otoridad para tiyakin ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan at ang kaayusan sa isasagawang rally sa lungsod ng Maynila. Kahapon ay nabigyan ng permit ang kanilang protesta sa may EDSA White Plains, pero ayon sa Quezon City LGU, isang araw lang ang ibinigay na pagkakataon sa mga rallyista kahapon. Kaya agad na inanunsyo ni Mayor Escobar Moreno ang suspensyon ng klase sa lungsod ng Maynila. Nagpaalala rin ng punong lungsod tungkol sa mga kalsadang isinara bilang bahagi ng paghahanda sa maaaring epekto ng gawain sa trapiko. Nananatiling sarado ang Ayala Bridge simula pa noong Martes, habang ang ilang kalsada sa Maynila, kabilang ang CRB Menjola, ay sarado na rin. Nilinaw naman ni Mayor Isko Moreno na hindi kakailanganin ng permit ang isinasagawang rally sa liwanag.

0: Liliwanagin po natin maigi para po walang kalituan sa lahat. Ito po ay isang Freedom Park.
1: Naka-red alert status naman ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department para agarang matugunan ang anumang posibleng insidente o emergency sa gitna ng kilos protesta.
2: Mas organized ngayon kasi bago sila dumating dito, nakausap na nila ang local government units. Nag-usap-usap na rin kami ng mga organizers at may bilin na rin sa amin ang national at saka regional headquarters.
1: Sapat ang mga otoridad na nakabantay sa Liwasang Bonifacio para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng kilos protesta. 10,000 hanggang 15,000 individwa lamang ang capacity ng Liwasang Bonifacio. Kaya nakaantabay ang mga otoridad sa oras na lumagpas ang kanilang bilang sa maximum capacity nito.
2: May mga pa namang 3 freedom parks available kung sakali. Pwede namin i-suggest yun sa mga organizers. Yung Plaza Dilaw, Plaza Moriones, Atondo at saka yung Plaza Miran.
1: Pinapayuhan naman ang Manila City LGU na planuhin ng mga motorista ang mga rutang kanilang dadaanan para hindi maipit sa traffic. JM Thompson para sa Bayan.
3: Naka-alerto ngayon ang search and rescue teams ng Davao City Police Office para agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente bunsod ng pagbahadulot ng habagat at bagyong Henry. Kinaulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
4: Dahil sa malakas na pag-ulan noong June 30, nadulot ng habagat at pagpasok ng Tropical Depression Henry. Nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Davao City. Partikular ang Carmelite area sa Bahada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pinasok din ng baha ang St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa mga larawan na inilabas ng parokya. Makikita na pumasok ang baha sa loob ng simbahan at naapektuhan ang ilang mga gamit. Naapektuhan din ang mga komunidad sa New San Isidro, Old San Isidro at bahagi ng St. Jude sa Barangay Buhangin proper. Umabot hanggang Baywang ang lalim ng baha. Sa kabila nito, wala namang naitalang nasugatan o nasawi dahil sa pagbaha. Patuloy naman na minomonitor ng mga otoridad ang mga naapektuhang lugar. Dahil sa banta ng pagbaha, nananatiling naka-full alert ang Davao City Police Office at ang kanilang search and rescue teams upang agad na makatugon sa anumang emergency sa lungsod sa panahon ng mga tag-ulan alinsunod sa emergency protocols ng Davao City. Patuloy din ang koordinasyon at pagtutulungan ng mga tauhan ng DCPO, mga emergency responders at ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office upang matiyak ang mabilis na pagresponde.
5: Standby lahat yung search and rescue personnel natin, no, ready for deployment in case kung adunay mga kalamidad, no, nga may tabo diri sa atong siyudad.
4: Inaalalahanan din ng DCPO ang mga residente na nakatira sa mga bahaing lugar na unahin ang kanilang kaligtasan, manatiling alerto at sumunod sa preemptive evacuations kapag ito ay ipatupad ng lokal na pamahalaan.
5: Itong mga residente nga naadapit sa prone to flooding, mga sa flooding areas, mga prone siya sa flooding nga mo-cooperate sa in case of adunay mga instruction nga mo ng preemptive evacuation, no.
4: Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
3: Mas pinalakas pa ng Office of Civil Defense Cordillera ang mga programang may kaugnayan sa paghanda ng publiko sa iba't ibang sakuna. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV

0: Cordillera.
1: Ginugunita sa buong bansa tuwing buwan ng Hulyo ang National Disaster Resilience Month upang higit pang mapalakas ang kahandaan at kaligtasan ng komunidad laban sa iba't ibang panganib at kalamidad. Isa ang Cordillera sa mga rehiyong madalas na naaapektuhan sa tuwing may malalakas na bagyo, karaniwan itong nakakaranas ng pagguho ng lupa at pagbaha. Samantala, kapag nagkakaroon ng lindol, maaari rin itong magdulot ng landslide, pagbitak ng lupa at iba pang panganib na nagbabanta sa buhay at kabuhayan ng mga residente. Upang matiyak na laging handa ang publiko sa anumang sakuna, patuloy na pinapalakas at binibigyang prioridad ng Office of the Civil Defense Cordillera ang mga programa sa disaster risk reduction and management.
2: Ito po yung pinakang importante na sa tingin ko dapat nating pagtuunan ng pansin, no? For so long a time, the Office of Civil Defense is concentrating its effort on strengthening the disaster risk reduction and management.
1: Ayon sa OCDCAR, mahalaga ang disaster risk reduction and management hindi lamang upang makaiwas sa mga panganib, kundi higit sa lahat ay maprotektahan ang buhay.
2: Masasabi ko na isa sa mga gains natin lives. We reduce the casualties, we improve our systems and procedures, and makikita naman natin yan, even yung ating mga responses are now very calibrated na lahat eh. I mean, nakaplano na lahat, no?
1: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month sa Cordillera, may iba't ibang aktibidad para sa publiko, gaya ng Resilience Run, Cordillera Regional DRRM Summit and Expo, webinar at iba pang kaugnay na programa. Inaanyayahan naman ang lahat na makiisa sa opening and Thanksgiving ceremonies sa Hulyo 6 bilang hudyat ng pagsisimula ng naturang pagdiriwang. Christine Bornolia Sabaway, para sa Bayan.
3: Magdadala ng maulan at maulap na panahon ang habagat kasabay din ng pag-iral ng hanging silangan. Nagpapaulan ang dalawang weather system na yan sa katimugang bahagi ng Luzon, dito rin sa Visayas at sa Mindanao. Pero ayon sa PAGASA, asahan ang mas maaliwalas at maaraw na panahon simula bukas at sa buong weekend. Ang mga pag-ulan at kaulap pa naman dito sa Metro Manila ay dulot po ng localized thunderstorms at kadalasan ay sa hapon o gabi lamang. Bukas, mas tuyo at maaliwalas sa panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon, pero may chance pa rin ng thunderstorm sa hapon o gabi. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang iiral sa malaking bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro dulot ng habagat. At bahagyang maulap naman at konti pag-ulan sa Quezon at sa Bicol Region, dala naman ang hanging silangan o yung easterly winds. Sa Visayas, magpapaulan ang habagat sa Antique, habang makararanas ng maalinsangang hangin at bahagyang maulap na panahon na may paminsang pag-ulan, dala ng hanging silangan sa kanlurang Visayas. At ang Caraga Region din sa Mindanao. Samantala, ang habagat ay maghahatak ng partly cloudy weather at isolated thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, Basilan at sa Tawi-Tawi. Maging alerta po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at huwag kalimutang magdala ng panangga sa ulan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Ito naman ang ating weekend weather forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niya.
4: At susunod, Energy Department is sinusulong sa Senado na gawing regional oil storage hub ang Pilipinas.
3: At F4 member na si Vanessa Wu, isinapubliko na ang kanyang love life. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: engineering governance ba? O epekto ng climate change? Let the debate begin!
1: Climate change ba ang nag-skip ng maintenance schedule? Climate change din ba ang nag-approve ng defective projects? Di ba hindi naman?
2: Hindi kakulangan sa technical expertise at fund ang problema sa Pilipinas. It's the embedded corruption.
3: Engineering governance, yan, maaaring maging takop lang yan ng specific agency. But climate change, lahat tayo dito kabilang, lahat tayo dito na more problema, at lahat tayo dito apektado kung wala tayong gagawin.
0: Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.

0: for our next food crawl.
1: Wait lang hangi kay Momo. Kasi nga favorite ng hangi.
0: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: Alam mo legit pag kami pangalan yung ulam.
0: Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
1: Ano gusto ko na yung wito? Tsaka yung kaldero.
0: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Isinusulong ng Energy Department ang mga hakbang para mapalakas ang energy security sa bansa sa gitna ng mga hamon sa supply at presyo ng langis. Kabilang sa mga tinatalakay ang pagposisyon sa Pilipinas bilang regional oil storage hub at pagrepaso sa umiiral na mga bata sa sektor ng enerhiya. Inangulat ni Bernard Ferrer.
1: Gawing regional oil storage hub ang Pilipinas para mapalakas ang energy security ng bansa at makahikayat ng mas maraming foreign investors. Ito ang isinusulong ng Department of Energy sa pagdinig ng Senate Committee on Energy. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ilang foreign government at mga kumpanya ang nagpahayag na ng interes sa magtayo ng mga oil storage facilities sa Pilipinas. Ayon kay Garin, nakipagpulong na rin kamakailan ang delegasyon mula sa Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry Umeti para talakayin ang pagbuo ng isang regional oil reserve sa Asia. Maliban sa Japan, may mga kumpanya mula sa Middle East at Russia na lumalapit na sa Philippine National Oil Company o PNOC para sa posibleng pag-iimbak ng langis sa bansa.
2: They're so willing to help us set up a regional reserve. Ibig sabihin, pang Asia na siya. And we're actually doing, we have a TWG with them already. At the same time, they brought in the Middle Eastern countries. But it's not just, different Middle Eastern countries have approached PNOC, even Russian companies also, Mr. Chair. Marami yan, all over the world eh.
1: Paliwanag di ka rin, malaking bentahang strategic location ng Pilipinas dahil maaaring maging ligtas ang imbakan ng krudo sa labas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng mga oil tanker. Dagdag pa niya, maaaring magbayad ng upa ang foreign companies para sa mga storage facility at posible rin magtayo ng mga bagong refinery sa Pilipinas. Binigyan din naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pangailangang mabawasan ng dependency ng Pilipinas sa inaangkat na langis dahil halos lahat ng supply ng langis sa bansa ay import at 70% nito ay nagmumula sa Middle East.
3: Pwedeng mangyari na maputulan tayo ng supply ng langis. At dahil limited inventory levels, dapat pag-aralan natin kung paano papalakihin ang inventory levels natin domestically. Tingnan natin kung paano nating makipag-engage sa private sector para palakihin ang inventory levels natin.
1: Samantala, nanawagan sa Senator Erwin Tulfo na maripaso ang oil deregulation law, iginiit na dapat magkaroon ng mas malaking kapangyarihan ng pamahalaan laban sa mataas sa presyo ng langis.
4: Current issues such as recurring fuel price volatility, geopolitical tensions, and global supply disruptions warrant a careful reassessment of whether our existing legal framework remains responsive to current realities and continues to strike the proper balance between consumer protection, market competition, and investment.
1: Nanawagan din si Tulfo sa ERC na suriin ang umiiral singil sa kuryente na sa patuloy na pagtaas ang electricity rates. Giniit din niya ang pagrebisa sa EPIRA law na sa mataas sa singil sa kuryente sa kabila ng madalas sa brownout. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Sa harap ng pagbubukas ng bagong solar power facility sa Pangasinan, inaasahan tataas ang kapasidad ng renewable energy ng

0: bansa. Good news din ito dahil kaya nitong makapagbigay ng kuryente sa mahigit 75,000 bahay. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi, pang-ospian ng PTV Cordillera.
1: Mula sa 30%, itinaas ng Department of Energy ang kanilang target na renewable energy share ng bansa sa 50% hanggang 2030. Kasunod ito ng inaugurasyon ng ikatlong solar power facility sa Pangasinan. Ayon sa DOE, nakamit na ng bansa ang 25% renewable energy share.
2: Through the Philippine Energy Plan, we are working towards increasing their share of renewable energy in the power generation mix to 35% by 2030 and 50% by 2040. We are on target to 2030, reaching more than 25% renewable energy in 2025. The Board of Investment's latest report highlighted that renewable energy not only drives at leads to Philippine investments.
1: Binigyan din ang kahalagahan ng pagpapalawak sa renewable energy para matiyak ang sapat, maasahan at murang halaga ng kuryente sa bansa. Pinangunahan ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang inaugurasyon ng 92 megawatt peak San Manuel Solar Power Plant ng Aboitiz Renewables Incorporated sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan. Ito na ang ikatlong solar power facility sa Pangasinan kasunod ng pagpapatayo ng dalawa sa Bugalyon at Aguilar, Pangasinan.
3: I'm so grateful for the leaders of Pangasinan as well as this town because they're part of the DOE's push for energy independence, energy stability.
1: Inaasahang makakalikha ang naturang pasilidad ng 146 gigawatt hour ng malinis na enerhiya kada taon, sapat upang makapagbigay ng kuryente sa mahigit 75,000 na kabahayan. Ang pasilidad ay binubuo ng 150,000 solar panels na nakakonekta sa national grid sa pamamagitan ng 69 kilovolt substation at 7.4 kilometers transmission line.
3: Malaking pasalamat po ng Department of Energy. And this is a good signaling na ang concern nila is not just for their town or for their locality but also for them.
1: Ayon kay Garin, na pinag-aaralan ngayon ang Labrador, Pangasinan na posibleng nuclear power plant ng bansa. Bridget Yan para sa Bayan.
4: Samantala, 4 na araw bagong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isang misa ang isinagawa ng mga leader ng Simbahang Katolika na may temang Mass for Truth, Justice and Accountability. Kabilang din sa mga dumalawang public at private prosecutors ng House Prosecution Panel. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Dumalo ang mga public at private prosecutors ng House Prosecution Panel sa Mass for Truth, Justice and Accountability ng mga leader ng Simbahang Katolika ilang araw bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Sa ngalan ng mga kapatid ng kaparian at mga obispo ng sampay ng Pilipino na kayo ang mga itinalaga sa prosecution of this impeachment trial of the Vice President will be the voice of God addressing the Filipino people.
5: Ang lead House Prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sinabing hindi lamang para sa kanilang mga prosecutor dapat ialay ang panalangin.
7: Let us pray harder. Let us pray hardest. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan po nanggagaling ang paninindigan naming lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders.
5: Aminado si Luistro na may mga limitasyon sila, pero anya, ang suporta at panalangin ng mga Pilipino ang magbibigay sa kanila ng lakas sa paglilitis. Kinakaharap din

0: Valdez. Samantala, kinumpirma naman ng isa sa private prosecutors na si Attorney Lorna Capunan na nakapagsumite na sila ng listahan ng kanilang mga testigo at maging ang komento sa pre-trial order nitong Miyerkules.
1: 3 days before the hearing, eh, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise. We're very happy with the pre-trial order. Konti na lang mga technicalities lang.
0: Sa darating na Lunes, July 6, formal na sisimula na ang paglilitis sa vice-presidente. Buo ang suporta ng mga lider ng Simbahang Katolika para sa House Impeachment Prosecutors. Tiwala silang sa pamamagitan ng panalangin ay maisasakatuparan ng mga ito ang paghahanap ng katotohanan para sa darating na paglilitis. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Tutol si Senador Risa Hontiveros na sa panukalang pababain ang age of criminal liability para solusyonan ang kriminalidad na kinasasangkutan ng mga kabataan. Pero pabor ang senadora sa pagpapalakas pa ng Juvenile Justice and Welfare Act. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Nanindigan si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Risa Hontiveros na hindi ang pagpapababa ng criminal age of liability ang solusyon sa kriminalidad ng mga kabataan.
4: Tutol po ako sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility. Pero sang-ayon ako na dapat i-review at evaluate at kung kinakailangan i-amend para palakasin yung Juvenile Justice and Welfare Act.
3: Taus-puso rin nakiramay ang senadora sa mga pamilya ng biktima sa naganap na pamamaril sa Tacloban City na sangkot ang mga minor de edad. Sa matunog na usapin ng pananagutan ng mga minor de edad, mas kailangan anya ng mga kabataan ng proteksyon at paggabay mula sa kanilang mga magulang. Sa kabila nito, sinang-ayuna naman niya na dapat ay amyendahan at palakasin ang Juvenile Justice and Welfare Act o RA 9344 kasunod ng mga babala sa lumalagay ganap na ideolohiya ng mga radikal na grupo para biktimahin ng mga kabataan. Sinisiyasat na aniya ng mga otoridad ang anggulo na posibleng may kinalaman ng mga grupong kilala. Madaling maimpluwensyahan o maudyukan ng iba.
4: Maaring tumataas yung kakayahan niya sa discernment between right and wrong, pero yung kakayahan na mag-resist ng pressure, halimbawa ng isang adult, or yung kakayahan ba niyang mag-control ng mga impulses niya, mas madedevelop pa, not away from the age of 18, but towards the age of 18.
3: Hinimok naman niya ang mga magulang at paaralan na maging aktibo sa bukas na komunikasyon sa kanilang mga anak. Sa ngayon, nagpapatupad na ng mga pagsasaayos ang game developer ng Roblox para hindi magamit ang kanilang platform ng mga mapagsamantala. Tiniyak din ng senadora na hindi maiiwang walang sagot ang mga biktima at pananagutin ng batas ang mga magulang ng sangkot. Nakikipagtulungan na rin anya ang mga stakeholders, kabilang ang mga game developers para sa isang safe gaming space sa mga kabataan, ayon sa pinakahuling pagdinig ng komite ng senadora. Elijah Canlas, para sa Bayan.
2: Matapos ang Tacloban school shooting, tinututukan ng Department of Justice ang tinatawag na nihilistic violent extremism. Ayon sa DOJ, may mga online network na posibleng nagtatarget sa mga kabataan at nag-u-joke sa kanila na gumawa ng mga mapanganib o manarahas na gawain. Habang wala pa itong sariling batas, pwedeng gamitin ang ilang uiiral na batas sulod ng cybercrime law, anti-online sexual abuse o exploitation of children law at mga provisions sa revised Penal Code. Paliwanag ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T. Mas madaling intindihin ang NVE kung titingnan ang aktwal na ginagawa nito sa mga kabataan.
5: Tingnan na lang natin kung ano yung gawain mismo. At yung gawain na to ay pag-abuso, no? O pag-exploit sa mga kabataan or maski sa mga ano, maski sa mga young adult upang gumawa ng sabi-sabing kasamaan.
2: Dinagdagan pa ng PNP-CIDG ang kanilang rekomendasyon na kasong maaring harapin ni resigned Ateneo head coach Tab Baldwin at iba pang may kaugnayan sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili bukod sa paglabag sa anti-hazing law. Dinagdagan pa ito ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide. Itong nakaraang araw ay nagtungo na sa CIDG ang mga magulang at ilang kaanak ni Baterbonia. Sa kanilang pagharap sa CIDG, nilatag sa kanila ang itinakbo ng kanilang investigasyon. Kasabay nito ay tiniyak ng PNP ang airtight case na kanilang isasampa laban sa mga nasa likod ng team building na ikinasawi ng dalawang student athlete.
6: Nasa evaluation stage na ang original at supplemental referrals na ipinasa ng CIDG sa Justice Department kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divina Dili. Yan ang ulat ni RR2BC.
5: Yesterday, July 1st, we received a supplemental referral from the CIDG in connection with the deaths of the Ateneo student-athletes. The supplemental referral recommends the filing of charges for homicide and or reckless imprudence resulting in homicide as the evidence and the applicable law may warrant.
7: Ito ang pahayag ng DOJ hinggil sa patuloy na paggulong ng kaso sa pagkamatay ng Ateneo athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ikokonsidera ng DOJ na kasama ang mga dokumentong natanggap sa naunang referral na naisumite sa kagawaran. Nilinaw ng DOJ na nasa pagsusuri pa rin ang kabuuang rekomendasyon.
5: The supplemental referral will be treated as forming part of the CIDG's original referral made on June 26, 2026. Both the original and the supplemental referrals are presently undergoing evaluation by the department.
7: Dahil hindi pa tapos ang evaluation ng DOJ, hindi muna sila maglalabas ng detalye tungkol sa mga respondents at tungkol doon sa mga ebidensya. Pero sa susunod na yugto, bibigyan ng pagkakataon ng mga sangkot para ihayag ang kanilang mga sagot.
8: Makikipagtulungan naman ang Ateneo de Manila University sa mga otoridad kaugnay ng mga kasong kriminal na isinampa sa ilang miyembro nito. Samantala, tinututukan ng kagawaran ang takbo ng legal process para sa mga menor de edad na sangkot sa insidente ng shooting incident sa Tacloban, Leyte.
5: 3 counts of murder and 2 counts of attempted murder were filed against one of the children in conflict with the law. Following the inquest, CICL Rod will now undergo the regular preliminary investigation process. At present, the 14-year-old CICL, referred to as Nash, remains under the custody of the Department of Social Welfare and Development.
7: Nakalalay din ng DOJ sa iba pang mga biktima at sa mga claims at financial assistance sa naiwang pamilya habang tumatakbo ang proseso. Git ng DOJ, patuloy ang pagproseso sa 2 kaso habang tinitiyak na masusunod ang due process at ang mga safeguard para sa mga menor de edad. RR2BC para sa Bayan.
2: Sa ibang balita, hindi nagpapaapekto si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nagpapatuloy na mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa kanya. Buwelta ng kalihim, alam naman ang nakararami kung sino ang nambabaliktad ng katotohanan, lalo na sa usapin ng teritoryo. Una nang pinatawa ng China ng sanctions si Teodoro at kanyang pamilya, kung saan kabilang dito ang pagbabawal sa kanilang makapasok sa China.
9: Hindi ko problema kung wala naniniwala sa kanila. Problema nila yon. Palagay ko tumingin sila sa salamin. At hindi naman Chinese ang kalaban natin dito na tao. Communist Party ng China at saka yung gobyerno na nila na nangaagaw ng teritoryo, nagbabaliktad na istorya. Dinadaan na lang nila sa alboroto.
2: Masaya at makulay na pinagdiwang ng Persons Deprived of Liberty o PDL sa Davao City Jail ang Pride Month kahit na sa loob ng jail facility. Layunin itong palakasin ang paggalang at pagsusulong sa mga karapatan ng mga miyembro ng LGBTQIA+. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
10: Masayang ipinagdiwang ng Bureau of Jail Management and Penology Region 11 sa pamamagitan ng Davao City Jail Annex sa Barangay Maa, Davao City ang Pride Month noong buwan ng Hunyo kasama ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL. Layunin ng pagdiriwang na mapalakas ang isang inklusibong komunidad sa loob ng jail facility.

0: kulay na kasuotan. Nagsagawa rin ng mga dance presentation at parade sa loob ng pasilidad kung saan bit-bit ng mga kalahok ang mga rainbow flag bilang simbolo ng LGBTQIA+ community. Ayon sa Davao City Jail Annex, nagbigay ang mga aktibidad ng pagkakataon sa mga PDL na maipakita ang kanilang mga talento sa pagsasayaw at iba pang palabas.
1: Mayroon po kami sa contest ng yung parang search po ma'am, pero yung participants po is yung LGBT and yung mga male na PDL po ma'am.
0: Dagdag pa ng Davao City Jail Annex, mahalaga ang pagdiriwang ng Pride Month sa loob ng jail facility ng BGMP 11 dahil nagbibigay ito ng pag-asa, seguridad at dignidad sa mga PDL na kabilang sa LGBTQIA+ community. Ipinapakita rin ng mga aktibidad ang kanilang suporta sa pagpapatupad ng Anti-Discrimination Ordinance ng Davao City.
1: LGBT naman nandito sa aming jail. Ito po sa jail namin, one of the PDL namin are those part of the LGBT community naman.
0: Taon-taon isinasagawa ang dasabing aktibidad upang patuloy na maisulong ang paggalang, pagtanggap at pagkakaisa sa lahat ng mga PDL. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga, para sa bayan.
2: Kinumpirman ng Heartthrob F4 member na si Vanessa Wu na siya ay happily married kay Japanese singer-actress Emmy Aramaki. Samantala, Filipino-Malaysian singer na si Yasmin Aziz pasok sa finals ng isang singing competition sa Malaysia. Narito ang ulat.
3: Nakakuha ng pwesto sa finals ng Singer 2026 Malaysia ang Filipino-Malaysian singer na si Yasmin Aziz. Si Yasmin ay unang sumali sa kompetisyon bilang isang challenger at unang itinanghal ang Be The One ni Dua Lipa. Pagsapit ng episode 5 ng palabas, ipinakita ni Yasmin ang kanyang versatility sa dalawang magkaibang pagtatanghal ng Pink Pony Club at ng Malaysian classic na Tiada Lagi. Ang Singer 2026 Malaysia ay ang Malaysian na edisyon ng hit Chinese reality singing competition na Singer na kilala rin bilang I Am Singer. Kasunod ng kanyang pagkapanalo sa pinakabagong episode ng palabas, nagpasalamat si Yasmin sa kanyang mga tagahanga sa kanilang suporta. 7 challengers ang maglalaban-laban para sa grand title sa Singer 2026 Malaysia Finals sa Sabado, kung saan ang magwawagi ay makakasali sa kompetisyon sa 2027 main competition sa China. Kamakailan ay nag-open tungkol sa kanyang love life si Vanessa Wu at ito lang din ay finally ipinakilala ng Heartthrob F4 member ang kanyang asawa. Iniulat ng The Straits Times na tinukoy ng E! Today ng Taiwan ang asawa ni Vanessa Wu bilang Japanese singer na si Emmy Aramaki. Ang mag-asawa ay napaulat na ikinasal sa Las Vegas, Nevada noong Mayo. Sa Instagram itong Lunes, ibinahagi ni Vanessa na bukod sa maraming blessings na natanggap niya sa kanyang career ngayong taon, nabiyayaan din siya ng inilarawan niyang the most important person sa kanyang buhay. Kasama sa post ang larawan ng dalawang magkahawak ng kamay. Si Vanessa ay dating kasal sa Singaporean entrepreneur na si Arisa Cheo. Nagpakasal ang dalawa noong 2013 bago natapos ang kanilang diborsyo noong 2018. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: Updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. At yun pong mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa bayan. At hanggang bukas, ako si Diane Querer ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:15 PM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: Yes, yes, sa nga palangga nga namin ako karoon and sa pagipabot sa mga nanay o tatay. K5 FM diya sa Siki Hoor, mayong gabi, Bus Dudong. Huwag sa tanan-tanan nga naminaw diya sa VT Radio Tuburan, mayong pagpaminaw may gabi sa tanay. Yan ang mga palangga, amigos capsule and amigos coffee, mga produkto hanga muhatag o gabtik o kadasig sa tuang panglawas. Kaning atong duha ka produkto mga balangga, amigos coffee and amigos capsule. Yes, alang og alang sa tanan, di ta maglangan-langan. Ah, tara na.
1: So, natay na gi Andre usa ka ginang tigamitan sa tong amigos coffee. Willing kay siya mohatag siyang testimony. So, may buntag ni mo, ma'am. Kisay pangani mo, ma'am?
2: Lia Pitong.
1: Lia Pitong. Pila edad, ma'am?
2: 63
1: years old. Tagasa ka, ma'am?
2: Tagasagay niya. Naasa ko dili sa Bourbon sa mag-aning as poblasyon.
1: Okay, tagasagay ka, pero mag-arian ka sa poblasyon Bourbon. Mm. Okay, ma'am, once I ka-share ni mo, ma'am, about sa Amigos Coffee, kay karon pa magita nakita.
2: Guys, previously, taas ko og stoan ka ng pagdugo, kan maabot og 160, over 70, over 80, di. Yeah, at the same time, sa taas kayo ang akong sugar.
1: Taas ni mo sugar.
2: Oh, niya, ma-feel good na ko mga mangatul ko ba?
1: Mangatul ko niya.
2: Oh, niya, kanay i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba? Ma-feel sa ko mangatul.
1: Balik, hindi pang-ihi ni mo ba? Mukatul na yung
2: kwenta. Oh, mukatul siya. Di, karon na kay naka-advise na ko, Junias, inom ani, suway. So, ni-inom ko di ito. Within 1 week,
1: One week lang yung inom, ma'am, sa Amigos Coffee. Huwag ka lang inom, ma'am. Gatorag yung Amigos Coffee.
2: Gatorag Amigos.
1: Sa ating palitan, ma'am?
2: Ato sa Lin-An Store.
1: Lin-An Store.
2: Sa Sagay.
1: Okay.
2: Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Hindi na kong maluya.
1: So, hindi pangihin mo, ma'am?
2: Wala na. Wala na.
1: Yung blood pressure, ma'am?
2: 140 over 80. Okay. Maintain.
1: Maintain na siya. No? 160 to sa una.
2: Pero na mo na 140.
1: Na yung sugar, ma'am?
2: Kuha na. Akong sugar na 127.
1: Sa una, ma'am. Pila din.
2: So, 240 to 60.
1: So, 240 to sa una, ma'am. One week lang ni mong inom.
2: Awan na. Less na akong sugar na niya. Makaila mo kasi mong lawas kung taas yung sugar. Dili na kong batiog kapoy, di na kong magduka.
1: Hindi na kaduka o, hindi na kakapuyon. So, lagsik na, ma'am.
2: Lagsik na.
1: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am, nga ipigtibo gina sa'yo.
2: Ipigtibo, dili ni ingon nga char-char nga story, ha. Tinuod gina.
1: Basta, ma'am, di na kaila, ma'am.
2: Bita ko ni ingon, bita ko nga palit mo, anak. Kaya doon na lang kong magpalitan din yung Bourbon.
1: Okay, so daghan kayong kwan, ma'am.
2: Salamat.
1: Daghan kayong salamat, ma'am. Kinsa to, usap atong pangalan, ma'am?
2: Lia Pitong.
1: Lia Pitong sa Poblasyon Bourbon. Yes, guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am Lia Pitong. Ha, dili to binairan mga Ludia. Ako lang itong nagyan.
3: Salamat sa tanan na ito ng mga suking tipaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa atong amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix, nga si Sir Minting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix, kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tao, no, nga nag-antos na sa iyang sakit, so na sa taas-taas sa mga panahon, apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee, natabangan gyud taon siya. So, sir, payong adlaw.
4: Mayingan ka, sir.
3: Kumusta?

nag-inom ko sa Kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa Kasimana, naibuong ko, kaya nga akong sugar is, ang label sa akong sugar is kuhan man, 360, usay mo 400 gani. Pero, within 1 week, pag-inom na ko sa kuhan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, dama make it sa ng sugar. Pag-testing na mo ang akong sugar, tak

0: po kay down. Mm-hmm. Yung 178 na lang. Mm-hmm. So, nasyak, B, kay, look, kakuan ba niya ni, niya, kanang, maugyapon to, sige kong inom, niya, kumpiyansa sa ako, kaya dikawag kong bayo, gitas-taso balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is, nang, down yun.
1: Down.
0: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gali, nag-test me, atong, miaging adlaw is kuhan na lang kanang 160. Mm-hmm. So nakana ako nga ang produkto is epektibo kayo nang mo na ni akong gigamit to.
2: Sa magkanabinaw karon nato sir, unsay imong ika auhag nato kanila?
0: Ang ako na ikasulti kung naay amigos kape sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako nakakita na ko nga ang amigos kapi na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, maanalan ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, alam may bawa ninyo kung nabay, ipikto sa inyong labas. Kaysa kuha na ako, magayang ipikto. So muna roon nga ako, usan ako ka, kanang, na misupport sa amigos kapi o lagtad pagsulti, amigos user sa inyo gulong.
2: Okay. Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaigsuran, si Sir Binti Galiego ang usas mga nakabinipisyo sa ato ka Bicos sa 51
3: Street. Ah, yes, ma'am. Kita gani ni mong name, ma'am?
4: Sharon Catalan, sir.
3: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon? Yes,
4: ako dali sa Lamintak Norte, Madarien.
3: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
4: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
3: Sina nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
4: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
3: November last year, so habis na ka mag-one year that came sa amin.
4: Oo. Eh, last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
3: Ay, nagkalain-lain sakit. Tagan eh.
4: Oo.
3: Ma'am.
4: Dagan kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kayo kong edad, sir. Dagan kayo sakit.
3: Pilang edad mo, ma'am?
4: 20 city, sir. 20 city.
3: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa itong one, ma'am, sa itong kalawasan?
4: Before, sir, una, ni Ataki, labi na ni Ataki ka itong, din ako kabaro, October, okay. So, din ako kabaro, din niya nagka-edema.
3: Kung sa'y cause, ma'am, anong din nagkakabaro?
4: Nagka-edema po, nang hukong mga ko ang, palapalapa, padong kakong tuhod ng hukong.
3: Kung saan siya, edema, ma'am, ako yung idea da?
4: Edema is kanang manghupong sir, kanang mutangbok siya.
3: Ah, bali. Oh, dayon. Di na siya ko so, sa kidney problem, ma'am, like that?
4: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir. Kay, naku history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuha nga, naku'y acute kidney.
3: Ayan, kay,
4: kung saan nga,
3: ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
4: Oo, sir. Oo.
3: Moto
4: siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
3: Mm-hmm.
4: Ni-try ko na niya inom. Ni-inom ang tuod ko. Kasi isa ko lang ka sa shay. Wala mong bisa mo. Yung sakit ba? Mato nga kung gingan ako. Nag-introduce ako ang
3: Ano mo ko sa kasya si ning samot siya sakit.
4: Oh, ni mo na si. Oh, ni sakit siya ba magbing?
3: Hatag siya reaction.
4: Oh, mo na di baldado ko sa kong lawas ba mo? Ang ako sa ni palpiti kita kung dughan ni.
3: Okay.
4: Akong kabuhi mo rin samot magrabi kita kung kanang gisingot na ko. Okay, na naman ni akong giinom
3: ako. Ah, okay, ko na ni.
4: Oh, di ko na ni Muragwa, di ko na ni kauyan na ni kape, o sa nagkasing kape ha. O taging lang ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kayo mo na siyang reaction. May kuko lang po, kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months iyong reaction, nakahurutog mga 5 to 6 boxes, di gunta na ko ang kuan ang iyong reaction.
3: Taas-taas nag-reaction siya mong lahat, no?
4: Taas-taas kay siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawasan.
3: Sa mga sakit yung mga gawas atong ipaya, nakupong ka.
4: Oh, gawas atong nga sakit niya ako ang major disease na kidney. Naasag ko ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na ko nga.
3: Ulcer.
4: Oo, ulcer niya.
3: Nasaday kay all ma'am.
4: Yeah. Oo, okay. Trending kay karon ng kuan. Nasagunan na niya ka ng kuan. irregular ang ako ang menstruation.
3: Irregular ang menstruation.
4: Irregular, oo. Oh. So, kada itong nakainom sa gunan, at the same time, giayo niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
3: Ah, so, na-normal na siya?
4: Na-normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
3: Mm-hmm. So, para ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga, sige, inom mo, Amigos 15 in 1, ma'am.
4: Ako kayo nagnakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kayo nakatabang. Gihimaginin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga naghagsakit. Kaya ang sakit ng good word, giligid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, oo, oh, sabi ko na niya, problem ako niya coping niya sa kabatang akong edad. Nagkakikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
3: Migraine,
4: oo, migraine.
3: Tapos ay migraine, ma'am. Insumya akong sad ka.
4: Oo, oh, okay ka nang natin. Yung nung sa guwato before, nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
3: Okay.
4: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kati ang giinom na ko.
3: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
4: Oo. Oh. As in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay taon na mag-yuko-yuko magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murukog lula ba? Murukog kuba? Pero karon ni malik na ko sa point.
3: Ayan, eh, malik na sa point.
4: Minyo, tama, malik na akong point.
3: Minyo, tama, minyo.
4: Hindi, sir.
3: Ay! Makapapa na kana, day.
4: Ah, sir, eh, makapapa, sir, ano, sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na. Oo.
3: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react sa primero, then soon, na nga, wala nga, yung ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to, karon, ma'am.
4: Ang ika-advise lang ako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihang nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang din siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan niya sa iyang tanang sakit.
3: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisakito yung names one again, ma'am, si Ma'am Sharon.
4: Sharon Catalan.
3: Catalan sa Lamintak
4: Norte.
3: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige. Thank you, ma'am.
1: Mga kaigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit ni ini. Diin nagantos ko sa akong arthritis, kaya akong tiil mo hubag gid ni siya.
5: Arthritis kaya roli?
1: Yes. Unya.
5: Ay, pwede sa kaya roli, kalimot ko kaya roli. Pila edad ni mo kaya roli marayan?
1: 57 na ako edad karon.
5: So, 57 anyos no, gikan sa lungsod sa Asturias.
1: Yes, Asturias, Cebu.
5: Asturias, Cebu. Padayon ko yaro ni.
1: Yes, akong arthritis, mahubag gina kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gina ko sa Amigos, wala na gyud, hantod karon. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya, wanag yun ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis. Wanag yun siya mahubag, wanag mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, then, kanabi ka magbarog ko, o kanang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha.
5: Wow.
1: Ikaw sa paapaingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
5: Ano sa tayong kidney problem at kaya rulin pa rin?
1: Akong kidney, magsusol akong hawak. Unya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras, barog, walay problema.

0: Lahi na gyud sa batan-on bata. So na probe gyud nako kay ining katuon sa gyud ko moinom aning amigos ko pi buntag udto og sa dayong katulog. Kay kining amigos ko pi mga kaigsoonan bisan og gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
1: Ah, so balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan, samtang natulog ka, nagkat-kat kay kapayan.
0: Oh, yagad, after sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat na yun, pagkakadlaon, mukat-kat na sa pag-usap.
1: Sato pa, Kuya Rolly Marayan, sa usap ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapayan.
0: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
1: Oh! Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo, Kuya Rolly Marayan, sa mga parinas ni mo, pangidaron, segmentay size, no, segmentay size. Okay, John, yes. Dito na nga, dito kami.
0: Yes, tinood na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iraran, diya. 50 edad pataas. Ang Amigos Coffee na probe na yun. Nga perting ninduta para sa itong panglawat.
1: Kuya, Kuya Rolly Marayan, ha? Si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live. Nagkaana po siya, wow! Probe ng tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
0: Yes, tinood yun. Dili ni Ambog, dili na ingon user ko. Ah, kundili, tinood gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
1: Okay, so nagay kayo, salamat sa Rolly Marayan, ha?
0: Yes, daghang salamat, o may gabi sa tanan.
1: Yes, ma'am, si ma'am.
2: Poblasyon.
1: Poblasyon sa talipon. Gino'y pangana to, ma'am?
2: Nelly Gulyudo Bungato.
1: Tagadiha, dun to, ma'am, tagadiha, dun.
2: Oh, dito siya ko, nato ka mong residence dire. Napo ko'y tindahan nga gamay.
1: Naapoy tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta naman? Mga ilan mo gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta man ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba pangatong ipaminaw, ma'am?
2: Ang nawawa, dito nagsakit akong likod, akong hawak.
1: Ah, katawa ko talaga, ma'am.
2: Ako tiil nga magbinhod.
1: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am. Nawahod.
2: Oo, oh, nawa. Oo, oh.
1: May nawa, ma'am. Ang tiil o rin binhod?
2: Binhod, hindi ka nang, ka na ba, nilakaw, diba? Binhod ba? Nawawa, man.
1: Okay, sa pag-inom lang, mo pila ka na kaadlaw na ginom mo kami good coffee, ma'am?
2: Almost 1 week.
1: Almost 1 week pa ka nag-inom sa amin good coffee. So, dahil, ano na siya yung mga epekto sa imuhang kwanan sa imuhang paglawan.
2: Oo, oh, nana. Yan, yeah, nanormal po dito ang ihi dito, sir.
1: Okay nga naman. Ang
2: panihi?
1: O, sa dito yung pagpangihi sa una, ma'am?
2: Tapos, sige, bako rin yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
1: Ato na yung wapang ka na gabi, good ma'am. Sumsum ka, mangihi ka na gabi.
2: Oo, oo. Mas hindi lang kung hapit mo ngayon ng tubig, ikapoy ba ito?
1: Madisturbo kayo mo, Nonya. Sa inyong nagkakamigol copy, na-control lang yung upang ihihihi ka na gabi.
2: Oo, na-control lang. Oo, mamurag na-normal na ba?
1: Na-normal na siya. Pila ka niya edad na ito, Ma'am Nelly?
2: 58
1: years old, okay. Onya, ma'am, kung sa pailain na itong ika-share sa aming copy, akong balita niyo, hindi ko na ma'am, high blood pa ma'am.
2: Oo, kani ako tibirahid na dyan, ako din sige kong nasuway lang dyan, ani, wing, kay, basin pa di na ka mag-maintain kong tambal, kay, kung kanang dyan labad, sige labad siya, narang-arang mang ko, no?
1: Narang-arang?
2: Siya, pasultihon, sir.
1: Sige, ma'am, palihog ko nung ughatan niya, ma'am, para ato siya lang matawag interview na yung kaupan niya. Hello?
3: Hello, sir?
1: Yes, my
3: good morning.
1: Ito'y pangalan to, ma'am?
3: Si Ruina Manatag, sir.
1: Ruina Manatag, lumansag na taga-Talibon, Bohol.
3: Oo, sa Magsaysay, Talibon, Bohol.
1: Ay, okay, ma'am. Pila edad na to, ma'am Ruina?
3: 45, sir.
1: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta ka po sa ipaminaw ni mo sa panglawas, ma'am? Katawa pa ka na gani good coffee.
3: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wagani ko ma-vaccine eh. Itungod sa katasang dugo.
1: Mayroon sa pneumonia.
3: Da, pag-abo pa na yung may Amigos Coffee, agipakon kong ate.
1: Ipainom ka, ma'am.
3: Oo, oh, da. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
1: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
3: Oo, oh, da. Kalis kino, na tingako primero kay... Ahong ini, baka ni Yelo.
1: Yelo, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay? Sige, ikay salay tayo, ma'am. Sige, go.
3: Kanang, buta hadlo, dudawa na, gawang katulgon, kanang murag pili kong kapoy ba?
1: Okay. Ano mong blood pressure, ma'am? Tapos naman.
3: Oh, mao na sir. Ningot po dito ang BP.
1: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
3: Na, mabo mo 200, sir, over 118.
1: 200 over 118? Ano mo kumiti yung naglapan yung ulo?
3: Oo, oh, labag kayong ulo, sir. Basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay ko ka-absent direk.
1: Karon ma, pila na yung BP niya, ma? Pila na yung natibra niya?
3: 160, sir, over 90 na lang.
1: Wow! Congratulations, ha?
3: Oh, kalis Ginoo.
1: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at least, dili na siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180 niya. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, usay ka kontini mo sa aming good coffee, ma'am. Makatapanggit sa to ang paglawan. Anang sa mga naminaw karon, ma'am, kay live ka karon, ma'am, sa Radyo Bandira. So, tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am. Matunggan kanila. Na exclusive ra magini sa telepon kay Nadia sa inyo nya live sad ka karon ma'am sa Hot FM to Bicol Bohol. So unsa ay kasulti ni mong sa tanang naminaw sa duha ka espesyonan karon ma'am?
3: Ah, gaho lang yung kasulti sa inyo na mugamit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
1: Okay, no. So nakatabang yun ma'am sa tanang ni mong ipaminaw sa imong paglawan.
3: Oo.
1: Ay, dagan kay salamat ma'am Rowena niya. Palihog ko ni ma'am Nelly ma'am. Hello, Ma'am Nelly. Hello, Ma'am.
2: Hello.
1: Ay, Miss Dagan.
2: Yes, good morning.
1: Ha, so, mga ina ko ni Mugwa, Jose, ikasulti ni mo, Ma'am, sa kinatibukaan na ninaw ron sa Radyo Bandira, ang FM. Jose, ikasulti ni mo, Ma'am, sa Amigos Coffee.
2: Ikaw nila na maggamit yun sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko diri baligya, sir, by cartons na nang ato, ah.
1: Ay, dagang salamat. So, karon mga manakanin doon, kaya nakatabang pa sa imuhang panglawas, nahimo pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
2: Oo, oo. Kinao, Jose, okay. Sir. Nakwanto po sa akong mga brothers and sisters, nga, ako gusto sila papalito na. Ako silang gusto yan, nga, akong mga isunto sa Cebu, akong gitahibaw, nga maon na, kaya diabetes, matusula niya, arthritis yun. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
1: Okay. Sige, Ma'am Nelly. So, dagay kayo. Salamat, ma'am. Okay, dagay kayo. Salamat, Ma'am Nelly. Dito sa public market sa Talibon.
4: Ang hindi ko nga rin yung mapasaralan.
2: Oo.
4: Ano ang resulta? Subo nga nag-inom ka sa Amigos Coffee. Nagabalik-balik pa ang himo rayo makon puki na siya.
5: Kung magtamaan ka kakaon sang mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na nga sila nga sa nguna nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang na yun sang ginabawalan. Te okay lang, makalakat kuya, wala problema.
4: Why ka na kalamang kung magsuol ang imong rayuma?
5: Ah, wala na.
4: Ano ang imong gininom na, Pastor? Ano ginainom mo nga nag-ayog imong nga rayo, ma?
5: Amo ni gani ang Amigos Coffee. Nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig, makasabat sa akong problema. So, na-observe ko, nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa nguna. Dati budlayan ko mag-disposal, magpupo.
4: Amo gito ito, dugay ka makapamuson, Pastor.
5: Oo, naabot tag 3 to 5 days minsan. So,
4: grabe to, Pastor. So, sa isa ka simana, ka isa ka lang mamuson?
5: Oo, nabudlay.
4: Grabe yan, budlay gid.
5: Hindi lang, bisan si Mrs. Amo na nga problema.
4: Ay, mamakot ko lang, Pastor. Ati isubong isa-isa. Pati isubong, okay na ang paramuson mo?
5: Okay, once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, tawhay ah. Walang kahirap-hirap.
4: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Gitik, nakabulig yung gali sa imo ang aton nga Amigos Coffee.
5: Ako, ginang bulig, sir. Kaya dati ga...
4: Pero may isang katanungan pa ako, Pastor, ha? Ano lang, atin natin to. Kasi, ano, pilan yung edad mo? 55 years old.
5: 55.
4: Hindi ka naman, virgin eh. Si ang imo to nga tuhod, gahurupag sa rayuma.
5: Oo.
4: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?

0: Party. At sa sabor pa lang siya, raswak na swak yun dyan, ang maayog yun sa panglasa. Tapos itry lang nila, itang, ako lang ma-advise sila, testingan lang nila. Kaya sila na yung maka-observe sir sa results ng amigoscopy. Bisan isa lang ka karton na sa amigoscopy in 1 week. Obserbaran na nila. Basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit.
1: Okay.
0: Isa sa dati, sir, ang problema ko, ubyan ang nag 98 kilos ko. So, gintry ko nga magbawas.
1: Aba, so, another word, nagpa-slim ka man, Pastor?
0: Ate, pwede, gindi pala mo dati.
1: May, may pamangkot ko, blama, may pamangkot ko. Ito na, ano, kayo na, taas-taas man natin, ano, may pamangkot ko sa imo. Suod na hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun nagagamay.
0: Ate, yan mo ginayin, budlay pag ito, budlay lang daw, sir.
1: Budlay lang. Budlay lang taon.
0: Kaya dako buyon mo, budlay. Kita ito problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko, pamalamalas ko ka mag-antis takod sa sapatos ko kay bunggo ang ako ni buyon sa tuhod ko.
1: Ay nako, ay nako, ay nako, yan na. Dito mo, halkit pastor ha, sa imo nga oras ha.
0: Oh, sige, sige, salamat siya. Ano lang nga kun sa mga ako na, sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sa sila lang na yan maka-observe kung ano ang result sa amigoscopy sa ila.
1: Ate, dapat na mong maging kasalamat si Pastor Alan from Tapas.
2: Ayes sir, good evening.
1: Ako gabi ni mo ma Biki, asa gani ka dapita karon ma Biki?
2: Naa dire sa Medellin sir.
1: Yeah, sa Medellin, poblasyon Medellin.
2: Yes sir, poblasyon.
1: Ay, yes. Pero ida ka to ma Biki?
2: 50 sir.
1: 50 plus jud nga 50 ma Biki, way labi sulang kulang.
2: Walang labis, walang kulang, sir.
1: Okay, so mabiki, usa ka sa mga tigamitan sa itong amigoscopy, right?
2: Ha?
1: Usa ka sa tigamitan sa itong amigoscopy?
2: Ay, yes, sir. Dugay na, sir.
1: Dugay na. Usa ka, share ni mo sa amigoscopy, mga naayo sa imong gipaminaw?
2: Sa akong, ano, sir, dili makadispose, maglisod kalibang. Atritison pag yun.
1: Atritison pag yun. Doon yan, sa pag-inom mo sa amigoscopy, ma'am, na nausta para nakita po.
2: Okay na, sir. Okay na. Normal na nga akong paglibang, pag-dispose.
1: Normal
2: na. And then, nakalos kilos ko.
1: Ay, teka, ma'am, sa una, kay, ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.
2: Yes, sir.
1: Sa usang katimana, kapila, kapila ka malibang?
2: In a week, sir, 3 times.
1: In a week, 3 times. O yan, karo mo nga nag-amigos na ka?
2: Every day na, sir.
1: Every day na
2: kapalibang. Isang twice a day.
1: Normal na. Normal na yung bowel movement.
2: Yes, sir. Until nakalos ko ng 4 kilos na, sir. Kaya nag-detox naman ako. Nag-dispose na.
1: Nag-sling, saan ka, Ma'am Biki, pag inom ni mong amigos coffee?
2: Yes, sir.
1: Okay, so live karo mo sa Hagridio. O sa ika-share ni mo, Ma'am, sa mga naminaw na to karo mo. Okay doon, gamito ng amigoscopy.
2: Yes, sir. Okay pa sa alright, sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi, no? Kaya need yun na mag-take mo, mag-inom na ng coffee yun. Amigos, skinny herbal coffee mix lang. Try yun ninyo. Hindi kayo magmahay yun na makainom sa atong amigos coffee.
1: Wow! So, nagagay, salamat pamigay ka minyo sa ma'am.
2: Yes, sir.
1: O yan, kamusta si Mr. Ma'am? Okay na, sir?
2: Okay man, sir.
1: Gusto na mag-cut-cut sa kamayas, ma'am?
2: Oo, sir.
1: Balita lang ko, ma'am, yung Mr. Ma'am, to'y manok, ma'am, no?
2: Naa, sir.
1: Sa una, ma'am, no, pagka nag-amigos, manok rin huwapon si mong Mr. Di ba, nag-ana, mag-ato na po ko, hangman, mayo pa ang manok, kay bukwakas.
2: Yes, sir. Kay mayo pa yung manok. Nung una, hipuin niya ba?
1: Sa una, maura, hipuin o hupuan.
2: Hupuan.
1: Bisaya, Ma'am Biki, kay mga Bisaya, ang naminaw.
2: Yes, sir.
1: Sa una, ang manok rin, hikap-hikapon si Mumbana.
2: Yes, sir.
1: Karon, asa may unahon, ikaw orang manok.
2: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
1: Wow! Ay, grabe. Santo pa,
2: sure. Instead pa, sir, na pa-edad ta, adili, kay pagbata ta. Sa pa. Kaya tumod ni collagen.
1: Kita kay galang si mong bata, ma'am?
2: Romulo, sir.
1: Romulo, humahit.
2: Yes, sir.
1: Ah, so permaminti ng anak-anak, ma'am.
2: Kung may type, sir.
1: Hoy,
2: sir.
1: Mga katag-testimon niya ni Mabiki humahid niya sa lungsod sa Midilin. Gaway lipod-lipod sa unang panahon, masuko siya sa manok. Idol Roger Biggie nga siya. Ihaon ko na lang ni manok. Uy, ang manok may una ikaw si Kapot.
2: Mag-sure.
1: Karon-karon, okay na Mabiki?
2: Okay na, sir.
1: Bahala na yun. Bahala na yung manok imong bana. Basta ikaw di unahon.
2: Alangan, sir.
1: Nagagaling, salamat, ma'am.
3: Yes, sir.
2: Thank you,
3: sir. Good evening, salamat. Salamat sa mga testimonya ng atong nadunggan palangga sa atong Amigos Coffee. So, taralit sa mga palangga. Tatawag, klaro kaayo. Kung unsa ka-epektibo si Amigos Coffee palangga. Alas tanang testimonya mga ka-K5, more or less, Amigos Coffee. Wala nga sa tanan nga naminaw, Viterija Tuburan, K5 FM. Ya, sa mga taga Sikihor, taga Negros Oriental, ya, dapita sa South of Cebu. Nga mapadpad ang atong signal, asa mo dapita naminaw ron. Ay namuglangan-langan palangga, ato na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Walit na, Amigos Coffee. O, humanaman ta nakadungog sa mga testimonya sa Amigos Coffee. Of course, arita sa tong Amigos Capsule. At asang paminawon kung unsa ka-epektibo o unsa po'y ikatabang sa Amigos Capsule sa tuang panglawas.
4: Good morning!
1: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito'y pangalan na to, ma'am.
4: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
1: Melissa Abadinas Lumukso.
4: Yes, sir.
1: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kadapit niya sa Balamban, ma'am?
4: Arpili Balamban, sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik na ko ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga, kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kay usa ko nung ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
4: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
1: Okay, no, lumbar pain. Sige.
4: Oo, sorry, kay last December gini na ako, sir. Nako panggipa mati, bali nagyong sakit sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir. Nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang giagwanta, sir, niya, nagkuan lampod ko, nag-take sa, ako alang giapuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod agarin na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong

0: Sir Angel, no?
1: So, nawala, ang, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad
0: yes,
1: na Amigos Capsule.
0: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa kapad. Usa kapad, sir.
1: O usa ka blister pa.
0: Oo, kanang na po, kakapsul gani, sir. Gisigil na ako. O, buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan siya naka-uyon po siya. Sumuot nga hing, kuan ko, hing dry lang yun.

0: normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag yes, inom imong Amigos capsule na normal na sad.
1: Oo, kay since December sir 2025.
0: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad nimo?
1: 49 ako, sir. So mao bitaw to nga
0: ang so, angay naging magmenopausal, no?
1: Oo, sir, nagtuog yun ko nga maog yun to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So mao to ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So mao to nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing-tried yun ko, sir. Ang reaction yun ako niya, maog yun itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot. Naog siya, sir.
0: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. O niya, nakahurot lang yun ko, o kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. O niya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
0: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana? Mo dagayday na sad ang sapa.
1: Sir, dako ang ko answer no na experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir, nabalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko pura na madag bagong dalaga ani. Mao pud ako ang na-experience, sir.
0: So mura nagbagong dalaga. So ko ana kaning sa ato
1: pa. Dagayday na yun, sir.
0: So, dagayday na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
1: Kay katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir. Katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
0: Dry yun siya. So, karoon nga naka-Amigos capsule, ma'am. Nibalik og kuan dagayday.
1: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang sa katong
0: nagpreng
1: sir ba. Dili ta- try lang gid nila sir ang kanang
0: dili lang ta- dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
1: Yes sir.
0: So mami sa unsay kagway ni mo sa mga unsay kagway ni mo ron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, ako kaay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na yun akong gipamati na wala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
0: Okay, ang bitayaan
1: so, ng
0: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ano'y sakit sa hawak?
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
0: Okay. So, nakakay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
0: Arpili, Balamban, Cebu. Melissa, Abadinas, Lumukso.
1: Yes, sir.
0: Daghan
2: kayong
0: salamat, ma'am.
2: Yes, daghan salamat no, sa maong testimonya na itungod sa tong Amigos Capsule. So, sa paigi, paabot alang sa tanayin. At doon na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diha, mga ka-K5, diha napita sa Tuburan. Amigos! Mga taga Sikihor, mga taga Tuburan. Or sa tanan-tanan nga naminaw palangga, ayaw naglangan-langan. At doon na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Palit na og Amigos Capsule o Amigos Coffee. Epektibo kayo ni nga mga produkto palangga. Yes, kita taglain mga palangga o minat taglain nga testimonya pamahayag sa tong Amigos Capsule.
3: Ay apo, sakit na po kayo ang akong tuhod. Apilan nga akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilagaw!
4: Sige na gyud pagreklamo ana lo. Dili na pwede magantos lang ka. Na ako'y pasulay ni mo lo.
3: Unsa man pud na? Pasin, mahal na

0: Saan na ha? Hindi ko ganahan mo gasto.
1: Ay, dili luloy. Sulit kayo ni. Amigo Slapsol ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
0: Tinuod ba na? O siya may naanabe?
1: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
0: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot nilagay akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
1: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og ginumlo ha.
0: Salamat kayo apo, nibalik na gyud ang akong kuso.
2: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan nga tambal. Amigos Capsule, higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
3: Yes, Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug pharmacy, no? So sa paigi paabot pa lang ga. Here we go.
4: Hello, sir. Hello, kuya.
5: Yeah, sir. Mayong buntag, sir. Kisay pangalan na to, sir?
4: Si Ramer Baligwata, kuya.
5: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. Usa ka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, kuya Ramer Baligwata?
4: Yes, kuya, no? Ang pag una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya, nindot yung kayo, no, ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning pati sa o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe. Pero mas nindot ang capsule nga akuang na pirmi, no, sa Amigos Capsule. Sama ning pagkatulog. Nindot na kaya kong pagkatulog. O kanang sabong kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo, samot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa atong hukaw. So gaan, atong agaan din akong lawas, kanang
5: langsit. Kaya mga kaya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag.
4: Oo, maglisod ko kalibang, usahay, gabiin na, usahay magbaan. Pero nga, nagsige na ko sa capsule, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag, gaan akong lawas. Buntag ko ito hapon.
5: Buntag ko ito hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
4: Nagsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang bita kayo, no? Mo kanang Amigos, kapsul, mas nindot yun.

0: ka, nindot di kayo kay magsigita ka ng panukab or magsigipog ka ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganay imuhang tiyan anak muhupay yung gaan siya gaan git yung imong pamati
1: mo na too far Kuya Ramir Maligwat ha mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana Kuya Ramir na aman rin si Bobby Huntilia. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Huntilia. Siya nga, pangutana daw si Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa buka?
0: Uy, unay, nindot kayo nga pangutana Kuya Inzil. So nindot kayo Kuya Inzil, no? Kay, sa una nga, wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna gitsay ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
1: Barog na, sayo bro. Kayo. Pero sa una, barag, dugay
0: sa una,
1: mo barog.
0: Sa una, wala rab. Dugay mo barog, karon.
1: Aroy.
0: Pura buya. Ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
1: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana. So, alang sa mga tatay ni Kuya Rams, epektibo ha.

0: epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ikan, mais ni mo nila.
1: Makaalang sa...
0: Makaprove yun itong Amigos Capsule, ya.
1: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Nga ito ang beer karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na. O, sama. Apoy uban nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bukno sa kama, Kuya. Nindog yun siya gamiton, Kuya, ang kanang Amigos Capsule. Labinin mo na. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na buntag. O, maghayag na, Kuya, 40 years. So, ako ako'y ilaing ika-advise ninyo, no? Ang kanang mga pag na may problema ka, may sa ilang katao. So, una, dungan sila na nabuhi. Pero, una namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
0: Okay, pila edad na to, Kuya? Pila edad na to?
1: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
0: 52, okay.
1: Pero kusta din sa akin, Kuya.
0: Tagaasa din ito, Kuya Rams?
1: Nakakuroon ko, Kuya, nakuyo sa Palamban, na Kumbato, Palamban, Cebu.
0: Yes, nagangay salamat, Kuya Rams!
1: Nagangay salamat, Kuya.
0: Nagasalamat.
2: Yes, nagandang salamat Kuya Ramir Baligwat. Amigos Capsule. O sa katatay nag-testified sa ka-epektibo sa Amigos Capsule. Ha? So, sa pagkipaabot, no? Alang sa tanan. At ang oras, alas 8:40 na. Chilling time mga palangga. No? Kay, doon siya na natay chilling time. Good kay. Imobile mga good. Ganahan po chilling time. Yes. Ingat si Carlo. Muna akong ipaabot Kuya Angel ang chilling time. Nga naman. Sige lang, good. Mag-chilling-chilling time sa ta, Kuya Angel. Na sige. Ang itatag-chilling time ni Carlo kay Murag tanaw ko. Di na ko kay Bow Move chilling time. Ha? Ang sama ni Carlo, sige. Ang sa request ninyo, ha? Pwede rin mo request palangga. Basta ay kalibdi ha itong Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mauna itong duha ka produkto mga langga nga mohatag o ka-abdik sa tuang panglawas. Amigos Capsule and Amigos Coffee. Mapalit sa tanang butika at pharmacy sandang nangitabas Kuya Angel of Chilling Time. When I see your smile, mga karaan mo nga mga kanta palangga eh, pero kung imong paminawa dapat lang makaana dyan ka sana all. Mga kanta nga paborito ni Boss Dodong, When I See Your Smile.

Yan nga si Ma'am Melissa, request ko kay Angel V ang akong paborito o paborito na mo o kanta nga nagsumpay na mong duha ni Lito Abadinas. So, ang sama ng kanta ha, Ma'am Melissa. So, siyempre, Kuya Angel, Lovers Moon. Diyara, Lovers Moon, Melissa, ang nagsumpay ninyong Lito Abadinas. Ano yung kanta ha, nga nakaingon si Ma'am Melissa na hubo ang akong garter, Kuya. Garter sa? Siya garter sa kumpante. Melissa. Nakakita ba ka sa bulan ng perting lingina? Ang ano man lito? Piyong nga imong mata, kay dugsa ko na kita. Ah, lito, nagtuwa magkukutsilyo ng imong gidugsa. Alho man di ay, sige pa lito.

Yeah, I think on si lead, ingon si Kuya Rolly, pahabol niyang Lady and Red Kuya Angel, kaysa nagkita mi ni Janice Marayan, nagpuwagid siya og pante. Diyarang Lady of Red, mga babae nga nakapuwag pante.

0: plus in family rooms an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching, Monching, Monching mo angga. Monching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.

Into burn the crowd that has a name.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

Taday Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og

0: sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Kadayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, Monching yung mga. Mamon siya, nitangas gamit diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon, day ka?
4: Oo, oh, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mong lawas na, ma'am?
4: Okay na.
3: Sige, salamat sa tingalan niyo sa ma'am. Monching?
4: Monching.
5: Mga pahinomdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pag-monitor sa mga taho sa panahon. Lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam, pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
6: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GACSIS project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
7: Aspang imo blood sugar. Ato na ko diabetes. Mag DTX 500 kang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapo mo po sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
11: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: sa mga butika.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya alang na dusab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibo magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dahil gini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
4: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project was to assist most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
7: O kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
8: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
7: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
8: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
7: Ha? Unsa di na aana, kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
7: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko, ana?
8: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, ganito't ganan na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa mo pala ang Lolo Masyong Coffee?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: BT

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ingkong tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang kutukuto, kursi tabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka kung kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako, kaning herbal oil, ay, matay, positibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon

0: 98.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamahing adlaw, welcome sa ito ang pagmanaguban. Ano na po kining imong ubus ng igalang maghahatag rin mong dugang impormasyon. Kaalam mong kahibalo ka rin mo aron ka ng imong lawas atong malikay sa mga problema sa kalawasan. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing na tinuod yun kaayo nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga medyo challenge pa no ang ilahang panglawas, timani nga ang ato ang produkto sa SED Marketing na pamatud-an kini siyang naagi mga resulta sa atong lawas. Kini gumikan sa panyawan nga tanom nga diin na napamatud-an nga maoy makahatag og pagtabang kanato, paghatag og alibyo, and of course paghatag pud og depensa nga dili kita mataptan og mga balatia. Sa mga kaigsoonan nato diha karon nga medyo napay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas ang mga produkto sa SED Marketing, napamatud-an kini siyang makatabang gayon. No, ato ang SED Panyawan Plus, ang kapsula nga Red Label nga dunay gahom sa panyawan, adunay pagtabang usab sa mangustin o usab sa luyang dilaw. Dindot kini alang sa katong mga kaigsunan nato adunay hypertension. Ang ato pong SED Panyawan with Garlic, usa ka matang sa kapsula nga adunay ahos, banaba o panyawan. Nindot kayo kini nga magatabang alang sa katong mga kaigsunan nato adunay pagtaas ilang kolesterol sa lawas. And of course, kining mga kapsula, no, kung imong hunaw-naon, maayo kini alang sa naay high blood, naay pagtaas sa

0: Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas at ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
3: Ang tawag namin hindi na farm to market, ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Rasyon natin sa buong kapuluan. 2 minutos makalipas ay kanin po naman ang maga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang umaga sa ating mga headliners. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nasa Canada ngayon para sa opisyal na pagbisita.
4: Headlines.
3: Nakamit na upper middle income status ng Pilipinas, kailangan maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino sa kanilang buhay ayon kay Executive Secretary Ralph Recto.
4: Headlines.
3: Kaming tatlo pang mga Pilipino mula po naman sa Israel, matagumpay na napauwi ng pamahalaan sa Pilipinas.
4: Headlines.
3: Itong araw na pagtitipo ng mga kaanib po naman ng Iglesia ni Cristo, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa Philippine National Police.
4: Headlines.
3: The Office of the Ombudsman inaasahang magahin po naman ang kasong plunder abang kay Senator Dante Margoleta ngayong linggong ito.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga detalye ng balita, kinilala po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sabay ng Pilipino sa opisyal na pag-angat ng Pilipinas sa antas ng upper middle income country. Isang pahayag, sinabi po ng Pangulo na ang tagumpay na ito ay bunga ng sipag at dedikasyon ng sambayan ng Pilipino. Ayon pa rin sa Pangulo, namasalamin din ito sa mga ipinitutupad na polisiya ng pamahalaan, naglalayong lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng mas maraming mamumuhunan, mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Binigyan din pa rin po ng puno ekotibo na layunin ho na administrasyon na matyak na maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino ang mga benepisyo ng patuloy na pag-unlad ng ekonomiya.
5: After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, ang kooperasyon po ng Pilipinas at ang Canada, niyakya sa strategic partnership. Ito ang inanunsyo po naman ni Pangulong Marcos sa joint statement kasama po naman si Prime Minister Kearney. Itong live report mula po naman kay Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Heroes, na katatapos ng mga joint statement sa pagitan ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Mark Carney, inanunsyo ang pag-akyat ng balikatan ng Pilipinas at Canada sa strategic partnership mula sa kasalukuyang bilateral relations. Nangangahulugan lamang ito na mas pinaintim at mas pangmatagal ang kolaborasyon na nakatutok sa geopolitics, ekonomiya at seguridad sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na nila ni Prime Minister Carney ang kanilang mga kalihim na i-draft po isa pinalang strategic cooperation.

0: si Tourism Cooperation na magpapadali para sa mga Pilipino at Canadian na bumisita sa bansa ng isa't isa. Nalagdaan din ang kasunduan para sa Culture Cooperation para sa taong 2026 hanggang 2031. Nalagdaan din ang Joint Declaration of Intent para sa Energy and Natural Resource Cooperation. Nilagdaan din ngayong umaga ang National Declaration of Intent on Labor and Migration para naman ito sa pagpapalakas ng proteksyon sa migrant workers at upang mapromote pa ang ethical recruitment. Ayon kay Prime Minister Carney, sa pamamagitan ng deklarasyon ito, matitiyak ng pamahalaan ng Canada na ang mga Pilipino sa manggagawa sa Canada ay makapagtatrabaho ng ligtas, tatratuhin ang patas at mapoprotektahan ang kanilang karapatan. Mula Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pantalan na kamit na upper middle income ng Pilipinas, kailangang maramdaman ho ng bawat pamilyang Pilipino sa kanilang buhay. Ay naman kay Executive Secretary Ralph Recto. Tapos sa Malacanang, at ang ulat po naman ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Iginit ng Malacanang na dapat ramdam ng pamilyang Pilipino ang epekto ng nakuhang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito ang tunay na sukatan ng tagumpay sa gitna ng nakuhang magandang economic classification ng bansa. Kaya sabi ni Recto, hindi titigil ang pamahalaan hanggat mas maraming Pilipino ang nakakaahon sa kahirapan at mas gumaang ang kanilang pamumuhay. Kaugnay nito, sinabi ni Recto na para mapanatili ang growth momentum ay patuloy na ikakasan ang pamahalaan ng mga prioridad na may kinalaman sa pagpapalakas sa ekonomiya. Ito ay ang

0: pagbabain ang inflation, panatilihin ang trabaho para sa mga Pilipino, palakasin ang purchasing power at business confidence at humikayat ng mas marami pang mamumuhunan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bangko Sentral ng Pilipinas, ikinatuwa ang pagtaas ng antas ng bansa bilang upper middle income country. At po ng BSP na patuloy ang kanilang pagsisikap na masustine. Mapatatag pa ang macroeconomic stability ng bansa. Report po dyan si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Welcome kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona Jr. ang pagpasok ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ginawa ni Remolona ang pahayag kasunod ng anunsyo ng World Bank na itinaas na ang klasifikasyon ng bansa matapos matamo ang gross national income o GNI per capita. Ayon kay Remolona, ang hakbang na ito ay isang mahalagang milestone o kasaysayan na nagpapakita ng katatagan ng ekonomiya ng bansa. Ngayong tumaas na ang antas ng Pilipinas, magdadala ito ng tiwala ng foreign investors, oportunidad na trabaho at mas mababang interes sa pag-utang dahil tataas ang credit rating ng Pilipinas. Binigyan din ng BSP na susi ang reformang ipinatupad ng pamahalaan at ng Central Bank upang mapanatili ang katatagan ng macroeconomic stability. Tiniyak ni Remolona na mas paigtingin ng Bangko Sentral ang pangangalaga sa bagong estado ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagpapababa ng inflation, sapat na international reserves, matatag na banking industry at pagsusulong ng digitalization at electronic payments. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 6 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang baga. Samantala, malaki ang laging ambag ng remittances ng mga overseas Filipino workers o OFWs kapag lago po na ekonomiya ng bansa. Ito ay resulta sa pagkamit po ng Pilipinas ng Upper Middle Income Country o UMIC status. At ay sa pahayag po ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Kabilang sa mga salik na nagambag sa pagkamit po ng bagong antas sa ekonomiya ang mga sumusunod. Ang pagtaas ng government spending, ang pagkapatupad ng fiscal at financial reforms at kampanya laban sa korupsyon, ang paglaki ng workforce at ang malaking kontribusyon ng OFW remittances ng business process outsourcing o BPO industry po naman. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi po ni RCBC Chief Economist Michael Wickerford na nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa dahil sa tuloy-tuloy na padala ng mga OFW nagsisilbing mahalagang suporta sa paglago po ng ekonomiya. Dagpa ni Wickerford, kaapat ang Pilipinas sa buong mundo sa halaga ng remittances na tinatanggap, umaabot po sa 40 bilyong dolyar. Ito ay isang patunay na malaking ambag ang mga OFW sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa.
4: Pero number 4 na tayo sa buong mundo sa remittances. Tayo na yung pinakamalaking source ng nurses, 20% ng nurses. Tayo na yung pinakamalaking sources ng seafarers. Kumikita ng dolyan. Kumbaga mas malaki yung palitan. Mas malaki yung, kumbaga yung naiuwi dito para kagaganda ng kabuhayan ng mga pamilya nila. Siyempre, yung economic effects nun. So, umaangat yung buong ekonomiya natin. Yung kita natin. Kaya, gumaganda yung buhay ng marami nating kababayan.
2: RCBC Chief Economist Michael Wickerford.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: At nagumpay na na-repatriate o napawi sa Pilipinas ang 13 mga Pilipino mula po naman sa Israel. Ito ay ikatlong batch na napawi na sa Pilipinas via Ben Gurion International Airport. Wala nagbalik operasyon ito dahil po naman sa ceasefire sa gera dyan sa Iran. Tumating ang mga OFW sa Maynila noong Miyerkules, primero ng Hulyo. Katuwang ang Imbahada ng Pilipinas sa Israel, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration magtulong sa mga umuwing OFW. Buwan, 248 mga Filipino caregivers, hotel workers, estudyante na tulungan ng Imbahada na makauwi sa Pilipinas noong February 28, 2026. Iniyak naman ng Imbahada sa Israel na patuloy ang tututukan ang sitwasyon aalalayan mga Pilipino sa naturang bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Long araw na pagtitipon ng mga kaanib po naman ng Iglesia ni Cristo, ang kalahatang naging mapayapa. Ipo yan sa Philippine National Police. ay magdagala sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Idineklara ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melesio Natates Jr. na pangkalahatan naging mapayapa ang tatlong araw na pagdaraos ng aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtapos sa Liwasang Bonifacio kahapon. Ayon sa PNP Chief, walang naitalang anumang untoward incident sa tatlong araw na aktibidad buwat pa sa People Power Monument sa Quezon City maliban sa ilang minor incidents sa unang araw. Nagpasalamat ang PNP sa mga organizer at mga lumahok sa pagtitipon dahil sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kahinahunan sa kasagsagan ng pagtitipon. Kasunod niyon ay pinapurihan din ni Nagtates ang lahat ng mga pulis na nag-alay na kanilang oras at sarili para tiyakin magiging ligtas ang publiko mula sa mga hindi inaasahang banta. Nanindigan ng PNP na kanilang tutuparin ang kanilang mandato bilang mga profesional at may panggalang sa rule of law. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pantala, inaasahang maghahain po ngayong Linggo ang Office of the Ombudsman ng kasong Plunder laman kay Senator Rodante Marcoleta. Itong kinapirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Ayon kay Clavano, on track ang pagkasampa ng kaso laban sa Senador sa Sandigang Bayan. May naman ang pahayag ni Marcoleta na handa siyang magpa-aresto. Dami ni Clavano na hindi ombudsman ang aaresto sa kanya. At tatandaang nag-ugat ang kasong Plunder sa manipagtanggap po naman ni Marcoleta ang 75 milyong piso o 75 billion na campaign donations para sa kanyang kandidatura sa pagka-senador. Bilang sa mga kapwa niya akusado si dating Representative Mike Defensor, isa sa mga nagbigay ng donasyon. Ang mismong kasong Plunder ang naging dahilan ng kilos potensya ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ilang suporta naman kay Marcoleta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Antala, pinangunahan po naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang isang Inter-Agency Security Coordinating Conference para humatiyak ang seguridad sa loob at labas ng Senado kapag sisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa araw na po ng Lunes yan, July 6. Naturang conference, niyako ni Gatchalian na lahat ng logistical, administrative at security requirements ay nakahanda na sa gagawing paglilitis sa pangalawang pangulo. Bilang pinulong ng Senate President ang Sergeant at Arms ng Senado at Kamara, officers at representatives ng National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Government Service Insurance System, National Bureau of Investigation, Metro Manila Development Authority, Department of Transportation, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at ang lokal na pamahalaan po naman ng Pasay City. Bukod sa mga taga-prosecution at defense panel, nasaan din po ang maraming miyembro naman ng PITCHA na magko-cover. Impeachment trial at ilan na

0: makakapagparehistro sa Senate Visitor Management System o VMS. Kinakailangan magparehistro ang mga nais dumalo sa pamamagitan ng vms.senate.gov.ph o sa pag-scan ng ilalabas na QR code ng Senado. Sa online portal, kailangan piliin ng aplikante ang nais na petsa ng pagdalo at ang opsyong impeachment trial, saka kumpletuhin ang inihingi impormasyon at ang mga kinakailangang dokumento. Magbubukas ang online registration alas 2 ng hapon, isang araw bago ang nakatakdang petsa ng paglilitis. Ang mga maaprubang aplikante ay bibigyan ng QR code na magsisilbing entry pass sa Senate Session Hall. Pinapaalalahanan din ng Senado ang lahat ng dadalo na matpanatilihin ang tamang asal at mahigpit na sundin ang mga umiiral na alituntunin habang nasa loob ng Senate premises. Sinabi ng Senado na ang iba pang updates at mga kaugnay na anunsyo ay ilalabas sa opisyal nitong social media accounts. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pantalang walang kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, anakambang pagsasampa ng kasong plunder o pandarambong laban po naman kay Senator Rodante Margoleta. Ito'y ayon kay House Prosecution Panel Spokesman at Impeachment Trial Advisor Representative Robert Ace Barbers. Mia, ito'y

0: kanilang tugon sa mga spekulasyon na ginagamit ang naturang kaso upang harangin o gipitin si Marcoleta paglaob sa magninitis bilang isa sa mga senator judges. Sabi pa ni Barbers na magkahiwalay ang mga legal na isyo at hindi dapat paghaluin po naman ang dalawang usapin. Samantala, paliwanag pa rin ng mambabatas. Alinaw ang pahayag ng Office of the Ombudsman na ang kaso lamang kay Marcoleta ay nag-ugat sa sarili nitong pag-amin. Tumanggap siya ng 75 milyong pisong campaign funds noong nakarang May 2025 midterm elections wala po naman sa tatlong kaibigan. Iyon pa man, bigo umano si Marcoleta na ideklara ito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, the Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Igyang din pa ni Barbers na dapat hayaang gumulong ang proseso ng batas, magkahiwalay at independyente. Aniya, ang reklamong kinakaharap ni Marcoleta ay usaping legal na personal nitong pananagutan, abang ang Senate impeachment proceedings sa constitutional mandate na dapat harapin ng pangalawang Pangulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ing 8 minuto na makalipas ay galing po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito na ang ating kaalamang Asya.
3: Kaalamang Asya.
2: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 19 na minuto na po makalipas sa 6 ng maga, tuloy tayo sa ating balitaan. Kumpirma ng Office of the Ombudsman na sumalang na sa preliminary investigation ng mga reklamo abang sa dalawang contractors o mga kongresistang contractors. Pulong balitaan sa Ombudsman, kinabi po ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang dalawang mambabatas ay sina Uswang Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at Tarlac Representative Noel Rivera. Niya, umakyat na mula sa fact-finding investigation patungo po naman sa preliminary investigation ng mga reklamong may kaugnayan sa conflict of interest laban sa dalawa. Iwanag ni Clavano, pambagama ito sa Republic Act 3019 o Anti-Corrupt and Corrupt Practices Act. Sinabi pa rin ng Assistant Ombudsman na ipinagbabawal sa mga kongresista ang magkaroon po ng construction firm dahil sila mismo ay may impluensya po naman sa pambansang pondo. Aniya, anumang benepisyong mapupunta sa kumpanyang pag-aari nila o may kaugnayan sa kanila ay may tuturing na paglabag sa conflict of interest rule. Kaya kung naman ni Clavano, seryosong tinutugunan ng Office of the Ombudsman ang mga itong kaso. Ngayon, ay dalawa pa lamang ang nasa preliminary investigation. Ngunit, saan anya na may susunod pang sasalang sa parehong proseso?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsagawa naman ng case build-up ang Department of Justice kaugnay sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Si De La Rosa ay may warrant of arrest mula po naman sa International Criminal Court. Ayon kay Justice Undersecretary Ayon Bato, nagsagawa na sila ng ocular inspection sa gusali ng Senado noong Hunyo at 30. Aniya, patuloy din ang pagkalap ng paibabang in the evidensya, kopya ng CCTV, libabang materyales na magagamit sa kanilang sinasagawang investigasyon. Ay para matukoy po naman ang pananagutan kung meron man na mga individual na posibleng naging daan tumulong para tumakas itong si De La Rosa. Ngayon, sinabi ni Bato, kailangan pa nila ng sapat na panahon na po naman mabuo ang mga ebidensya para malaman kung may nangyari bang sabwatan, kung sino-sinong dapat kasuhan at kung anong kaso naman ang posibleng ihain.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mandala, nag-ayon po naman si Senate President Sherwin Gatchalian ng isang resolusyon para siyasatin ang epekto ng online gaming platforms at paggamit po ng social media sa mga bata. Kabilang dito, ang papel lamang ito sa pagtaas po ng pila ng karahasan sa mga paaralan. maghahain po ng proposed Senate Resolution 488. Tayo po ni Gatchaliana magrekomenda ng mga polisiya at magsulong ng mga panukalang batas para maprotektahan ang mga batang Pilipino laban masamang epekto ng unregulated digital exposure. Iyain po ng senador ang resolusyon patapos ang sunod-sunod na karasan sa mga paaralan sa bansa bilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod po ng Tacloban na kumitil ang buhay ng tatlong mag-aaral. Ayon sa mga ulat ng pulis, labis na expose o ang mga labis na expose mga suspects sa Gorbax ng graphic violence simulating online game. Kalauna ay pansamantalang ipinablak na po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Germany. Aging pa ng San President na maaaring baliwalayin ang epekto ng walang kontrol at digital exposure sa mga kabataan at panahon ng tiyakin kung sapat ang mga polisiya para maprotektahan po naman sila. Pantala sa ibang balita po naman, wala pang opisyal na konklusyon. Ang Philippine Coast Guard of PCG sa natagpuan na pinaghihinalang debris ng rocket launch ang China sa Cuyo, Palawan. Panayam po ng bagong Pilipinas, ngayon ibinahagi po ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Agad nilang sinecure ang nasabing debris matapos mayulat po naman ito sa kanila. Aniya, inatayang may haman at 12 feet at lapad po namang 10 feet ang nasabing debris. Ayon kay Cayabyab, patuloy ang verification at koordinasyon nila sa iba pang mga otoridad na nagsigawa po naman ng search operation sa mga karating na katubigan kung saan natagpuan ito. Nagpaalala naman si BIF spokesperson at sa publiko, alam po sa mga mangingisda at residente na kung sakaling may makikitang debris, huwag nang hawakan at lapitan at posibleng may chemical residue ang mga ito.
3: So ang reminder lang po ng pamunuan po ng Philippine Coast Guard, ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan, particularly itong ating mga mangingisda at residente po na itong komunidad, at huwag po muna nating hahawakan o huwag po tayong lalapit dahil posible po ito may mga chemical o may mga residue pa po. At again, kung meron po silang makikita na ganito mga debris, i-report po kaagad sa pamunuan po ng Philippine Coast Guard.
0: Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tuloy na pinalalakas ng Philippine Air Force or PAF ang kanilang kakayahan sa pamamagitan po naman ng integrity, service above self, teamwork, excellence at professionalism o INSTEP. Ayon kay PAF spokesperson Carol Maria Cristina Basco, ito ang core values ay sinusulong at pinamumuhay na hukbong himpapawid ng Pilipinas kasabay ang pagdiriwang po na kanilang

0: ang pagkakaroon ng matatag na values ng ating mga airmen at airwomen.
1: Kailangan po natin mapag-intaking po ang ating mission capability driven status. Nagsisimula ito sa airmen and airwomen na merong matatag na values, which is dito po nakapaloob yung instep.
0: Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, Department of Energy na ipagpulong na sa ilang foreign investment companies para sa mas mapalaki ang fuel reserve capacity po ng bansa. Live report dyan si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Kahiro, magandang umaga. Nakipagpulong ka ang Department of Foreign Affairs sa ilang mga foreign investment companies para ka sa mas mapalaki at mapalakas pa ang fuel reserve capacity ng bansa. Ayon niya kay Energy Secretary Sharon Garin na nakipag-usap na ito sa Philippine National Oil Company o PNOC, kabilang din ng ilang mga kumpanya sa Japanese entities, Middle Eastern firms at iba pa mga foreign companies na interesado sa proyekto na isasagawa ng Department of Energy na mapalawak pa ang storage facilities ng produktong petrolyo sa bansa. Nagkaroon na rin ng strategic reserve na magkakaroon ng country confidence sa oras na magkaroon ng supply disruption o nangyaring kakapusan ng supply ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Muli naman siniguro ng kagawaran na patuloy ang kanilang mga ginagawang hakbang upang

0: maisa katuparan ng naturang proyekto at mas mapalaki pa ang fuel reserves, bagay na kakailanganin ng bansa sakali magkaroon muli ng kakapusan ng supply ng langis sa world market. Kahiro mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Department of Agriculture, pinuporsige na ang mga hakbang para po naman maramdaman ng mga Pilipino ang pagiging upper middle income economy ng bansa. Report naman dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Patuloy ang pagpupursige ng Department of Agriculture para maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng pagiging upper middle income economy ng bansa. Ito matapos kumpirmahin ng DepDev na itinaas ng World Bank ang classification ng Pilipinas mula sa lower middle income tungo sa upper middle income class. Paminado si Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr. na marami pang hamon sa ngayon sa agrikultura kaya hindi pa agad maibaba ang presyo ng pagkain, kabilang na ang bigas. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga nakakaapekto ang tensyon sa Middle East na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis at abono, lalo na ng urea, na wala umanong direktang kontrol ang DA. Gayunman, may positibong pagbaba na anya sa ngayon ang presyo ng fertilizer sa pandaigdigang merkado na makatutulong para mapababa na rin ang produksyon ng mga magsasaka. Binigyang DA ng kalihim na walang agarang solusyon sa mataas na presyo ng pagkain. Ngunit, nakatuon na umano ngayon ang ahensya sa mga pangmatagalang programa para mapababa ang gasto sa produksyon at distribusyon at maramdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino.
4: Nagawa kasi ng DA ngayon ang mga solusyon. Ang ginagawa na namin, but there is no long-term, short-term solution to the problem. We need to build our food hubs. We need to build our tramline system. We need to build a FMR post-harvest and produce more.
3: Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, paghatid po ng bakuna sa mga malalayong lugar, gagamitin na ng mas makabagong kagamitan. Ayon sa tangkapan ng Department of Health. Report po naman dyan si Lawrence Sanjoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Gagamit na ang Department of Health o DOH ng mga makabagong transport carriers para sa mas ligtas at mabilis na paghatid ng mga bakuna sa mga malalayong lugar sa bansa. Ito ay matapos pirmahan ni Department of Health Secretary Ted Herbosa ang isang Memorandum of Agreement kasama ang Philippine Transmarine Carriers o yung PTC at University Research Co. o yung URC. Ayon kay Secretary Herbosa, gagamitin ang mga portable chest na may cold chain technology sa isasagawang measles rubella campaign ng ahensya. Pangunahing ihatid ang mga bakuna sa mga bulubundukin at geographically isolated and disadvantaged areas, kabilang na ang rehiyon ng Mimaropa upang matiyak na mababakunahan ang mga bata sa mga pinakamalalayong lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Posibleng lumakas pa at maging isang super typhoon ang tropical storm na nasa labas ng Philippine Air Responsibility or PAR. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok ang sama ng panahon sa PAR sa Miyerkules o Huwebes at bibigyan ito ng lokal na pangalang Inday. Ipaman, ilinaw po ng Weather Bureau na hindi patiyak magiging lakas at haking direksyon ito, kaya patuloy itong maigpit na minomonitor. Nasaan ding palalakasin po na nasabing weather system ang southwest monsoon o habagat ang magdudulot po ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Mantala, tuluyan na po nakalabas ng PAR ang Tropical Depression Henry. Bumang sinabi po ng PAGASA ng pinagsamang epekto naman ng panlabas itong sirkulasyon at habagat ay patuloy po ang magdadala naman ng malalakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan ilang bahagi ng bansa, kabilang po dyan ng Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Paglago ng bilang ng European retirees sa Pilipinas, target ng Philippine Retirement Authority, ay report po dyan si Hazel Isguera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
6: Tututukan ng Philippine Retirement Authority o PRA ang paghihikayat sa European retirees na manirahan sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Magazine kay PRA General Manager Bob Zozobrado, binanggit niya na kabuang 10% lamang ang bilang ng mga foreign retirees sa bansa na mula sa Europa. Isa sa mga hakbang na ginagawa ng PRA ay ang pagdalo sa European Expo, Forum at iba pang katulad na aktibidad na nakatuon lamang sa senior citizens. Nananatiling una sa listahan ng foreign retirees sa bansa ang Chinese nationals, sinunda ng South Koreans at Indians. Matatanda ang itinanghalang Pilipinas kamakailan bilang number one retirement destination sa buong mundo. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, sa Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kita po naman sa iba yung dagat, Taiwan, hinimok naman ng Estados Unidos na palakasin ang drone capabilities laban sa banta ng China. Apo naman sa Radyo Pilipinas World Service, arito naman ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nanawagan ng isang mataas na opisyal ng Estados Unidos sa Taiwan na palakasin ang kakayahan ito sa paggamit ng mga drone bilang bahagi ng estratehiya sa depensa laban sa posibleng banta mula sa China. Sa isang drone forum sa Taichung, sinabi ni Raymond Green, director ng American Institute in Taiwan, na malaking pagbabago sa modernong digmaan ang paggamit ng mga drone batay sa karanasan ng Ukraine sa pagharap sa mas malakas na kalaban. Ayon kay Green, kailangan gawing isang hornet's nest o pugad ng mga drone ng isla upang mapalakas ang depensa at mas mahirap lusubin ng sinumang kalaban. Aniya, makatutulong ang pagtutulungan ng Estados Unidos sa Taiwan sa paggawa ng mga drone upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific. Kaugnay nito, isinulong ng Taiwan ang isang multibilyong dolyar na programa para sa surveillance drones, unmanned sea vessels at iba pang makabagong sistemang pandepensa hanggang 2031. Samantala, muling iginit ng China ang pag-angkin nito sa Taiwan at tinutulan ng anumang kooperasyong militar sa pagitan ng Taipei at Washington. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Ang balitang sports, Gilas Pilipinas men, makakarap po ang New Zealand ngayong hapon, 3 PM Philippine Time sa Auckland. Araw sa pagpapatuloy ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Italia mula po naman kay DZSR Sports Region 918 correspondent Ewan Bayado.
8: Muling lalaro para sa bayan ng ating Gilas Pilipinas men o Philippine men's national basketball team sa resumption ng first round of the 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Dahon 3 PM Philippine time, muling magaharap ang Gilas kontra sa New Zealand Tall Blacks sa Spark Arena sa Auckland. Pagamat non-bearing game, nais pa rin ang Pilipinas na makabawi sa kanilang naging pagkatalo sa New Zealand noong nakaraang Marso na nilaro sa Mall of Asia Arena. Assured na ang qualification ng Pilipinas sa round 2 ng Asian Qualifiers. Matapos ang laro mamayang hapon, makakalaban naman ng Gilas ang Australia Men's Basketball Team sa Perth sa darating na Lunes. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tatlong po

0: Ayan ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
2: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
1: Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo

0: 7, 3, 8 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balik po tayo sa ating balitaan, ikalabang bahagi sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tugtog tayo sa ating mga balitang manggagaling po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ay natin ng Radyo Pilipinas Bontok, special non-working holiday sa darating na Hulyo 15. Niklara na sa CAR Region 1 para po sa pagdiriwang ng founding anniversary ng nasabing rehiyon. Amin po natin ang mga detalye na katutog niya si Apollo Padayan, Radyo Pilipinas Bontok.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Walang pasok sa lahat ng mga opisina ng gobyerno sa Hulyo 15 sa buong Cordillera Administrative Region sapagkat idiniklara ni Acting Executive Secretary Ralph Recto na special non-working day ang araw na ito. Pinirmahan ni Secretary bilang proclamation number 1334 para sa selebrasyon ng 39th Foundation Day anniversary ng rehiyon sa araw ng Merkules. Noong Merkules din ay nilunsad ang selebrasyon ng Cordillera Month sa Baguio City na dinaluhan ng mga opisyal ng Mountain Province. Para sa Bagong Pilipinas, ang Bulubadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, temporary Wawa Bridge sa Bayambang, Pangasinan, inaasang bubuksan na po sa buwan ng Setyembre. Idetalye naman dyan si Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Target ng mabuksan sa buwan ng Setyembre ngayong taon ang temporary Wawa Bridge sa bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan matapos masira ang tulay noong 2022. Upang pansamantalang mapadali ang pagbiyahe ng mga motorista at commuter habang nagpapatuloy ang konstruksyon ng permanenteng tulay. Ipinatawag ng LGU ang project engineer upang talakayin ang progreso ng proyekto at humingi ng pinakabagong update kasunod ng mga pagbabagong isinagawa ng DPWH sa implementasyon nito. Inaasahang magagamit ang temporary Wawa Bridge sa nabanggit na buwan at maari itong daanan ng masasakyang may bigat ng hanggang 8 tonelada kabilang ang mga pampublikong bus. Layunin nitong mabawasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko at ang abalang naranasan ng mga motorista habang isinasagawa ang pagtatayo ng permanenteng tulay. Bilang bahagi ng mas maigpit na monitoring, ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ang pagtatalaga ng resident engineer na magsusumite ng araw-araw na ulat tungkol sa progreso ng konstruksyon ng temporary bridge. Matatanda ang nasira ang tulay dahil sa overloading bunsod ng magkasunod na pagdaan ng dalawang truck noong October 20, 2022. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, PNP Community Outreach Program, isang kababos isang paralan po naman sa San Miguel, Pangasinan, araw sa magdiriwang ng 31st Police Community Relations Month. Detalye, nandiyan naman si Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Tayug.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Matagumpay na isinagawa ng 100th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 ay isang PNP Community Outreach Program sa Laklak Chayo Elementary School, San Manuel, Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month. Pinangunahan ng programa ni Police Captain Raymond Ristiwalen, Acting Company Commander, katuwang Help the Kids Foundation sa pamuno ni P. Dancel at ang Biotech Marketing Corporation, Yakult Philippines. Layunin ng nasabi ang aktibidad na maipakita ang malasakit at mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at ng komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo makatutulong sa mga mag-aaral. Kabuang 57 mag-aaral ang nakinabang sa programa kung saan ang maagi ng mga school supplies nagbigay na libreng serbisyo sa pagpapagupit ng buhok at nagsagawa ng supplemental feeding upang makatulong sa kalusugan pag-aaral ng mga bata. Higit pa sa mga material na tulong, naging daan din ang aktibidad upang maipadama sa mga mag-aaral ang pagmamalasakit, pag-asa at inspirasyon. Naghatid ito ng mga ngiti at saya sa bawat batang dumalo. Kasabay na mensahe ng tunay na paglilingkod ay hindi lamang nasusukat sa mga ibinibigay na tulong kundi sa pag-asang naipapasa at positibong pagbabagong naiiwan sa puso ng bawat isa. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga katuwang na organisasyon at ng PNP, patuloy na pinagtitibay ang mas magandang ugnayan sa komunidad at ang hangaring makalikha ng mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat batang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 100 hektaryang hybrid rice model farm na magpapalakas po naman sa ani ng mga magsasaka inulunsad dyan sa Oriental Mindoro. Detalye, nandiyan naman si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.

0: sa pag-aani. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, rehabilitasyon ng mga daloy ng tubig o waterways dyan po naman sa Naga City, Camarines Sur, papatuloy ayon po sa DPWH Bicol. Idetalyo naman dyan si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Patuloy ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng Department of Public Works and Highways Bicol Region ng mga waterways sa Naga City upang maibsan ang perwisyong dulot ng pagbabaha. Sa pinakauling datos nitong 29 ng Hunyo, umabot na sa 2,279.80 cubic meters ang nalinis na mga drainage mula sa kabuuan target na 3,465 cubic meters, habang 129,813.2 cubic meters naman ang nadisilt na mga waterways mula sa 219,237.27 cubic meters na target. Kabilang sa mga lugar na isinailalim sa declogging, cleaning at clearing operations ang Sagop Creek, Robinson's Mall Area, Julian B. Meliton Elementary School, Bicol River, Kapoknasan Creek, Milaor Creek, Magsaysay Creek, maging ang Naga Carolina Panikwason Highway, mga Piling Irrigation Canal at ang Matiway Creek. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na mas palalawakin ang flood mitigation program sa pamamagitan ng patuloy na implementasyon ng programang Oplan Kontrabaha sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 45 minuto na makalipas, ay kanin po naman umaga, tabay po lamang sa aming pagbabalik. Kaya sa mga balita, manggagaling naman sa Visayas at Mindanao, sandali po lamang.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko, Radio Filipina, and Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
7: Radio Magazine.
4: Sports Radio. Radio Pilipinas.
8: World Service.
9: Ang tagintig ng FM.
10: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak.
14: Mas maraming mararating.
15: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
16: At serbisyo publiko.
4: Radio Filipina, and Capital 104.3 Collab.
17: Radio Pilipinas.
4: News nationwide.
18: Trending issue. News na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon
21: sa Philippine Sports Broadcast.
22: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
23: 66 Informasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko
26: 738.
27: Sports Radio 918.
28: Radyo Magazine 1278.
29: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3.
34: Radyo Pilipinas
35: World Service.
36: Sports Radio,
37: Radio Magazine,
38: Servicio

0: 4.3 Colab. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 48 minuto na makalipas. Kanin po naman ang maga. Samantala, dako sa mga balita. Unahin natin ng Bisaya sa Iloilo tayo. Ay kaso po.

0: Lalabigan ho ng Iloilo, bumaba po ng 65%. Ay detalye ng balita dyan si Marian Grace Arigeta, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Bumaba ang bilang ng mga kaso ng dengue sa lalawigan ng Iloilo sa Morbidity Week 25 ngayong 2026 kumpara sa parehong panahon noong 2025. Batay sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, nakapagtala lamang ng 873 na kaso ng dengue sa Morbidity Week 25 ng 2026 o mula January 4 to June 27 na 65% na mas mababa kumpara sa 2,509 na kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon kay Dr. Rodney Labis, pinuno ng Health Service Delivery Division ng Iloilo PHO, bagamat bumaba ang bilang ng mga kaso ng dengue, mahalaga pa rin ipagpatuloy ang pagsunod sa mga programa ng pamahalaang pananawigan laban sa dengue at panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran, lalo't na't mayroon pa rin naitalang mga namatay dahil sa dengue. Dalawa sa mga nasawi dahil sa dengue ay mula sa bayan ng Estancia, habang tig-iisa naman ang naitala sa mga bayan ng Ahuy, Carles, San Dionisio at Dingle. Hinimok din ni Dr. Labis ang publiko na kung makaranas ng mga sintomas ng dengue tulad ng lagnat at pantal o rashes, agad na magpatingin sa doktor upang mabigyan ng agarang lunas. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ay mga makabagong produktong gawa po naman sa kamote, itinampok sa product demonstration sa lalawigan po naman ng Southern Leyte. Ay detalye po dyan si Chef Vic Epis, Radyo Pilipinas, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Matagumpay na isinagawa ang sweet potato o kamote product demonstration sa lalawigan ng Southern Leyte na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga kalahok sa pagproseso ng kamote bilang masustansya at may mataas na halagang produktong pagkain. Pinangunahan ang aktibidad ng Provincial Government ng Southern Leyte sa pakikipagtulungan ng Phil Root Crops Research and Training Center ng Visayas State University. Sa isinagawang demonstration, itinuro sa mga kalahok ang wastong paggawa ng apat na makabagong produkto mula sa kamote, ang kamote jam, kamote ketchup, kamote juice at kamote ubi halaya. Layunin ng pagsasanay na maipakita ang iba't ibang paraan ng pagdaragdag ng halaga ng kamote upang mapalawak ang merkado nito. Binigyang din sa aktibidad ang kahalagahan ng food innovation at value adding bilang mga estratehiya upang makalikha ng karagdagang kabuhayan para sa mga lokal na magsasaka at komunidad kasabay ang pagsusulong ng mas malawak na paggamit ng kamote bilang isang mahalagang pananim. Patuloy namang hinihikayat ang mga kalahok na gamitin ang kanilang natutunan upang makabuo ng mga produktong maaring mapapagkikitaan at makatulong sa pagpapaunlad ng lokal na agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, kapulisan sa Davao City nakahanda na po sa pagpasok ng tagulan. Ay detalye naman dyan si Armando Feniquito, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Nakahanda ang kapulisan ng Davao City Police Office sa DCPO. Ngayon papasok na ang tag-ulan sa lungsod para sa posibleng disaster response operations. Inihayag ni DCPO spokesperson Major Maria Teresita Gaspan na bawat police stations ay naka-alerto para sa deployment ito sa panahon ng malakas na buhos ng ulan. Ayon kay Gaspan na ang deployment ng kapulisan ay hindi lang para sa search and rescue, kundi maging sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na delikado sa baha at landslide. Dagdag ng opisyal na tumutulong sila sa lokal na pamahalaan at sa mga barangay upang matiyak ang kaligtasan ng mga Davaoenyo sa panahon ng kalamidad.
5: Davao City Police Office, actually siya talaga yung parang maso doon sa ground during sa respond or rescue operation. No? So, tinutulungan din natin yung local government.
4: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: News Nationwide.
0: Mga senior citizen at indigents sa Lanao del Sur, maikinabang po naman sa libreng postizo. May natin ang mga detalye kay Malik Mambuay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Matagumpay na isinagawa ng Provincial Health Office, Lanao Infirmary and Screening para sa libreng postisyon ng mga kwalipikadong senior citizen at indigent sa lalawigan ng Lanao del Sur. Bahagi ng natulang aktibidad ng ika-67th araw ng Lanao del Sur. ng senior citizen at mga mahihirap na mamamayang nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Dr. Princess Ilhama Sakar, hepe ng Provincial Health Office sa Ranang Infirmary, layunin ng programa na mabigyan ng angkop na serbisyong dental ang mga senior citizen at ang legit na nangangailangan ng libreng postisyo upang makatulong sa pagpapabuti ng kanilang kalusugan at kalidad ng kanilang pamumuhay. Nagpasalamat din si Dr. Sakar sa pamahalang panlalayagan ng Ranang Lisur sa patuloy nitong suporta sa mga programang pangkalusugan na nagbibigay ng benepisyo sa mga residente ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ay, sumayon niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide Friday Edition. Sa ngalan po natin mga kapatid na himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianike. Ano man ang inyong nakasama pa rin, Hero Ilustre Robredo. Maray pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.

0: karbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Mabigat naman.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Bagong umaga, bagong liwanag.
4: Araw-araw,
3: bagong pag-asa.
4: Bangon, bayang mahal.
3: Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan.
4: Bangon,
3: bayang mahal. Lunes hanggang Biyernes,
4: alas 8 ng umaga.
3: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738. Buwang trabaho.
4: Trabaho.
0: Usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwang trabaho.
4: Trabaho.
0: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho.
4: Trabaho.
0: Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
3: Mark in.
4: Mark out.
3: Sa balita,
4: mark in
3: ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
5: Ibigay namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
4: Mark in.

0: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
4: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
3: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
4: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
3: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
4: Till I met you.
3: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
4: I love you more each day.
3: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
8: Radyo Magazine.
5: World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 78.
10: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan lang
10: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3 AM and FM collab.
10: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: Para sa buong kapuluan, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
9: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Ito po mapagpalang Friday morning sa ating lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM bands. Kayo po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Bilang pangbungad po sa ating balitaan sa umagang ito, tanggapin natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa, Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, na nagpatawag ng emergency meeting para sa kaligtasan ng mga paaralan sa lungsod. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: At dahil sa mga sunod-sunod na banta sa seguridad sa ilang mga eskwelahan, nagpatawag ng emergency meeting si Valenzuela Mayor Wes Gatchalian para talakayin ang pasmahigpit na mga hakbang para sa kaligtasan ng mga paaralan sa lungsod. Dumalo sa pulo ang mga kinatawa ng DepEd Valenzuela, PNP, mga pampubliko at pribadong paaralan, iba't ibang tanggapan ng LGU at mga magulang. Ayon sa alkalde, kabilang sa mga natalakay na hakbang sa pulong, ang paghihigpit ng seguridad sa mga eskwelahan, pagdaragdag ng mga CCTV cameras, pagsasagawa ng regular na emergency at lockdown drills, at pagpapalawak ng counseling at psychosocial support para sa mga mag-aaral. Kilalaki rin ang mas maagang intervention para sa mga batang nangangailangan ng gabay sa kanilang mental well-being. Gagayon din sa pagkabalakas ng koordinasyon sa pagitan ng paaralan, pulisya at barangay. Iminungkahi rin ng ilang school principal ang paggamit ng transparent bags para mapadali ang inspeksyon sa mga dala ng mga estudyante. Binigyang diin naman ni Mayor Gatchalian ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok ng mga magulang at ng komunidad sa paggabay ng mga kabataan at sa pagpapatibay ng kampanya kontra sa bullying, karahasan at impluensya ng mga GAP. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ito po ang ulat ng ating kasamang si Merian Bastasan. Tabayanan naman po ang ating pong panayam ngayong umagang ito. Wala po sa ating Department of Economy, Planning and Development under Secretary Rosemarie Edilion, kaugnay po ng pagkakatalaga ng Pilipinas into its upper middle income status. Ano nga bang ibig sabihin nito para sa ating bansa, sa ating pong mga manggagawang Pilipino? Ito bang nararamdaman ng bawat isa na tayo ay upper middle income status na? Ito nga ba, mga kababayan, ay nangangahulugan na mas maginhawa na ang buhay ng mga Pilipino? Marami rin nagsasabi na this has been a long time coming at actually long overdue na ito, mga kababayan. Ano nga ba ang batayan ng World Bank para maituring ang isang bansa bilang isang upper middle income country? Alam bang po yan sa mga alamin natin sa umagang ito? Tapos po yan, magkatapos ang atin pong panayam kay DepDev Undersecretary Rosemarie Edilion. Nakikipag-ugnayan naman tayo sa atin pong Manila Police District. Ang paalala muna, mga kababayan, mula po sa DSWD sa pagpapatuloy po ng kampanya laban sa kagutuman, matagumpay ng nakapaghatid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 300,000 na free hot and nutritious meals sa pamamagitan ng Walang Gutom Kitchen mula po ng mailunsad ito noong 2024 hanggang sa unang quarter ng 2026. Matatanda ang noong December 2024, binuksan ng DSWD ang kauna-unahang Walang Gutom Kitchen sa loob ng dating Pogo Hub sa Pasay City. Sinundan po ito ng sangay sa Cebu City noong June 2024.

ang Walang Gutom Kitchen na target buksan sa iba't ibang lungsod sa buong Pilipinas. Sa pamamagitan po nito, umabot sa 200,000 unique at returning clients ang napagsilbihan na ng programa. Kabilang dito mga pamilya at mga individual na naninirahan sa lansangan at mga nakararanas ng matinding kagutuman. Dagdag pa ng butihing kalihim, layunin ang programa na hindi lamang magbigay ng pagkain kung hindi maibalik din ang dignidad ng mga nangangailangan nating kababayan. Target ng DSWD na makapagtayo pa ng 12 Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang lungsod sa bansa. Samantala, inilunsad din ng DSWD ang programang Gulay on the Go noong May 14 katuwang ang mga magsasaka, mga tindero at tindera at iba't ibang organisasyon upang matiyak ang sapat na supply ng sariwang gulay at iba pang sangkap para sa mga inihahandang pagkain. Mula noong 2024 hanggang noong first half ng 2026, nakapagtala ang DSWD ng bababa sa 4,000 voluntaryo mula sa pribadong sektor, mula sa non-government organizations, mga estudyante, kawanin ng pamahalaan at mga civic group na tumutulong sa araw-araw na operasyon ng Walang Gutom Kitchens nationwide.

napakaganda ng programa na yan ng DSWD. Alam nyo ba mga kababayan yung dignity wrapped in kindness? Alam nyo ba yung kasabihan na yon? Sabihin, bukod sa nakakatulong po tayo sa ating mga kababayan, eh hindi nawawala yung dignidad nila sa pagpapaabot ng tulong, hindi lamang po no, ng ating pamahalaan, kung hindi, pati na rin ng ating mga civic groups. Sana doon sa ating mga kababayan that have below the means, sana tangkilikin po natin ang programa na yan ng DSWD. Samantala, ang oras po natin, 18 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nasa ating linya na po ang Department of Economy, Planning and Development Undersecretary for Policy

0: and Planning Group Undersecretary Rosemary Edelion. Yusek Edelion, ma'am, magandang umaga po.
1: Yes, magandang umaga naman, Al.
0: Opo. Sa huling latest income assessment po ng World Bank, na ipaulat na ang Pilipinas ay nakaabot na sa upper middle income status. Ano po ang nakikita nating salient factors nito na nagbibigay daan upang maitaas ang katayuan ng bansa at ng atin pong mga kababayan? Paano po nakakatulong ang mga pulisiya at mga reforma na isinusulong ng Department of Economy, Planning and Development sa pagkamit ng milestone na ito?
1: Ang straightforward na pag-determine nila nito, no, nitong classification nito is actually yung gross national income per capita. So itong gross national income, ito yung income ng lahat-lahat ng mga nationals natin, ibig sabihin whether they are in the Philippines or are working abroad, no. So kasama ultimo yung mga OFW natin, tapos isusuma total to for the entire Philippines and then divided by the population para makuha yung GNI per capita. Tapos corrected to for yung differences ng cost of living kasi ikuno-compare tayo sa iba-iba pang mga bansa dito. And then meron lang silang nagiging threshold dito, no, para ma-classify nga yung, ano, yung bansa according to income status. So ang classification kasi ng upper middle income status dapat lampas sa 4,600 plus dollars, no, na yun nga, corrected for purchasing power parity. So yung sa Pilipinas, umabot tayo ng 4,850. Kaya nandoon na tayo sa upper middle income status. So, ito ay ano, no, yung ating policy for sustained growth. Ito talaga yung nakatulong dito. This has been almost 40 years in the making ito, no. So, despite yung pagdaanan natin ang mga pagsubok, mga challenges, lahat ng mga crisis na to, instability na pagdaanan natin. Ang isang maganda rito is tuloy-tuloy yung ating pagsulong ng economic growth, tuloy-tuloy yung pagsulong ng ating development at saka yung pagreforma pa rin natin sa ating ekonomiya, especially yung ating investments on human capital and physical capital. Kaya natin na-sustain itong itong economic growth natin na ito.
0: Apo. Yusek Edelion, ma'am, to the common folk, siguro po it's also technical, ano, pakinggan para kay para sa ordinaryong si Juan de la Cruz. Pero ano pong dapat nating asahan dito po sa upgraded status na ito? Does this mean na gaganda po ang investor sentiment dito sa ating bansa? Mas marami bang magkakaroon ng trabaho? Yung credit profile ng Pilipinas, kung titignan, mas gaganda. Ano po mang ibig sabihin ito para sa ordinaryong mamamayan?
1: Yeah. For the most part, ang titingnan pa rin nila yung mga iba-ibang variables, no. Titingnan nila yung ating stability ng ating ekonomiya, yung ating mga credibility ng ating mga polisiya, tapos yung ating growth prospects, yun ang pinaka-importante doon. Pero yung iba naman na investors na hindi na magbubusisi, no, sa mga datos na ito, ang titingnan na lang nila yung income status natin. So kapag makita nila na uy, upper middle income na sila, meron na silang parang idea na nandito na yung antas ng kanilang quality ng human capital, quality ng kanilang infrastructure, ng kanilang level ng adoption ng technology, and therefore yung iba yun ang titingnan para mag-decide kung mag-invest nga sila, mumuhuna sa atin sa dito sa ating bansa, at yun ang magbibigay naman ng mga dekalidad pa na trabaho para sa atin.
0: Apo, Yusek, at bagamat po we see this as a positive news mula po ito sa World Bank, kinikilala pa rin ng DepDev Secretary, ng ating DepDev Secretary Arsenio Balisacan, na nananatili po ang hamon ng income disparities dito po sa ating bansa. Ano po ba mga pangunahing programa, strategies ng ating pong DepDev upang matiyak na magiging inclusive pa rin ang paglago ng ekonomiya at mararamdaman po ito across all sectors?
1: Yes, tama yan, no? Kasi nga yung measure na ginamit dito is yung per capita gross national income. So ibig sabihin yung average nito across all Filipinos. So alam naman natin kapag average, meron yan na mas mataas sa average, meron mas mababa sa average. Pero ang alam din natin is mataas nga yung disparity sa atin, no? Iba yung kinikita ng mga nasa Manila, yung antas ng kanilang buhayan kaysa dun sa mga nasa mga malalayong lugar. Kaya importante yung investments natin on physical capital dito kasi yun ang magbibigay ng opportunity sa kanila para so they would have access to markets, no? Tayo, we are an archipelago, so kung maiayos natin yung mga ports natin, ang laking bagay nun para sa access to markets, makapag-produce sila ng in surplus, pwede lang mailabas yung mga produkto na yan. At the same time, yung ating yung human capital investments din. Kasi ito rin yung isang magpapaliit ng disparity sa malaki ang puhunan natin dito. In fact, yung ating 4Ps is really a big investment on human capital. Nakita naman natin yung mga ito yung mga mahihirap na nabibigyan sila ng cash transfer on the condition na yung mga anak pumapasok dapat sa school. Tapos yung mga anak dapat nagpapatingin din sa health center, ultimo yung mga nanay na buntis or lactating, no? So nakita rin naman natin na sa ngayon nakakapagtapos na yung mga batang to, yung iba nga nagiging top notcher pa ng kanilang mga board exam. So malaking bagay to for reducing yung income disparity natin. And tuloy yung tuloy itong mga programa natin ito dahil hindi talaga mabilisan, no, yung pag-reduce ng disparity, pero isa to sa talagang tinututukan namin. Kaya meron tayong mga regional development plans na dito nakalatag kung ano yung mga dapat na priorities when it comes to regional infrastructure at saka yung mga regional human capital investments.
0: Po.

0: at programa po ng hindi lamang po ng DepDev but the whole of government ang ating pong pamahalaan.
1: Yeah, tama po 'yan, no? Meron naman po tayong inaasahan na grace period, no? Or transition period. Usually mga bibigyan nila tayo ng mga 3 years bago tayo kumbaga hindi na tayo priority sa mga concessional loans. So ito yung mga loans na ipinapautang sa atin ng mga development partners natin na mabababa yung interest rate. Kasi nga, may consideration sila na dahil nasa lower middle income status pa tayo noon. Pero ngayon po na upper middle income status, ito nga yung lagi kong analogy na ikaw yung kasama na sa barkada na pwede ka nang mag-chip in, no? Kapag halimbawa may mga labas kayo, hindi lang yung ikaw yung lagi nililibre, yan. So kasama na tayo dun sa pwedeng mag-contribute. So we will have 3 years of grace period for that. That's one thing. And then next is alam naman po natin na pinapalakas natin yung ating public-private partnership. Isa nga yun sa inuna nating isinulong in anticipation din itong pagiging UMIC natin, no? So we now have the PPP code. So this was enacted into law noong 2023. So nailatag na natin yung yung framework natin para dito sa public-private partnership. Tapos ang susunod talaga dito, kailangan nating palakasin ang ating financial market, ang capital market natin. Kailangan maging mas innovative ang ating mga financial institutions pag-design nila ng mga programa na parang mga investment opportunities para hindi lang yung usual na savings account ang investment mo. Kasi ang ibig nga sabihin nito, kailangan commercial na yung commercial banks ka na kukuha ng iyong sources of financing.
0: Sipo. Yusa Gadilion, speaking of ambagan, kinilala rin po ni Secretary Balisakan ang malaking ambag po ng mga

0: OFWs natin sa pag-abot po ng importanteng milestone na ito. Ngunit binigyan din po niya na ang layuning makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho rito sa loob ng bansa. Where are we now? Dito po sa hakbanging ito, yung pagpapalawak po ng opportunities at high quality jobs para po sa ating mga kababayan here in the country.
1: Yes, tama yun. No? Kasi nga yung tulad ng sinabi ko kanina, gross national income per capita, ibig sabihin nun, ultimo yung kinikita ng ating mga OFWs kasama dito sa lista, sa bilangan, no? Sa kwentahan na to, lahat ng nationals natin. Pero alam din natin, ang pangarap ng mga pamilyang Pilipino is yung matatag yung pamilya nila, matatag ang community nila, at isang bagay doon, dapat yung magkakasama mga sila. Isa yan sa ano, sa tinututukan talaga natin na magkaroon ng mas marami pa na quality jobs. So kasama dito dapat yung mas marami ang yung making use of high technology, making use of technology sa kanilang production, sa kanilang mga commerce, mga transactions, no? Kasi ito yung magbibigay ng ano, ito yung magbibigay ng daan para magkaroon tayo ng quality jobs. So meron tayong ngayon na investment on the tinatawag nating Luzon Economic Corridor, na ang ano dito, ang balak dito is yung mga high-tech investments ang ilalagay dito. May pharmaceuticals ka diyan, meron kang mga AI, may semiconductors ka. Tapos diyan din natin ilalagay yung mga ano, mga training centers na para sa mga ano, mga high-tech skills na kailangan nito. Tapos alam din naman natin na kunwari at this point in time, may mga investments din natin sa railway systems. Yung marami na nga tayong mga kababayan na actually marami na rin yung mga bumalik na ano no, mga railway engineers in anticipation nga. Well, number one, under construction itong mga to. And then, syempre, pag nag-inoperate na ito, kailangan din natin ng mga advanced na engineers na marunong mag-operate and maintain. So ito yung mga ano nagiging yung kailangan talaga yung investments natin papunta na towards high tech, and then ito yung magbibigay sa atin ng ano ng mas mataas na kalidad ng trabaho.
0: Opo. And with that in mind, Yusek de Leon, ma'am, ano po ang pagtitiyak naman ng kagawaran that we will fully utilize ito pong napakagandang balita na ito for a continued na programs, pulisiya ng DepDev para tuloy-tuloy po, no, at matatag, inclusive yung atin pong pag-unlad ng ekonomiya sa ating bansa.
1: Yes, tama po yun. And we're fully aware na no, ang unang kailangan nating magawa is achieve is ma-sustain natin itong ating UMIC status in the short term to medium term. Pero towards the medium to long term, makarating pa tayo sa susunod pa na development milestone. So lahat ito is kailangan natin ng sustained economic growth pa rin. At ang gusto nga namin is inclusive growth na lahat talaga is pwedeng makikinabang talaga dito. So for this one, ang it provides us opportunities sa ating para sa ating investments, para sa dekalidad pa na trabaho, at ito po ay tatapatan natin ng karampatang mga infrastructure na kakailanganin dito. Syempre yung ano pa rin, yung mga yung workforce development program din natin, at saka yung mga ease of business natin, kailangan masigurado din to na para maingganyo lalo yung mga ano, mga mamumuhunan sa atin.
0: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Ating pong DepDev Undersecretary Rosemary Edelion. Magandang umaga po, ma'am, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa DepDev.
1: Yes, maraming salamat naman po.
0: Magandang umaga po and happy weekend, Yusek Rosemary Edelion.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Po ang ating panayam kay Undersecretary Rosemary Edelion, ang ating Undersecretary for Policy and Planning Group ng Department of Economy, Planning and Development. Oras po natin, 33 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami patapos ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan.

0: ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses. Kasama si Alan Alanige.
6: At 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Matapos ang ating panayam kay DepDev Undersecretary Rosemarie De Leon, makakausap naman natin ngayong umaga mula po sa Manila Police District sa kanila po ang hepe ng Public Information Office, Police Major Philip Ines. Ito po ay may kaugnayan dun sa pagbabantay ng MPD sa ikatlong araw ng INC rally. Joining us this morning, Police Major Philip Ines. Police Major Ines, sir, magandang umaga po.
7: Yes, Sir Al, isang mapagpalatahan mga sa inyo. Ganun din sa mga nakatugay-gay sa inyong programa ngayon.
6: Opo, at ganyan din po sa mga kasamahan natin dyan sa Manila Police District. Kamusta po ang assessment natin sa nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa Mailiwasang Bonifacio?
7: George? Yes, sir, medyo nag problema lang yung audio. Pero with regards to... Hello, Sir Al.
6: Yes,
7: hello.
6: Po, go ahead.
7: Narinig niyo po ba ako?
6: Yes po, loud and clear, Police Major. Sir, go ahead po.
7: With regards po doon sa... At

0: ating pagkilos dito sa may liwatang Bonifacio ng INC kung saan nga naging naitawin naman po natin ang maayos. Kagabi po, natapos yung panilang programa, bandang alas 8 ng gabi, at nakapagtala po tayo dyan ng mahigit 8,000 na mga kababayan natin na dumagsak dyan sa liwatang Bonifacio. At wala naman po tayo malamang kaganapang pumukaw sa ating kamalayan. Naging peaceful po at organized yung panilang tawag natin doon payapang pagpupulong. At yan naman po ay pinapasalamat po ng pamunuan ng Philippine National Police at ng Manila Police District.
1: Opo. At Police Major Ines, wala namang naiwang kalat, ano, kasi may statement, ano po, ang mga grupo, ang mga kapatid natin, no, sa Iglesia ni Cristo, sinasabi nila, dadatnan nating malinis yung liwasang Bonifacio, alis tayong malinis. Pero inire-report kasi ng ibang media na makalat daw yung nangyaring rally dyan. Eh, may katotohanan po ba dito sa mga balitang ito?
0: Dati naman po, nakita naman po natin yung nakaraan pa nilang malakihang pagtitipon dito sa lunsod ng Manila, particular dyan sa Luneta. Meron naman po silang paglilinis doon. Ngayon po, dito naman sa may area po ng liwasang Bonifacio, may mga naka-standby naman po tayo mga DPS. Pero nakita po natin na may mga sariling mga kaanib nila ang sabi nga na naglilinis doon sa lugar. Ang punto po natin dito sa part kasi ng Manila Police District dito, yung safety and security ng mga naandun. At pero pinapasalamat rin po natin dahil na sabi ko naging organisado at naging kalmado yung kanilang pagpupulong dyan. Yan naman po ay ginagarantiya ng ating Constitution.
1: Apo. At gano'n po karami mga kasamahan natin mula sa MPD ang nagbantay dito sa ikatlong araw ano ng INC rally?
0: Yes, Sir Al, hindi kami nagbibigay ng number ng personnel natin dyan. Pero sapat po yung ating bilang dyan at hindi lamang po yung ating mga PIP personnel lang dyan. May katulong din po tayo ng mga taga-MMDA, taga-Bureau of Fire, meron din po taga-Red Cross at yung iba po natin ay yung AFP natin. Ang presence po natin dyan ay para mapanatili lamang po yung kaayusan ng lugar. At wala pong pagpigil doon sa ginaganap natin na sabi nga natin ay payapang pagpupulong. At nagpapasalamat po ang pamunuan po ng Philippine National Police, ang Manila Police District at iba pa po nating kasama ng mga ahensya na naging maayos po ito na itawid po natin ang walang anumang kaganapang pumukaw sa ating kamalayan.
1: Opo. At sa pagtatapos nga po kahapon ng INC rally, naging mapayapa po ba? Naging maayos po ba ang pagdaan naman ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa mga major thoroughfares ng Maynila? Ano po, palabas ng liwasang Bonifacio, wala naman po tayong naipabalita no, na incident dito sa mga daan palabas po ng liwasang Bonifacio.
0: Medyo nawawala lang yung audio, sir. Ay, pakiulit niyo po yung tanong.
1: Opo. Sa paglabas po ng ating
0: ano po yung tanong niyo?
1: Opo. Police Major Ines, sir, sa paglabas po ng ating mga kababayan na Iglesia ni Cristo, naging maayos po ba, naging ligtas po ba yung pagdaan nitong mga ito, paalis, palabas po ng liwasang Bonifacio? At wala po ba tayong mga na-monitor na kahit anong insidente sa mga pangunahing lansangan po palabas ng Maynila?
0: Wala naman po tayong naiulat at wala po tayong natanggap na report tungkol po kung meron pong mga nangyari na insidente o mga untoward incident doon po sa kanilang pag-alis doon sa lugar. Nalatag po natin ang tama yung ating mga personnel para alalayan yung mga sasakyan nitong ating mga kapatid na INC. Meron tayong designated na parking areas para sa kanila. At nagawa naman po natin ng maayos. At nakita naman po natin merong konting pagbigat ng daloy ng trapiko doon sa may area ng liwasang Bonifacio. Pero ito naman po ay moving. At yun naman po ang inaasahan natin na tumugon yung ating mga kapatid na INC doon sa panawagan natin. At natutuwa naman po kami dahil sabi ko nga, naitawid po natin itong pagkilos na ito ng maayos at naging peaceful po yung kabuuan.
1: Opo. May mga namomonitor po ba tayo, Police Major Ines, sir, na mga magsasagawa pa na ibang grupo ng rally this weekend?
0: Sa ngayon po, dito naman sa lungsod ng Maynila.

0: Good morning din po dun sa mga nakatulay guys sa inyo.
1: So, maraming salamat po at good morning din sa mga kasamahan natin sa Manila Police District.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: Natawa ako doon sa sinabi ni Major Police Major Philip Ines. Musal na ng mga taga-MPD yung rally. Basic na sa kanila yan. Oras po natin, 4:04 na minuto. Makalipas ang 7:00 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
4: Radyo Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak. Mas maraming mararating. At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon.
7: The Philippines

0: 93.
1: Radio Pilipinas. World Service.
2: Sports Radio.
3: Radio Magazine.
4: Servicio Publico.
5: AM and FM Collab.
6: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radio Pilipinas.
8: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
10: Radio Pilipinas.
11: Radio Publico.
12: Boses. Kasama si Alan Alanige.
13: 46 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, alamin naman natin ang kalagayan ng ating pong mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Makakasama natin mula sa MMDA Metro Base, Kuyang Charlie Nozares.
14: Radyo Pilipinas. Yes, maganda sa iyo sa mga al, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, nagkakaroon tayo ng pagbagal dyan po sa may PhilAm, paakyat ng Quezon Avenue flyover dahil nga po sa isang vehicular accident sa pagitan po ng dalawang private vehicles. Pero after ng Quezon flyover, maluwag na ang daloy ng traffic at dito na lamang po sa may Pito Asun sa Cubao, nagkakaroon tayo ng moderate traffic patungo naman ng Santolan MRT Station. Moderate traffic din sa may paakyat ng Ortigas sa flyover all the way to Show Boulevard. At babaga lamang po ang daloy ng mga sasakyan pagdating ng Guadalupe hanggang Buendia. And after ng Buendia, masusundan ang pagbagal dyan na po sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantalang northbound naman ng EDSA mula po dyan na sa may approach ng Park Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At muli po tayong makakaranasan ng moderate to heavy traffic dyan na po sa may Pasay Road sa Makati hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic na rin nasa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. And after ng Ortigas MRT, maluwag na po ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang makarating na po yan ng Monumento Circle. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, dyan lamang po sa may Capitol Hills, nagkakaroon tayo ng konting build-up hanggang makarating lang sa may Nawasa. At muli po tayo makakaranasan ng bagyang pagbagal pagdating na ng Calye Industrial sa Lipis hanggang sa may Green Meadows. At moderate to heavy traffic na pagsapit naman ng TNDC Tas at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, babagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may C5 Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound ng Katipunan, dyan lamang po sa may tapat ng Ateneo, nagkakaroon ng build-up sa daloy ng traffic. Sa may Commonwealth Avenue naman, dito

0: lamang po sa may Luzon, nagkakaroon ng moderate traffic hanggang sa may Tandang Sora. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. Bawal na nga po kayong bumiyahe ngayon simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMPE hotline 136. Sa malaksamang alang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMPE Metro Bay, ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
1: Pontinig ni Kuyang Charlie Nosaris ang ating pong gabay sa lansangan mula po sa mga masisipag nating kasamahan dyan sa MMDA Metro Base.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Mampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan. Po ang ating traffic update mula po sa ating mga kasamahan dyan sa MMDA Metro Base. Maraming salamat po sa aking mga nakapanayam at nakausap ngayong umagang ito. Undersecretary Rosemary Edelion mula po sa DepDev at si Police Major Philip Ines mula po yan sa MPD. Maraming salamat din sa panonood at sa pakikinig sa aming pong palatuntunan ngayong umagang ito at sa ating mga kasamahan sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin at Madam Jomarie Refarial. Maraming salamat din sa ating mga naging executive producer, Miss Paula Antolin and of course, Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alianige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Mumabati po sa inyo ng isang magandang umaga at happy weekend, everyone.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: 90.1 BT Radio.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanganga mga dalan. Dili magbilin o mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako o tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan o suga atong mga parking area. Dili magpakusog o dagan kaya ang disgrasya, dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na o siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay o kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan o mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini oras sa kagabhion aron dili targeton.